0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like more, share more.
1: Aras-aras Star Nation, sumuha ka bluwa na Pilipinas. 31 star minuto na, makalipas sa alas 8 na nagmamagandang umaga, 8:31 in the morning.
3: Good morning!
1: Welcome to Star Nation sa ating programang It's All For You in the Morning. Ngayon po nagmamagandang morning ng Friday, July 3, 2026. At syempre, mas lalo pa natin pagandahin ang inyong umaga sa ating Good Vibes na balita sa ating hashtag TBY.
4: Sawa ka na ba sa mga bad news?
5: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
4: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
6: Breaking news, ho!
4: Akala mo joke time, true pala!
5: True ba yan?
4: TBY! True ba yan? True ba yan?
1: Star Nation, ito na ang ating hashtag TBY.
5: Ano ba yan?
1: Ito nga Star Nation ha. Isang lalaking empleyado ha, sa Kaposvar City sa Hungary. Mantakay niyo nabayaran ng kanyang sahod na 367 times ng kanyang sweldo na 92,549 Hungarian forint. O aabot Star Nation sa 40,000 pesos. Ito'y dulot ng pagkakamali ng kanyang employer na imbes sa Hungarian money ay Euros currency ang na-deposito rito sa account ng empleyado kung saan umabot sa halagang 5.7 million pesos.
4: TBY! True ba yan?
1: Mantakay mo yun? Ang malaking katanungan, ibabalik ba ito yung ibabalik ba na empleyado yung ganitong halaga? O, pwede ka na bumili ng isang bahay, house and lot. Eh matapos nga ho, napapagtanto ito ng employer, ay agad itong kinausap at kinontak ang empleyado na ibalik nito ang sobrang pera. O, di lang sobra, sobrang sobra. Samantala, sinabi ng empleyado na wala umano siyang access sa kanyang account. Ito naman ang ginawa ng investigasyon kung saan taliwas ang sinabi nito sa payag ng bangko pagkat napag-alaman na nag-withdraw ito ng malaking halaga ng pera at inilipat umano ito sa iba pang account. Nayari na. Sa ngayon, nahaharap nga ho sa criminal charges ang nasabing empleyado dahil ito'y may kinalaman sa paglabag sa batas at nasisanti na rin umano sa kanyang trabaho.

0: trabaho. Pina-freeze din umano ng kumpanya ang kanyang bank account sa tulong ng Kapusvar o Kapusyar District Prosecutor's Office at naibalik muli ang 28 million na Hungarian money o aabot sa 4 million pesos. Baka siguro sinabi ng empleyado, aba, di ko na problema yan. Oh, kayong may kasalanan niya, kayo nagkamali. Eh, ikaw ba, Star Nation, kapag nagkamali ba yung sahod sa'yo, o kumbaga nag-triple, ibabalik mo pa ba? Ako? Siyempre, di na. Hindi ko lang makasalanan eh. Hindi, pero sa mga Star Nation natin, ha, ang problema niyan, pwede niyo po binalik yan. Ang magkakaroon ng problema ay yung nagkamali. Oh, which is, di naman yung may-ari ng kumpanya eh. Oh, empleyado lang di po yung nagkamali. Oh, di ba? Kaya mas magandang ibalik po natin. Malay nyo naman. Malay nyo, may ganti pala. Diba? Malay nyo, kung wala, hindi wala. Oh, lalo na kung alam nyo naman na kuripat yung kumpanya. Diba? Ay, nako. Kaya mahirap na Star Nation eh. Pag mga, may mga ganyang pagkakamali. Yung ano pa nga lang eh. Yung online payment pa nga lang, di ba? Yung online digital payment. O, nagkamali ka lang ng number. O, cellphone number. O, tapos kapag nagkamali ka ng send, kapag chinat mo o tinext mo yung number na yun, yung nagkamali ka at pinabalik mo yung pera, ba wala nang reply? Pero sa mga Star Nation natin, lagi nyo tatandaan ha. Kung hindi po sa inyo, o, ibalik po ninyo, ha? Pero meron ako kilala eh. Sabi niya, kung sa kanya, atin pa rin. Ganyan. Kung ano yung sa kanila, sa atin pa rin. Kung ano yung atin, atin yon. Huwag mo ipamigay. Yes, our nation, ating hashtag TBY. Ngayong araw po ng Friday. Oras, Subo, Kabuluan ng Pilipinas, 36 na star minuto na makalipas sa alas 8 na nagmamagandang umaga, 8:36 in the morning. Maya-maya, Star Nation, tabayanin nyo, makakasama na po natin si Star DJ Kimmy Gora. At tabayanin nyo rin po dahil pag-uusapan natin ang papromo ng Bombo Radio at Star FM, ang Swerte sa Palengke 2026. Marami na agad mga nagulog na kanilang mga entries para sa week number 1. Ha? Kaya sa mga Star Nation natin, tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paghuhulog. Para may chance sa kayo manalo ng ating lipak-lipak na pa-premyo sa ating Swerte sa Palengke 2026, kung saan 9 million pesos total of prizes sa ating pinamimigay nationwide. Kaya mo natin ang nakatutok dito pa rin sa inyong ipilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: TBY, True Bayan,
3: 102.7
4: Star FM.
2: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
5: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Hey Ting, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
8: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Masigla ka.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: T-shirt!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
9: Sang lang?
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan?
16: Sa Cebuana,
17: goods ka!
18: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
19: It's all for you. 102.7.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

is Stuck on You. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 star minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga. 9:33 in the morning is our Philippine Standard Time.

0: Good morning, good morning sa ating mga Kasur Nation right now. Welcome ka na sa ating programang It's All For You in the Morning. At syempre kasama kapiling nyo na po ulit ang inyong OTG DJ, as in on the go star DJ Kimi Gora the Explorer. At syempre maya-maya magkakasama po kami ni star DJ Antonio Lambada. Magpaknor sa umaga. Pero syempre Kasur Nation, dahil nga naririnig nyo na ang ilan sa ating mga proof of purchase sa ating Swerte sa Palengke 2026. O, papaalala lang ulit natin kung ano ba yung mga pwedeng-pwede nyo pong maging entry sa ating papromo ngayong taon. O kaya naman kung meron ka dyan Kasur Nation sa inyong mga kabahayan, huwag mo nang maisipan iyan na isang walang bahala. Isama mo na yan bilang iyong entry dahil baka ikaw na ang isa sa mga maswerte nating mababanggit na mananalo para sa ating swerte sa Palengke 2026. Ay, tanong muna Kasur Nation, ano ba yung mga pwede mong bilhin Kasur Nation sa market na mga proof of purchase? So, ito, ilista mo na ang mga proof of purchase na aking babanggitin para kayo po ay makasali sa ating promo. Mapa-studio man yan o palengke draw. O, para sa mga masasakit ang katawan, yung tipong kakagising mo pa lang para ngalay na ngalay ka na, pagod na pagod ka na, o di naman kaya galing ka ng trabaho, pinagod ka ng buong magdamag, abay gumamit ka na ng Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. Di ba mapapansin mo, no? Yung tipong yung mga kasukasuan mo, ngalay na ngalay, yung tipong ang sakit-sakit, isa na ang solusyon dyan na Efficacent Oil. Gumamit ka na Efficacent Oil, Kasur Nation, dahil iba yan magbigay ng kaginhawaan sa iyong pangangatawan. At Kasur Nation, ang kailangan mo lamang dyan ay one cap or label in any size. So yung takip, Kasur Nation, yun yung kailangan natin bilang iyong entry. Isang takip, isang entry mo na iyan. O isa pa Kasur Nation, sa mga sobrang hindi kumpleto ang araw, pag hindi nakakaligo, ano, parang iritang-irita kapag hindi nakakaligo. So, kasama natin dyan ang Bioderm Dermicidal Soap. Bida, handa ka sa Bioderm. Alam mo, Kasur Nation, ang gamit nating sabon, Bioderm talaga. Kasi sobra yung freshness na ibinibigay ng Bioderm. May iba't iba pang klase yan, Kasur Nation, ha? Kaya i-check mo na yan sa market ninyo dahil for sure, kapag buong pamilya ang gumamit ng Bioderm Dermicidal Soap, talaga nga namang safe na safe at the same time, mabangong mga bango kayo. Gumamit ka naman Kasur Nation ng 1 empty box or sachet in any size and variant. So kung anong variant ang iyong mabili, kung anong kulay man yan Kasur Nation, tatanggapin natin yan. O kaya naman kung box ang inyong binibili, pwedeng-pwede rin yan. 1 empty box or sachet ay pwede mong gawing entry. O sa mga nanay natin na mahilig mag-groceries, gusto nila yung bultuhan, gusto nila yung maramihan, yung ayaw na nila nag-iisip ng pa-kunti-kunti at talagang suking-suki ng Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo! O diba? Sa mga laging panalo dyan dahil lagi nag-grocery sa Pure Gold, one official receipt lamang po of purchase, not less than 300 pesos. Kayo po ay bumili kung kayo ay namalengke, kung ikaw ay nag-grocery noong June onwards, simula po noong June. Kung meron po kayo dyan ng mga resibo ng Pure Gold, not less than 300 pesos, ay pwede nyo na po yan gawin bilang inyong entry. At para naman sa mga gusto ng maayos na buhay, diba? Lahat naman tayo siguro gusto ng maayos na buhay, abay gumamit ka na ng Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. O yung mga containers natin, yung mga coolers natin. Ako, kapag talagang yung orokan ang ginamit ninyo, tatagal. Tatagal pa yan kaysa sa relasyon na kakilala mo. Hindi, yung orokan kasi sobrang tibay nito, Castornation. Ilang henerasyon na ata yung lola ko gamit niya orokan. Nagkaroon na ako ng, nag-high school na ako, nag-college na ako, nagkaroon na ako ng trabaho, orokan pa rin ang gamit niya sa bahay. Kasi nga naman, sobrang long-lasting. Diba? Kaya Castornation, kung meron kayong orokan sa bahay, one product sticker or coupon bearing any all Bombo Radyo promo titles, Castornation. Yung Bombo promo titles ay makikita mo yan kapag bumili ka sa mga shops ng orokan. Or kung meron kayong orokan sa bahay ninyo, meron kayong cooler dyan, may mga lalagyanan kayo, storage box, meron kayong orokan pail, meron kayong timba, tanggalin mo yung sticker noon kasi pwede mo yan gawin bilang entry. O, diba? Patuloy lang, Castornation, na makinig sa ating himpilan para sa iba pang mechanics at para malaman nyo rin po ang mga naglalakihang prizes na aming ipamimigay. At syempre, damihan nyo rin po ang mga entries dahil lagi nga po namin paalala. Lagi-lagi, more entries you send, the more chances of winning. Kaya naman, Castornation, dito ang swerte sa Palengke 2026. Balde-balding papremyo na may cash pa kung saan 9 million total prizes ang aming ipamimigay nationwide. Kaya naman, bilibi ka na ng mga proof of purchase kasi, Castornation, malay mo ikaw na ang swertehin sa ating papromo, ha? Ipon-ipon na, gawa-gawa pa na maraming-maraming entries. Well, anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang It's All For You in the Morning. Ito na yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
2: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7. Star
1: FM. Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta Gardenia, masustanta.
7: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
8: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
7: Masigla ka sa
9: ko.
7: Basta Gardenia.
9: Star FM. Hindi lamang musika ang inihahatid. Pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
10: Tuloy pag-ibig para sa Department of National Defense.
9: Ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News Star FM News Connect.
11: Star Nation sa ating Star FM and News Connect sa oras na ito. Sa ating balitang nasyonal, tatlong araw na rally ng Iglesia de Cristo formal nang tinapos.
12: Magiging hatol sa impeachment ni VP Sara, posibleng umakyat sa Supreme Court.
11: Samantala, Star Nation, utang ng gobyerno ng Pilipinas lumobo pa sa 18.55 trillion pesos noong May 2026.
12: At isang paaralan sa Quezon City na bulabog matapos kumalat ang umano'y security threat. At sa ating balitang international naman, WHO o World Health Organization, idineklara ng tapos ang hantavirus break sa cruise ship.
11: Samantala, Star Nation, sa ating sports news, Kilas Pilipinas handa na sa pag-aarap nila kontra New Zealand.
9: Star FM News Connect.
11: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon.
12: Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
11: Star Nation, ngayong araw ay Biyernes, July 3, 2026. Live po tayong napapanood at napapahinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Kami po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio.
12: At ako naman si Star DJ Kimi.

0: sa tatlong araw na pagtitipon, gayon din sa mga personalidad na nagpayag ng suporta at sa mga pulis na nagbigay ng seguridad sa nasabing pagtitipon. Ayon kay Zabala, naniniwala silang malinaw nilang naiparating ang kanilang mensahe sa mga kinaukulang opisyal. Umaasa rin anya sila na mananaig ang katarungan sa bansa at hindi ang mga taong binabaluktot ang batas para sa pansariling kapakinabangan. Dinagdag din ni Zabala na dito na nagtatapos ang kanilang mapayapang rally at umaasa siyang makakauwi o makauwi ang lahat ng ligtas at mapayapa tulad ng kanilang pagdating. Sinagawa ng religious sector ang unang dalawang araw ng protesta sa People Power Monument sa kabahan ng Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala po natin bilang EDSA sa Quezon City. Inilipat naman ang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila matapos bawiin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para magsagawa ng rally sa naturang monumento. Matatanda ang nagsagawa ng biglang rally ang Iglesia ni Cristo sa People Power Monument noong Martes bilang pagpapayag ng suporta kay Senador Rodan de Marcoleta na naharap sa nakaambang kasong plunder na inianda ng Office of the Ombudsman. Kinundina ng religious sector ang tinawag nilang selective justice o piling pagpapatupad ng ustisya at distortion of law o pagbabaluktod sa batas kaugnay ng kaso ni Marcoleta. Nag-ugat ito sa hindi umano niya pagdeklara ng 75 million pesos na campaign contribution na natanggap mula sa tatlong donor, kabilang ang dating kongresistang si Mike Defensor. Samantala, sinabi ni Manila Police District spokesperson Police Major Philip Ines na umabot sa 82,000 ang peak ng bilang ng mga realistang dumalo sa ikatlo at tuling araw ng rally sa Liwasang Bonifacio. Batay sa tala ng kaninang kahagabi po yan, naging mapayapa naman anya ang pangkalahatan ang huling araw ng rally ng Iglesia ni Cristo.
1: Star FM News Connect.
2: At sa iba pang mga balita, Castor Nation, maaaring umabot sa Supreme Court ang magiging resulta ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at kung magkakaroon nga ng issue sa bilang ng mga boto. Ayon nga kay retired Supreme Court Justice Adolfo Agzcuna, dahil maaari raw magtakda ng taliwas sa konstitusyon ang Senado na siyang may kapangyarihang litisin ang impeachment case. Kung mahatulang guilty si VP Saras ng impeachment court kahit hindi umabot sa kinakailangang 16 na boto, maaari daw itong questionin sa Korte Suprema kung may aligasyon ng grave abuse of discretion. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution, kinakailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 o 16 na senador upang mahatulang guilty ang isang opisyal sa impeachment. Aminado naman si dating Senate President Franklin Dirod o Franklin Drilon na maaaring ang ihain ang usapin sa Supreme Court, ngunit ang tanong ay kung tatanggapin ng mataas na hukuma ng kaso dahil impeachment ang naturang issue. Ayon kay Agzcuna, dapat pa rin isaman sa bilang ng mga senador si Senator Jinggoy Estrada kahit suspendido ito dahil nananatilay pa rin umano siyang may hawak ng pwesto kahit hindi niya ito kasalukuyang nagagampanan. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang magiging ikatlong full-blown impeachment trial sa kasaysayan ng bansa. Ito rin ang ikatlong pagkakataon na hindi lahat ng 24 na senador ay makalalahok bilang senator judges.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, lumubo pa ang kabuang utang ng gobyerno ng Pilipinas sa 18.55 trillion pesos sa katapusan po yan ng May 2026 ay sa pinakahuling ulat ng Bureau of the Treasury. Umakyat nga ito ng 0.41% o dagdag na 76.1 billion pesos kumpara sa 18.47 trillion pesos na naitala noong katapusan ng April 2026. Ang paunahing dahilan ng paglobo ng utang ay bunsod ng mas agresibong pagsasagawa ng domestic borrowings o pag-issue ng mga government securities upang panduan ang mga programa ng Estado sa kabila ng pabagong-bagong galaw ng merkado, dulot at tensyon sa Middle East. Karamihan ng utang ng bansa o umigit kumulaw 68% hanggang 70% ay domestic o galing sa loob ng bansa gaya ng mga lokal na bangko at mamumunan.

0: ang natitira external o utang sa ibang bansa. Bagamat patuloy na tumataas ang utang at tinaas ang lalampas sa 19 trillion pesos sa katapusan ng 2026, nanindigan ng Bureau of the Treasury na kaya itong bayaran o manageable dahil sa paglago ng ekonomiya.
1: Star FM News Connect. Star FM Local News.
2: Para sa ating balitang lokal naman, nabulabog ang isang paaralan sa lungsod ng Quezon noong Huwebes o kahapon, July 2, matapos kumalat ang ulat tungkol sa di umano'y banta sa seguridad. Subalit ayon sa mga rumisponding kapulisan mula sa Quezon City Police District Station 13, false alarm o fake news ang kumalat na security threat sa bagong Silangang National High School. Ayon sa ulat ng istasyon, nagmula ang malakas na kalabog sa isang malapit o malapit na construction site sa labas ng paaralan na pagkamalan itong tunog ng baril ng ilang mga estudyante. Lalong nagdulot ng takot ang mga kumalat na texts at online posts ng mga mag-aaral na nagkiklaim na may magaganap na saksakan o barilan o may nanunutok ng armas sa loob ng campus. Mariing itinanggi ng bagong Silangang Barangay Chairman Wilfredo Willie Cara at QCPD 13 Station Commander PLLO Lieutenant Colonel Rowena Amata na may naganap na karahasan. Dahil sa takot, dinagsa at nilusob ng mga nag-aalalang magulang ang paaralan upang maagang sunduin ang kanilang mga anak. Nagdulot ito ng matinding takot sa loob ng mga silid-aralan kung saan may 5 estudyante ang dinala sa clinic matapos mahirapang huminga dahil sa panic. Nilinaw naman ang pamunuan ng eskwela na hindi kinansela ang mga klase nang maging mapayapa na ang sitwasyon. Paalala ng mga otoridad sa publiko na huwag basta-basta mag-share ng mga hindi beripikadong impormasyon online upang maiwasan ang malawakang takot at perwisyo.
1: Star FM News Connect. Star FM International News.
2: At para sa ating balitang international naman, idineklara ng World Health Organization nitong Huwebes ang pagtatapos ng hantavirus outbreak na kaugnay ng isang cruise ship matapos makumpleto ang huling naitalang na expose sa sakit sa kanaw. Sa sakit ang kanyang quarantine at magnegatibo sa virus. Ayon sa WHO, umabot sa 13 katao ang nahuwaan sa outbreak habang 3 ang nasawi. Ang outbreak ay iniuugnay sa Andes virus, isang bihirang uri ng hantavirus na karaniwang matatagpuan sa Argentina at Chile. Nagsimula ang insidente matapos umalis ang cruise ship sa MV Honduras mula sa Argentina noong April 1. Sa mga sumunod na linggo, nakapagtala na ng mga kaso ng infeksyon sa mga pasahero at crew na kalaunan ay na-trace at isinailanim sa monitoring at quarantine. Sinabi ng WHO na matapos ang negatibong resulta ng huling na expose sa sakit ay pagtatapos na rin ang quarantine period at wala nang natukoy na bagong kaso ng hantavirus kaya't opisyal nang tinatapos ang outbreak. Ang hantavirus ay isang sakit na naipapasa sa tao mula sa mga hayop, partikular na sa pamamagitan ng exposure sa ihi, dumi o laway ng mga infected na daga at maaaring magdulot ng malubhang respiratory illness.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating sports news, itinuturing o ituturing ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na isang Game 7 ang laban nila kontra sa New Zealand ngayong araw po yan sa pagsimula ng 2027 FIBA World Cup. Sinabi nito na target nila makakuha ng kahit isang panalo sa 2 laban nila sa New Zealand at Australia ng third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Magsisimula ang laban nila kontra New Zealand alas 3 ng hapon ngayong araw po yan ng Biyernes at July 3 po yan habang ang Australia naman ay sa July 6. Mayroon 2 panalo at 2 talo ang Gilas Pilipinas no second round sa Group A. Dagdag pa ni Cone na mahalaga na makakuha sila ng panalo dahil kapag wala silang may panalo ay napakanipis ang chance nila na maka-avance sa susunod na round.
1: Star FM News Connect.
0: Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM and News Connect.
2: Mga trending at komprehensibong balitang nakanap ng inyong mga Star FM DJ.
0: Mula rito sa impina na Star FM Manila, kami ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio.
2: At ako naman si Star DJ Kimi. Huwag niyo na pong kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel. Yan po ang 102.7 Star FM Manila.
0: At para sa iba pang nagbabagang balita at madetalyado mga balita, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com.
2: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 25 star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. 10:25 in the morning is our Philippine Standard Time.
0: Star Nation, palitugtugan tayo dito lamang po sa impilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
2: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo! Share mo!
1: Star FM News Connect! 102.7 Star FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: lunchtime kasama ang Star.
1: The Philippines, number one.
2: Star FM.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
0: Antonio Lambada! Dumadagundong na sa buong Metro Manila!

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Hello, Sarama Star Nation natin. Ha? Oras po natin sa buka buluan ng Pilipinas. 27 Star Minuto na makalipas ang alas 11 na umaga. 11.27 in the morning. Happy, happy lunchtime ho sa mga Star Nation natin na kumakain na sa mga oras sa ito. Ha? Eat well and enjoy and kiss. Sarap, sarap. Kamusta naman ang ikatlong araw ninyo? Kamusta naman yung mga Star Nation natin? Natatlong ikatlong araw ng buwan ng Hulyo. Maganda ba ang pagpasok, pagbungad sa inyo ng July 1 hanggang July 3? Di naman kayo, mga Star Nation natin. Yung pagpasok ng buwan ng Hulyo, puro half day ka. Oh, dahil nga sa nangyaring trapiko, no? Nung mga nagdaang araw. Pero okay lang yan. Bawi na lang tayo sa susunod na linggo, ha? At sa mga Star Nation natin, magandang Star Morning. Mga happy, happy lunchtime din sa mga Star Nation natin. Naka-diet dyan. Lalo yung mga naka-keto diet. Abo! Oh, Star Nation, ha? Isipin mo ang keto diet. Parang ano yan? Tinatawag na metabolic switch sa ating katawan. Bakit, Star Nation? Imbis na sugar ang primary fuel, minamaximize ng ilang tao ang fats at low carbs para mag-iba ang energy source ng ating katawan. Oh, teka lang nga ba? Ba't parang wala akong ano, ha? Ah, okay. Di ba? Yung effects nyo, di wala akong gumagana eh. No? Oh, yan, Star Nation, ha? Oh, yung ating katawan. Oh, nagsiswitch yan para makapagkuha ng energy source. Parang ano yan? Parang naglo-lone wolf ka. Oo, kung saan mas nagagamit ang stored energy mo at may mga tao nakakapansin na nag-iiba ang timpla ng kanilang energy at eating patterns mo. Eh, sa totoong buhay, Star Nation, pwedeng may impact ito sa blood sugar response natin at overall diet control kapag maayos ang pagpaplano. Pero hindi ito one size fits all, ha? O, kumbaga, mas okay pa rin, Star Nation, ang balanced eating depende sa ating katawan. Kumbaga, bawat isa kasi sa atin o bawat individual, merong iba-ibang perfect diet. Hindi yung kunwari, like for example, sa akin yung diet yung ganito, hindi naman ibig sabihin yun na mag-fit din sa'yo. Ha? Ang pinaka-cool hack dito ay hindi lang pagbabawas ng carbs, kundi ang pag-intindi kung paano gumagana ang fuel system ng katawan mo na parang engine na may iba't ibang mode. Oh! Kaya remember, Star Nation, na walang magic diet. Mas astig pa rin ang smart, sustainable, at hindi nakaka-stress na food choices na babagay sa'yo. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Bago ka mag-isip na magda-diet, isipin mo na muna kung ano yung babagay sa'yo. May mga food nutritionist na pwede natin lapitan. Na perfect sa iyong katawan. Sa iyong diet. Alright? Kaya sa mga Star Nation natin, tutok-tutok lang ha. Ang alas 12 tayo nakatangali ang magkakarating at magkakadupanteng ha. Sa ating programang Star Hits Express. Dito pa rin po yan sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Mom!
0: Oras natin, Star Nation, sa buka buluan ng Pilipinas. 31 Star Minuto na, makalipas ang alas 11 na umaga, 11.31 in the morning.
2: 102.7 Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: sa mga magsasaka. Bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Waiting, gagawa ng content. Daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: The Hits. You're on Star Hits Express.
7: Star Hits Express.
6: On Star FM. Star FM.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
5: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Move it. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Lampo, share mo.
1: Tahanan mo ako.
3: Ganda ng awitin mo.
1: Star Nation oras, sumuka buluhan ng Pilipinas. 7 star minuto na lang bago sumabit alas 12 na katanghalian. Happy, happy lunchtime na, Star Nation. At syempre, agad dito na lamang din po ang ating programang Star Hits Express na may na-enjoy niyo po ating matugtugan. At the same time, pinag-usapan natin at busog-lusog kayo ngayong tanghalian ng Friday. At syempre, Star Nation, tuloy-tuloy lang po pang-kompleto sa recados namin ng inyong lunchtime. Dahil pagpatak na alas 12 na katanghalian, susunod na manugabagang balita sa loob at labas na bansa. Iatid po sa atin yung lahat-lahat ng Bombo Network News and Noontime Edition. Live sa Bombo News Center Makati at Simulcast Station Wide. Para po sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Magkalimutan na i-like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At shout mo na yung happy man every day at yung kapartner sa tawaran, ang DJ na Heart of Star, Hangable Pa at Yummy Pa. Rawr! Muna tayo magandiga bukas ulit. Alas 4 madaling araw hanggang alas 7 umaga sa ating back-to-back morning program. Pinoy Morning na gising na, Morning Star Sweep at It's All For You in the Morning. Dito pa rin po yan sa inyong impina na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Star Nation, naku ha, huwag kakalimutan kumain ng lunch para hindi kayo magkaroon ng anxiety. Sabi ni Dochi. Happy lunchtime, Star Nation. Star DJ Antonio Lambada is my name. And music is my game.

0: Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Bash! Paradio! Bombo!
3: This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Biyernes. Thank God it's Friday. Katlong araw sa buwan ng Hulyo taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Senator Marco Leta sinampahan na ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ngayong araw. Senator Cayetano naman, kinunde na ang naturang kaso.
4: Former President Rodrigo Roa Duterte nagpahayag ng pagsuporta sa Iglesia ni Cristo rally mula sa The Hague.
3: Si Senate President Gatchalian sinigurong siyang upo bilang presiding judge sa trial laban kay Vice President Sara Duterte. 22 senador inaasahang dadalo sa pagsisimula ng trial.
4: Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinasalamatan naman ang Canada sa suporta sa West Philippine Sea. Ang Canada naman ang ako ng mas matatag na suporta sa maritime security ng ating bansa.
3: Abangan sa ating provincial report mamaya, babaeng nagtangkang tumalon sa isang tula ay dyan sa probinsya ng Cagayan na iligtas ng pambansang pulisya ng Pilipinas.
4: Nakaambang tatamaan ng ikatlong...
3: Ating FIFA update, magkakabombo ang Portugal, lusot na sa round of 16 matapos itumba ang Croatia. Si Cristiano Ronaldo muling nagtala ng kasaysayan sa World Cup. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Sinampanan ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marco Leta ngayong araw. Malalang nangako ang Office of the Ombudsman na magsasampay ito ng kaso ngayong Linggo laban kina Marco Leta at dating Representative Mike Defensor dahil sa umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya ng 2025 elections. Ilang buwan bago nito ay inamin ni Marco Leta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor at ng managosyante na sina Joseph Espirito at Aristotle Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Ayon kay Marco Leta, natanggap niya ang pundo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Ginamit ito ng senador na bilang personal funds at insurgyan sa Piñera Doctrine kung saan ay donatoring lamang na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya. Ang pagkahain ng kaso laban kay Marco Leta ay sa kabila ng protesta ng mga seryeng isinagawa ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta at pagkundena sa posibleng pag-aresto sa senador. Unang sinabi ni Ombudsman Jesus Remulla na hindi maapektuhan ng rally ang plano ng kanyang opisina na pagkahain ng kaso laban sa nakaupong senador. Iginit naman ni Senator Alan Peter Cayetano ng kasong plunder laban kay Rodante o Senator Rodante Marco Leta ay isang uri ng panggigipit sa mga kritiko ng pamalaan at paraan upang malihis ang atensyon ng publiko sa isyu ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Ayon kay dating Senate President Cayetano, magkakaroon ito ng chilling effect sa mga mambabatas at iba pang opisyal na nagsusulong ng pananagutan sa mga kasong may kaugnayan sa katiwalian. Iginit niyang malinaw na harassment at kawalan ng hustisya ang nangyayari. Samantala, nilinaw naman ng Philippine National Police sa pamagitan ng Criminal Investigation and Detection Group na sa ngayon ay wala pang inilalabas na warrant of arrest laban kay Marco Leta, ngunit nakahanda itong ipatupad sakaling ilabas na ng korte ang naturang warrant.
4: Kuhanin din natin maya-maya mga kabombot Star Nation itong kaso. Tinutukan niya ng ating news team, itong ombudsman na formal ng kinasuhan ng plunder sina Senator Rodante Marco Leta at former Representative Mike Defensor doon sa may Sandigan Bayan. Balikan natin maya-maya ang linya ng ating news team dyan sa bahagi ng Sandigan Bayan. Sa iba pang balita, Bombo Jen.
3: Nagbahayag ng suporta si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa nagpapatuloy o etuhong naganap na tatlong araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon po yan sa kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte. Ayon kay Kitty, hinikayat ng dating Pangulo ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang kanilang mapayapang pagkilos laban sa manoy mga pang-abuso sa bansa. Anya, naniniwala ang dating Pangulo na darating ang panahon na mapupuno ang taong bayan dahil sa mga isyong kinakaharap ng Pilipinas.
5: I informed him of the protests in EDSA at saka medyo madami ng tao tapos I told him na nag-red alert na. Sabi niya lang, may silang sinabi niya, he said, sa mga Pilipino, pagpatuloy iyan. So take it however you think it means. Yun yung sinabi ni PRRP kasi sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So, ipagpatuloy nyo yan. Yan yung sabi ni PRRP.
3: Bahagi po yan, magkakaumbon ng pahayag ni Kitty Duterte, ang isa sa mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narawagan din si Kitty sa publiko na ipaglaban ng Pilipinas at ang kapwa Pilipino sa mapayapang paraan. Samantalang nanatili namang nakadetene si former President Duterte sa May The Hague habang hinihintay ang paglilitis sa kanyang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court.
4: Samantala, umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na lalahok ang lahat ng senador na kayang dumalo na pisikal sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.

0: sa Lunes, Hulyo 6. Ito ay sa kabilaan niya ng anumang block issues o anumang hindi pagkakaintindihan ng minority and majority block ng Senado. Paliwanag ng bagong Senate leader, inaasahan niya dadalo na ang lahat ng mga senador na dating sumuporta sa kanyang pinalitang Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano, maliban lamang kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Senator Jinggoy, mga kabombo, ay kasalukuyang nakakulong sa payatas dahil sa kanyang kinakaharap na kasong plunder, habang nagtatago naman ito si Senator de la Rosa dahil sa kanyang warrant na unang inilabas ng International Criminal Court. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, umaasa ang impeachment court na aktibo ring makikibahagi sa mga talakayan ang 22 senador sa impeachment proceedings. Sa ngayon, hindi pa anya na pag-uusapan ang threshold o kailangang boto sa impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, may tamang panahon para pag-usapan ito ng korte at pagdedesisyonan sakaling may mga kumikwestiyon dito habang nagpapatuloy ang proceedings.
1: Siniguro rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang uupo bilang presiding judge sa trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng mga naunang lumabas na impormasyon ukol sa posibleng pag-upo ng abogadong senador na si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Paglilinaw ng Senate President, siya ang magbubuka sa trial laban sa pangalawang pangulo sa Lunes at siya pa rin ang mauuna sa kasagsagan ng trial. Gayunpaman, hindi pa rin naalis ng Senate leader ang posibilidad na papalitan siya kung nais ng mayorya na maghalal ng ibang presiding officer. Sa ngayon niya, wala pang ganitong napag-uusapan kaya otomatikong siya ang magpre-preside sa pagbubukas ng trial sa Lunes. Una lang sinabi ng Senate Minority Bloc na tututulan nila kung sakaling ipilit ng Majority Bloc ang pagtatalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer.
0: Sa iba pang malalaking balita, tinutukan ng ating news team, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pinasalamatan ng Canada sa suporta sa West Philippine Sea issue at maritime security. Ang Canada naman, palalalimin ang kalakalan at ugnayan sa Pilipinas at ASEAN, ayon yan kay Prime Minister Mark Carney. May update si Bombo Analyst Subirano.
2: Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Canada sa patuloy nitong suporta sa pagpapanatili

0: sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas. Dagdag pa ni Carney, inaasahang magpapababa ito o tuluyang mag-alis ng mga taripa ang kasunduan na magbibigay ng mas malaking oportunidad sa mga negosyo at manggagawa. Inihayag din ng Prime Minister na nais ng Canada na matapos na rin ngayong taon ang negosasyon para sa isang hiwalay na kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Binigyang din ni Carney na ang Pilipinas ay isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Asia at maging sa buong mundo. Pakinggan natin si Canadian Prime Minister Mark Carney.
1: And nowhere is that more important than under your leadership, President Marcos, your leadership, your presidency of ASEAN. We're moving with determination to conclude negotiations of our Canada-ASEAN free trade agreement by the summit this year. This agreement, once constituted, will reduce tariffs, in some cases fully eliminate them, for our exports. Help give Canadian workers and businesses access to a $5 trillion market of over 700 million people. Critically, crucially, we're also working hard to finalize negotiations on the Canada-Philippines Free Trade Agreement. You and I committed or intended last year when we met for the first time bilaterally to look to conclude that agreement this year. We're making good progress.
2: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa ibang balita mga kabombo Nation, balikan natin ang ating kasamahan dyan sa bahagi ng Sindigan Bayan dahil ang ombudsman ay formal ng kinasuhan ng plunder sina Senator Dante Marcoleta at former Representative Mike Defensora. May live report si Bombo Grant Hilario.
4: Bombo Jai, nandito tayo ngayon mismo sa Sandigan Bayan, Lungsod ng Quezon, kung saan formal ng kinasuhan Office of the Ombudsman si Senador Dante Marcoleta ngayon Ariel Berners, ikatlo ng Hunyo. Pasado alas 10 umaga nang dumating dito sa Sandigan Bayan ang ilang mga kawani ng talod bayan upang ihain ang mga patro laban sa naturang senador. Sa kanilang pagdating, isa ng panilang suporte ang mga kaso plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa opisyal tumanggap ng regalo. Bukod kay Senador Dante Marcoleta, kinasuhan din ang ombudsman sina former Anakalusugan Party Representative Mike Defensora, Joseph Espiritu at Aristotel Graya. Magugunitan sa marang payag ni ombudsman Jesus Crispin Boy Limulya ay kanyang triak ang plano na ipagpapatuloy ang kasong sasampal laban sa mambabatas. Ito ay sa kabila ng mga kritisismo natanggap at kinos protesta ginawa ng mga taga-suporta ng senador at ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kahapon at itong makaraan. Pakinggan natin si Ombudsman Jesus Crispin Boy mula sa kanyang makaraang pahayag.
5: It was an active, no such thing. It's not an active justice. Nothing has changed. You will find. So let us go back. This has not changed anything. Okay? Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. Gagawin na ng trabaho namin. Sinabi ko na kanina. Okay, nila. Where nothing has changed. Okay? Okay. Thank you.
4: Thank the Ombudsman Jesus Crispin Boy Romulia. Matapos tuloy ang maisang pamakaso laban sa naturang senadora, agad na nagsagawa ng raffle ang Sandigan Bayan. Dito kasi tutukuyin kung ano-ano mga dibisyon ng korte ang hahawak sa mga kaso inihain ng ombudsman.

0: Bagamat wala pang anumang demonstrasyon o kilos protesta ang namamataan na nagdagdag ng seguridad ang sandigan bayan sa pamamagitan ng mga polis para bantayan ang pasilidad dito. Nabayan naman ang opisyal na payag o yung mensahe pa na papeding ibahagi ng Office of the Bootsman. At tangin nilang sinabi sa katatanggap lang nating opisyal na payag ng Tanod Bayan ay hindi maaaring kilalanin o bagamat kinikilala yung prinsipyo ng utang na loob ngunit sa mga pagpublito opisyal ay hindi dapat ito iginagawa. Bombo Genesis.
1: Okay. May ilang katanungan lamang tayo, Bombong Grande. No? As of now, may nababanggit ba ang sandigan bayan sa kung gaano kahaba ang posibleng paghihintay bago ilabas ang warrant of arrest? Kasi mataas na yung threshold ano, na sinusunod ngayon. Certainty of conviction ang sinusunod. Ano? Based na rin sa mga nauna mong report mula sa may Department of Justice. So there's a possibility na sa lalong madaling panahon ay ilalabas na yung warrant.
0: Bombo Genesis, kung pamatayin natin yung mga naganap ngayong araw, ay tila hindi ito yung normal na pangyayari sapagkat matapos lamang yung paghahain ng kaso ng ombudsman laban kay Senador Bartoleta, ay wala pang isang oras ay nakatakda na kagad yung raffle of cases kung saan matapos na itong raffle of cases na ibigay o italaga na sa mga division ng korte ng sandigan bayan dito na inaasahan na tutunin, susuriin ng naturang korte ang kaso isinampan ng ombudsman laban sa senador. Particular sa timeline kung hindi na magdaman ng warrant of arrest, Bombo Genesis, yan lamang ay masasugot ng hukuman.
1: Wala pa nagsasalita so far mula dyan sa may sandigan bayan. Although, yes, of course, sa mga nakalipas na mga buwan, talagang maingat ang sandigan bayan. Pero after nitong nangyari kanina, yung mabilis na pagkaka-raffle ng kaso ni Marcoleta, wala pang nagsasalita.
0: Sa kasalukuyang Bombo Genesis ay wala pa opisyal na pahayag ang sandigan bayan patungkol dito. Ngunit patuloy na nakantabay ang bumpersa ng Bombo Radio Philippines para sa anumang kautusan o desisyon o resolusyon na inalabas ng naturang korte sa mga dibisyong itinalagas na tututok sa mga kasong isinampan ng ombudsman laban sa mga batas. Ngayon, Bombo Genesis, napansin-tansin, kagaya ng akin nabang kakirina, yung pagdagdag ng mga kapulisan ng seguridad dito sa turang pasilidad ng hukuman. Bombo Genesis.
1: May balik lang natin yung nangyari noon kay Senator Jinggo Estrada, no? Kasi ilang minuto lamang after nung mailabas yung warrant of arrest laban kay Senator Jinggo Estrada, Bombo Grande, nagtungo dyan ang mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group, ano, dyan mismo sa may sandigan bayan at kinuha yung warrant. So, minuto lamang yan. Ngayon, nababanggit mo kanina, nadagdagan ng security forces from the Philippine National Police?
0: Tama ka dyan, Bombo Genesis. Makikita sa video na kuha ng Bombo Radio Philippines yung mga hanay at grupo ng mga pulis na dumating dito kanina yung umaga upang magdagdag ng seguridad. Anilaya, bagamat walang opisyal na konfirmasyon kung bakit sila narito, batay sa ating nakausap na personal na sandigan bayan, ay para ito sa karagdagang seguridad upang mapanatili yung kaayusan dito sa sandigan bayan.
1: Kaya sa Bombo Genesis, sa sandigan...
0: ating paglilibot, nakatalaga natin or nakabantay na maigi ito mga kapulisan natin. Bombo Genesis.
1: May mga taga Criminal Investigation and Detection Group ba? Yung usually nagsiserve ng warrant o wala pa ngayon?
0: Sa ating mga namataan na police ay mga ito sa mga investigator ng Quezon City Police District at yung Criminal Investigation and Detection Group, antabayan na natin kung may darating silang mga taupan sa inaantabayanan na posibleng paglalabas ng arrest warrant ngayong araw dito sa Sandigan Bayan laban kay Senador Marcoleta.
1: Okay, one last question, Bombo Grande. Ano? Diyan sa palibot ng Sandigan Bayan, may rally ba ngayon?
0: Bombo Genesis, tinikot natin at tinignan natin ito sa Sandigan Bayan, yung harap at saka yung mismong magkabila ang gilid ito, ay wala tayong nakikita na anumang demonstrasyon o kilos protesta o yung nagsisigaw ng mga grupo upang i-criticize o tutulad ito paghahain ng kaso sa ngayon, Bombo Genesis, ay payapa ang naturang lugar dito at bagamat may katalika ng araw isang araw. Bombo Genesis.
1: Okay, sige. Antabay lamang dyan, Bombo Grande. Ano, mahaba-habang hapon ito ngayon. Ano? Alas 12 pa lamang tayo pero medyo marami-rami na yung mga kaganapan before mag-12 noon kanina. Maraming salamat. Sanbay ka lamang dyan. Balikan ka namin kung ano man yung magiging kaganapan dyan, Bombo Grande.
0: Na dito sa Sandigan Bayan, Lungsod ng Quezon, ito si Bombo Grande Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information. Mas Radyo
2: Humble.

0: Mamaya mga kabombo ay tunguhin din natin dyan sa may mataas na kapulungan. Nariyan po ang ating mga kasamahan sa may Senado, mga kabombo. Although ngayong araw ay magpapatawag po ang Senate leadership ng caucus para ho doon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mahalaga makita ho natin kung nariyan din si Senator Rodante Marcoleta after nga nitong initially paghahain na po ng Office of the Ombudsman ng kaso laban sa kanya dyan sa may bahagi ng Sandigan Bayan. Ito po isang plunder case at non-bailable na kaso. Balik tayo sa mga kaganapan sa tinungo ni Pangulong Marcos doon sa may Canada. Kinilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang bagong upper middle income status ng Pilipinas bilang positibong indikasyon para sa mga mamumuhunan. Ayon kay Carney, hindi ito bunga ng panandali ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas kundi resulta ng mga reforma ang isinagawa sa nakalipas na mga taon. Sinabi ng Prime Minister na mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas sa mga investor dahil sa pagpapalakas ng partisipasyon ng pribadong sektor, gayon din sa pagsusulong ng rule of law, transparency at paggalang sa karapatang pantao. Anya, makatulong din ang inaasahang free trade agreement ng Canada at ng Pilipinas upang mahigit pang mapalalim ang ugnayang ekonomiya ng dalawang bansa. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bunga ng tuloy-tuloy na reforma at modernisasyon ng iba't ibang sektor ang bagong income classification ng bansa. Iginit niyang ipagpapatuloy ng pamalaan ang mga reforma upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya at mapalakas pa ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Kapwa binigyang diin ng dalawang lider na patuloy na lumalakas ang ugnayan ng Canada at ng Pilipinas na inasang magbubukas ng mas maraming oportunidad sa kalakalan, pamumuhunan at pangmatagalang pagunlad ng ekonomiya. Kaugnay po niya, nilinaw naman ng ekonomistang si Dr. Giancarlo Punong Bayan na ang pagkakapasok ng Pilipinas bilang upper middle income country ay hindi otomatikong palatandaan ng pagbuti ng kalagayan ng lahat ng mga Pilipino. Hindi rin anya ito nangangahulugan na umunlad na ang buhay ng lahat. Paliwanag ng ekonomista, nagpapakita lamang ito na ang Pilipinas ay umunlad matapos ang ilang dekadang paghihirap o ilang dekadang pananatili sa mahirap na estado. Nangangahulugan din ito aniya na maraming Pilipino ang bumuti na ang kanilang kalagayan o kalidad ng kanilang pamumuhay nakasama sa pagunlad ng Pilipinas bilang upper middle income country. Sa kabila nito ay naniniwala si Punong Bayan na isa itong magandang pangitain para sa pamalaan at sa ekonomiya ng Pilipinas, sa kabila pa rin po yan ng ilang mga krisis na pinagdaanan ito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Binalikan din ng ekonomista ang naunang pangako ng Duterte administration na maabuti lamang anya ito nakamit bago natapos ang naturang administrasyon.
1: Sa ibang balita mga kabombo, humingi naman ng tulong ang Philippine National Police sa mga foreign law enforcement agencies upang matukoy ang operasyon at mga nasa likod ng online extremist group na 764 na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa mga mendor de edad na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr., iniimbestigahan din kung may mga Pilipinong kabilang sa grupo at kung sino-sino ang mga posibleng naging biktima o target ng kanilang online recruitment. Kasabay nito, nanawagan ang Department of Justice sa Kongreso na magpasa ng batas laban sa online nihilistic violent extremism na gumagamit umano ng internet at gaming platforms upang ma-impluwensyahan ang mga kabataan na gumawa ng karahasan at ibabang krimen. Samantala, sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros na bukas ito sa pagpapalakas ng Juvenile Justice and Welfare Act, ngunit nananatiling tutol sa panukalang ibaba itong minimum age of criminal responsibility. Iginiit na dapat manaig ang kapakanan ng mga kabataan habang pinapalakas ang intervention programs. Samantala, ibinalik ng National Capital Region Police Office sa heightened alert ang alert status nito matapos ang mapayapang pagtatapos ng tatlong araw na rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, ibinaba ang alert level matapos walang naitalang seryosong insidente sa huling araw ng pagtitipon. Sa ilalim ng heightened alert, kinakailangan pa rin mag-report sa trabaho ang lahat ng mga kapulisan upang matiyak ang sapat na deployment ng mga tauhan. Nagsimula ang rally sa People Power Monument sa Quezon City noong Hunyo 30 hanggang Hulyo 1 bago inilipat sa Liwasang Bonifacio matapos bawiin ng Quezon City government ang permit para sa ikatlong araw na protesta. Inilarawan naman ang Philippine National Police ang buong kilos protesta bilang generally peaceful and orderly sa kabila ng ilang minor incidents na naitala sa unang araw ng pagtitipon.
0: Meron na lang tayong 22 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa ibang mga balita ho tayo mga kabumbo, ang Department of Education Secretary nagbabala sa mga mananakot o mga nananakot

0: sa mga paaralan at posibleng maharap to ang mga ito ng suspension at pagkatanggal doon sa klase. May update po dyan si Bomboy sa Cotoner.
1: Hinigpitan ng Department of Education ang seguridad sa mga paaralan matapos maglabas ng mas pinaigting na guidelines laban sa mga banta sa kaligtasan ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, kabilang na sa pinakamabibigat na paglabag ang bomb threats, biro man o totoo, at ang pagdadala o pagtatago ng mga deadly weapon gaya ng baril, bala, patalim at pampasabog sa loob ng paaralan. Sa ilalim ng Department of Education Order No. 006 Series of 2026, isinailalim sa tatlong antas ang paglabag ng mga mag-aaral. Meron niyang first, second at third level offenses. Babala ni Angara, maaaring maharap sa suspension, expulsion, dismissal at maging criminal charges sa mga mapapatunayang sangkot sa pagbabanta sa paaralan. Inihayag din ng kalihim na seryoso ang kagawaran sa bawat natatanggap na banta matapos sa mga insidente nga niyan sa mga paaralan. Dahil dito, humingi na ng tulong ang kagawaran sa Philippine National Police at Department of Information and Communications Technology para matukoy ang mga nasa likod ng mga online threats. Pinalalakas din ng ahensya ang seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng dagdag na police visibility, security guards, medical detectors, perimeter fencing at CCTV cameras. Nanawagan din si Angara sa mga magulang na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak dahil may mga ilang grupo man ay gumagamit ng digital platforms para manghikayat ng kabataan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Education Secretary Sunny Angara.
2: Nga tayong, may kinaiting tayong mga safety protocols. Alinsunod din sa sinabi ni Pangulong Marcos na ensure our schools are safe at hindi lang sa DepEd, pati sa PNP at ibang ahensya na nautusan na magtulungan dito. So, several meetings na kami with PNP, with DSWD, dun sa first aid aspect, etc. Pero itong mga threats, kailangan talaga seryosohin kasi kung totoo yan, we cannot risk, hindi natin pwedeng i-risk na magpasungat talaga. So, siniseryoso natin lahat ng mga threats na ganun. There was one in Batangas a few days ago. Ngayon, sa nga pangusilangan. So, kailangan seryosohin. We'll have penalties for, these are very serious violations. Pwedeng expulsion, pwedeng suspension, pwedeng dismissal.
3: For the student.
1: Samantala, sinabi rin ni Angara na hindi pa praktikal sa karamihan ng mga estudyante ang online learning dahil sa problema sa internet connectivity at kakulangan sa gadgets, kaya nanatiling prioridad ng DepEd ang ligtas na face-to-face classes. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radio Bombo.
0: Meron na lamang po tayong 29 minutes makalipas mga kaumbo ang o bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Bago ho yung pagsasampa ng kaso laban kay Senator Dante Marcoleta ngayong araw mga kaumbo. Meron pong napag-desisyonan ang lahat ng mga miyembro ng Senado ng mataas na kapulungan na magsasagawa ho sila

0: gagawin natin.
1: Kasunod niyan, Bombo Genesis, binigyan din ni Tulfo na kahit umalo may pagkakaiba silang mga senador sa paniniwala sa politika. Mahalaga naman aniya na magkaisa sila bilang mga senator judges sa impeachment trial. Bukod pa rito, sinabi naman ni Tulfo na maaaring mapag-usapan na sa caucus kung sino ang magiging presiding officer sa impeachment, kaya't mahalaga umanong dumalo ang mga minority senators. Habang aminado naman ang senador na hindi pa siya 100% handa, ngunit patuloy umano siyang binibrief ng kanyang mga abogado na hindi ang kanyang pag-aaral upang magampanan ang pagiging senator judge. Samantala, Bumbo Genesis, dagdag ko na rin, ngayong araw ay kasalukuyan ang naghahanda ang mga kawaninang media para sa coverage sa Lunes, at ang Bombo Radio Philippines ay nagsiset up na ng kinakailangang kagamitan dito sa loob ng Senado. Bukod kasi, Bombo Genesis, sa mapapakinggan tayo sa ating ng ating mga kabombo sa 32 stations nationwide, mapapanood na rin tayo ng ating mga kabombo sa lahat ng kaganapan dito sa Senado habang isinasagawa itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa lahat ng online platforms ng Bombo Radio Philippines. Bombo Genesis.
2: Yes, tama ka, Bombo Jello. No? 32 stations ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM nationwide. Pwede po ninyo kaming mapakinggan, pwede po ninyo kaming mapanood, mga kabombo. At subaybayan po ninyo kami sa pamagitan po ng iba't ibang platform, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, at maging sa Bombo Mobile App. At pwede rin po ninyong sundan ang www.bomboradio.com. Ngayon, Bombo Jello, yung isasagawang caucus mamaya, ano to, bubuksan sa public or tanging yung mga senador lamang ang papayagang makibahagi dito?
1: Magiging closed door lamang ito, Bombo Genesis, ano, sapagkat ang mga pag-uusapan dito ng mga senador ay ito nga maaari ng mapagdesisyonan nila kung sino ang magiging presiding officer at ang mga iba pang hakbang at paghahanda nila para dito sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat nag-aantay tayo dito, Bombo Genesis, patuloy tayo nakantabay at nakaabang dito sa mga senador na pagkatapos itong kanilang caucus ay makakuha tayo ng mga pahayag sa kanila, Bombo Genesis.
2: Mm-mm. Anong kwento ngayon dyan tungkol kay Senator Rodante Marcoleta after nga nung filing of case kanina sa kanya dyan sa may Sandigang Bayan, Bombo Jello?
1: So ngayon, Bombo Genesis, ano, ay kumukuha tayo ng pahayag, opisyal na pahayag dito nga sa opisina ni Senador Dante Marcoleta, sapagkat hindi pa natin namamataan dito ang senador matapos nga itong napaulat na pag-filing ng kaso niyang plunder, Bombo Genesis.
2: Pero andyan yung mga staff niya sa ngayon?
1: Bukas, Bombo Genesis, ang opisina nitong si Senador Dante Marcoleta, at bagamat ang mga senador na ay hindi po pupunta dito sa Senado, kapag Biyernes ay patuloy naman na nagtatrabaho ang kanilang tanggapan, Bombo Genesis.
2: Oo. Pagpasok mo dyan sa may Senado kanina, may mga pulis ba na nagbabantay dyan? Katulad nung yung picture, ano? Mailabas lamang natin, balikan lamang natin sa public yung nangyaring larawan noon or yung video noon noong bigla ang dumating si Senator Ronald Bato de la Rosa at inilabas na yung warrant para sa laban sa kanya. May ganito ba ang situation kanina dyan sa Senate or as usual pa rin yung sitwasyon dyan?
1: Yes, Bombo Genesis, usual pa rin ang sitwasyon dito. Ano? Bagamat may mga pulis dito, Bombo Genesis, pero hindi ito para sa kay Senator Dante Marcoleta. Nandito yung ibang miyembro ng kapulisan para mag-inspeksyon sa magiging seguridad nitong kagusali ng Senado sa pagsasagawa nitong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Oo. NBI or Bombo National Genesis. Bureau of Investigation, criminal.
1: Sa ngayon, Bombo Genesis, sa kasalukuyan ay wala pang presensya dito ang mga nabanggit mong ahensya.
2: Sige. Maraming salamat. Ano, from time to time, balikan ka namin dyan sa may Senado. Ano man ang magiging development o kaganapan ngayong araw. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello.
1: Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa iba pang usapin, ipinagpapatuloy ng Department of Justice ang pagbuo ng kaso laban sa mga individual na umano'y tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makaiwas sa pag-aresto matapos itong lumabas sa sesyon ng Senado Mayo 13. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato, nagsagawa na ng ocular inspection ng panel of prosecutors doon sa may Senado at humiling ng closed circuit television footage at iba pang dokumentong mahalaga sa investigasyon upang matukoy ang posibleng pananagutan ng mga sangkot. Sinabi rin ng Department of Justice na maaaring muling magsampa ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla. Kaugnay na umano'y pagtulong nito kay De La Rosa na makaiwas sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Nilinaw naman ang ahensya na hindi pa muling na isasampa ng Criminal Investigation and Detection Group itong reklamo dahil ibinalik muna ito alinsunod yan sa umiiral na patakaran upang matiyak na matibay ang ebidensyang ihaharap sa korte.
2: 22 minuto bago sa

0: Mapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Sa ibang mga usapin ho tayo, humiling ng panalangin si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro bagong pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at hinikayat ang publiko na ipagdasal ang conviction ng respondent. Ayon kay Luistro, nararapat lamang na magkaroon ng mga Pilipino ng mas mabuting liderato, mas maayos na bansa at mas matatag na republika. Iniling din niyang isama sa panalangin ang defense panel, mga senator judges at ang buong sambayan ng Pilipino. Ginawa ni Luistro ang panawagan sa ginanap na misa dyan sa May Quezon City na dinaluhan ng iba pang miyembro ng House Prosecution Panel at mga pribadong sektor. Nakatakdang ang magtipon ang Senado bilang impeachment court sa araw ng Lunes upang simulan ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Samantala, iginiit ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na independent ng impeachment court at hindi ito saklaw ng Korte Suprema. Paliwanag niya, maaari lamang kustyunin sa Korte Suprema ang usapin sa two-thirds na boto ng senator judges kung may desisyon na ang impeachment court sa articles of impeachment laban sa inireklamong opisyal. Binigyan din pa ni Cayosa sa Korte Suprema dahil hindi ito nakikialam hanggat walang naaalam at dapat sundin.
0: Iniling naman ng Pilipinas sa Canada ang mas malawak na pagkilala sa mga profesional na kwalipikasyon ng mga Pilipino kasabay ng paglaron ng agreement. Sa bilateral meeting pa rin nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister mabawasan ang mga hadlang sa pagkilala sa credentials sa mga Pilipino o sila sa kanilang mga profesyon habang sila ay naroon sa May Canada. Layunin ng kasunduan ng palakasin ang labor mobility.

0: manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
1: Malapit na hong matapos itong round of 32, mga kabombo. Ito hong ikalawang serya ng elimination, ikalawang elimination round sa FIFA World Cup 2026. At sa ngayon ay lusot na rin sa round of 16 ng Portugal matapos itong itumba ang Croatia sa isang thriller match ngayong araw. Tinapos ng mga Portuguese ang laban sa score na 2-1, hawak ang 92% na percentage o percentage accuracy at yung pong dominanteng 62% na possession. Unang pumalag ang Croatia nang may pasok nitong si Ivan Perisic ang unang goal sa 53 minuto ng laban upang makuha ang lead na 1-0. Hindi naman sumuko ang Portugal at tuluyang gumawa ng kasaysayan ng legendary striker itong si Cristiano Ronaldo matapos niyang ma-convert ang isang penalty kick sa 68 minuto upang itabla ang laban sa 1-1. Ang naturang goal, mga kabombo, ang nagtulak sa kanya para maging pinakamatandang player sa buong mundo na nakapuntos sa World Cup knockout stage. Nagpatuloy naman ang laban at ating team hanggang sa biglang lumutang ang Portuguese striker na si Gonzalo Ramos. Sa 94 na minuto ng laban, sinalubong niya Rafael o kay Rafael Liao upang selyuhan ang 2-1 na panalo para yan sa Portugal. Tuloy ang pag-usad ng football legend na si Ronaldo habang ito na rin ang huling sayaw para legend na si Luka Modric. Sunod na makakarap naman ang Portugal ang Spain sa round of 16 ngayong Hulyo 6 at isa po ito magkakabombo sa magsisilbing highlight ng FIFA World Cup ang bakbakan sa pagitan ng Spain at ng Portugal, dalawa sa mga powerhouse team pagdating po sa football. Kaugnay din po niyan, magkakabombo, ay dinumina na naman ng Spain ito hong pisikal ang laban kontra Austria at ibinulsa ang 3-0 na panalo sa kanilang match na ginarap po sa may Los Angeles, California. Mula simula hanggang sa dulo, hawak ko ng La Roja ang kontrol laban sa kapwa European team. Nagsimulang gumawa ng goal ang mga Espanyol sa 36 na minuto nang itarak itong si Mikel Oyarzabal ang unang goal mula sa isang low cross mula yan kay Marc Corcorella. Pagpasok naman ng second half, hindi nagpatapos

0: Halo sa pisikal lang laro ng Austria ang Team Spain at sa 66 na minuto ng laban, inalawig ng defender na si Pedro Puro ang kalamangan sa 2-0 matapos niyang ipasok ang isang header mula sa assist ni Alex Baena. International goal nitong si Puro para sa kanyang bansa, ang Team Spain. Hindi pa nakahaganti ang Austria, ngunit tuluyan ang sinaliwahan ng Spain ang match nang muling rumesbak itong si Mikel Oyarzabal sa 89 na minuto. Binagang ang kanyang pangalawang goal sa laban at muli sa tulong ng isa pang assist mula kay Corcorella. Dahil sa panalong ito, opisyal na nga abante nga ang Spain mga kabombo at makakaharap nga ang powerhouse team na Portugal.
1: Balita dito naman sa ating rehiyon, naglabas ng update ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kaugnay na nagpapatuloy na earthquake activities sa Pangasinan na nagsimula noong Mayo 27. Ayon sa tala hanggang Hulyo 3, umabot na sa 385 ang naitalang lindol kung saan 203 naman ang naplot. Ang consternation para sa ating mga viewers sa inyong mga screen, may magnitude range na 1.8 to 5.1 ang mga paginig habang 31 kilometers. Patuloy naman na minumonitor ng ahensya ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maipabatid ang anumang pagbabago sa seismic activity. Pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad.
0: Oras natin, meron na lamang ho tayong 14 minutes bago po sumapit mga kabombo hang alauna ng hapon. Iginit ang kampo ni late Representative Martin Romualdez na si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan ang most polluted o pinaka-questionableng testigo sa isasagawang investigasyon sa Munoy Anomalia sa flood control projects. Ito matapos ng sabihin ng Office of the Ombudsman na bala ko nitong gamitin si Bunuan bilang state witness. Ayon kay Romualdez at sa tagapagsalita ho nito na si Attorney Aide Fajardo, si Bunuan mismo ang may pinakamalalim na naging partisipasyon sa mga flood control project at hindi kailanman idinawit si Romualdez sa mga naunang pahayag nito. Kabilang na ang isinumite niya sa Independent Commission on Infrastructure na mga statement. Anya nakapagtataka na ngayon lamang nababanggit ang pangalan nitong si Romualdez. Sinabi rin ni Atty. Fajardo na dapat munang managot si Bunuan sa Munoy 1 billion pesos na kickbacks na ibinunyag ng dating Undersecretary ng Public Works and Highways Department na si Engineer Roberto Bernardo. At iginit niyang walang kinalaman si Romualdez sa pagpupundo, pagpili at implementasyon ng mga proyekto dahil nasa ilalim naman ito ng kapangyarihan ng executive branch. Nanindigan naman ang kampo ni Romualdez na walang ebidensyang mag-uugnay sa kongresista o sa mambabatas sa muna flood control scam at hindi o handa silang harapin ang ihahain laban sa dating House leader.
1: Sa iba pang balita mga kabobo, pansamantalang ipinatigil ng Department of Agriculture ang pagangat o itong pagangkat ng 5% broken rice simula ngayong Hulyo upang maprotektahan ang lokal na mga magsasaka at matulungan silang makipagsabayan sa murang imported na mga bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., hiniling ang Department of Agriculture sa mga importer na mag-angkat na lamang ng 25% broken rice o mas mababang kalidad habang papalapit ang anihan sa buwan ng Setyembre. Sinabi ng kalihim na layunin ang hakbang na mabawasan ang supply ng premium imported rice at mabigyan ng mas malaking pagkakataon ang lokal na ani na maibenta sa mas magandang presyo. Kasabay nito, hiniling din ang Department of Agriculture sa Tariff Commission na pag-aaralan ang pagpataw ng definitive safeguard measures laban sa imported rice matapos makita ang umano'y negatibong epekto ng pagdami nitong imported na bigas sa lokal na industriya.
0: Dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Bumujay.
1: Ang National Police Commission inimbestigahan na ang kontrobersyal na pag-raid ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement sa isang police station doon sa may Iloilo City na umano'y pinagtataguan ng isang fugitive. May report dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
2: Iniimbisigahan na ng National Police Commission of Apolcom Region 6 ang kontrobersyal na operasyon ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Police Station 4 sa Molo, Iloilo City. Ito ay kasunod ang isinagawang pag-raid ng mahigit 20 armadong tauhan ng IMEG kasama ang mga miyembro ng Special Action Force upang isilbi ang warrant of arrest laban sa isang dismissed police officer na naharap sa kasong murder at pinaniniwala ang nagtatago sa naturang himpilan. Gayunman, hindi natagpuan ng mga operatiba ang target ng kanilang operasyon. Ayon kay Police Station 4 Commander Captain Ryan Crisinot, walang naging paunang koordinasyon ng IMEG sa kanilang himpilan o maging sa mas mataas

0: katanggapan ng pulisya bago isinagawa ang operasyon. Sinabi ni Inot na pinatapasa sa higa mga pulis na nasa loob ng istasyon. Dinis armahan at kinumpiska ang kanilang mga cellphone habang isinasagawa ang paghahalugog. Inimbisigahan din ang ulat na tinutukan umano ng baril ang isang barangay captain at isang miyembro ng media na naroon bilang mga testigo sa nakatakdasan ng anti-drug operation ng istasyon. Samantala, sinabi ni Police Regional Office 6 Acting Director Brigadier General Randolph Tuanyo na lehitimong tungkulin ng IMEG ang pagsisilbi ng warrant of arrest, ngunit nag-utos na rin siya ng hiwalay na imbestigasyon upang matiya kung nasunod ang tamang proseso, koordinasyon at paggalang sa karapatan ng lahat ng mga naapektuhan sa operasyon. Ayon naman kay Attorney Michelle Yotoko, ang spokesperson ng National Police Commission Region 6, tinuturing nilang isang high-profile incident ang nangyari dahil mga police personnel ang involved. Aniya, bahagi ng kanilang mandato na i-verify, i-monitor at i-investigate kung mayroon mang nangyaring irregularidad sa nasabing operasyon.
1: That has been brought up in our attention. May mga allegations. This wanted former ex-police officer, na dismissed na police officer rather, sa station, or with also the allegation he has been utilized to also conduct police operations.
0: Si Attorney Michelle Yotoko. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Sa iba pang mga provincial report, magkakahumboy sa pong babaeng nagtangkang tumalon sa isang tulay dyan sa may probinsya ng Cagayan na iligtas ng Philippine National Police. May update dyan ng Bombo Radio Tugigaraw.
3: Napigilan ng mga otoridad ang tangkang pagpapakamatay ng isang 40 anyos na babae sa pamamagitan ng pagtalon sa tulay sa bayan ng Lanlo, Cagayan. Ayon kay Police Lieutenant Lilet Lorenzo ng PNP Lanlo, habang nagsasagawa ng pagpapatrolya ang pulisya ay dalawang nakamotorsiklo ang pumara sa patrol car higil sa isang babaeng nakahawak sa railings at nagtangkang tumalon mula sa Magapit Bridge. Sa pamamagitan ng maagap na aksyon at mahinaong pakikipag-usap ng pulisya at ng dalawang sibilyan, napigilan ang insidente at matagumpay na naisiguro ang kaligtasan ng babae. Ang biktima na tubong barangay Bicol sa nasabing bayan ay agad na isinailalim sa medical check-up bago ito dinala sa isang behavioral center para sa psychological evaluation. Lumalabas sa investigasyon na ang babae ay may dati nang may karamdaman sa pag-iisip at wala rin itong binanggit na dahilan kung bakit niya ginawa ang tangkang pagpapakamatay.
4: Naglalakad lang po daw siya na parang wala yata sa isip, sir, kasi dating may sakit yata siya sa pag-iisip. Ayon po sa patroller namin po, sir, pag kinakausap daw kasi, sir, hindi siya umiimik. Pero kanina po, sir, nang natanong ko po sa health center, sabi po nung personnel ng health center namin, nung dinala daw po sa behavioral, parang okay naman daw siya, sir. Inadmit po siya doon, sir, for I think 10 days.
3: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
5: Ito naman, economic group, minaliit ang 85 pesos salary increase sa National Capital Region. Minakapanayan dyan ang Bombo Radio Kawayan.
6: Minaliit ng economic think tank na Ibon Foundation ang ipatutupad na dagdag sahod na 85 pesos kada araw para sa mga manggagawa sa National Capital Region o NCR. Batay sa wage order, ipatutupad ang salary increase sa dalawang yugto, 60 pesos kada araw simula July 19, 2026 at karagdagang 25 pesos kada araw pagsapit ng January 2027. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginosani Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi niyang bagamat may maitutulong ang dagdag sahod sa mga manggagawa, nananatili itong malayo sa tinatayang 1,289 pesos na family living wage sa NCR. Ayon kay Africa, kahit ipagkalob pa ng isang bagsakan ng buong 85 pesos na aumento, hindi pa rin ito matutugunan ang aktwal na pangailangan ng isang pamilyang Pilipino. Anya, mananatiling kulang na may get 500 pesos ang kasalukuyang minimum wage kumpara sa family living wage na kinakailangan upang matustusan ang pagkain, pabahay, edukasyon, transportasyon at iba pang pangunahing gastusin ng isang pamilya. Iginit pa ng Ibon Foundation na matagal nang hindi nakasasabay ang minimum wage sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dahil dito, nanawagan ng grupo para sa mas malaking aumento sa sahod upang mabigyan ng sapat na kita ang mga manggagawa at kanila mga pamilya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay. Pinabulaanan din ni Africa ang pahayag ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na maaring magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo ang mas malaking dagdag sahod dahil sa ipapasa umano ito ng mga negosyo sa mga mamimili. Ayon sa kanya, hindi kinakailangang ipasa sa publiko ang dagdag na gastos sa paggawa. Anya, maaari itong tugunan ng mga negosyo sa pamagitan ng bagyang pagbawas sa kanilang tubo o kita sa halip na agad na itaas ang presyo ng kanilang mga produkto at serbisyo. Nauna namang nagpahayag ang ECOP ng pangamba ng malalaking wage adjustment ay maaaring magdulot ng dagdag na pasanin sa mga negosyo, partikular sa maliliit na kumpanya at posibleng makaapekto sa presyo ng mga bilihin at serbisyo.
7: Well, sa amin, tulad ng nabanggit na ng mga labor groups, napakaliit yung binibigay. Bagamat sinasabi ng gobyerno, historic yung paglaki, totoo yun, pero yung natin kakalimutan, mula nung mag-regionalize ang wage setting noong 1989, actually sa buong bansa, pababa ng pababa ang halaga ng minimum wage.
6: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kamayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Feli na nagulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo
8: International News.
5: Ang France posibleng tamaan ng ikatlong heatwave sa susunod na linggo. May report diyan ng Bombo Radyo Rojas.
9: Posibleng muling makaranas ng panibagong heatwave ang France ngayong weekend at sa susunod na linggo, kahit hindi pa tuluyang nakakabango ng bansa mula sa matinding heatwave na nagsimula pa noong Hunyo 17. Ayon kay Bombo Leo Briseño, international correspondent direkta sa Paris, France, sinabi nito na bagamat inaasahang bagyang bababa ang temperatura sa Miyerkules at Huwebes, muli namang inaasahang iinit ang panahon pagsapit ng Biyernes, partikular sa katimugang bahagi ng bansa. Ayon kay Briseño, batay sa pagtataya ng National Weather Service ng France, posibleng umabot o lumagpas sa 35 degrees Celsius ang temperatura sa southern France pagsapit ng Linggo, habang maaring pumalo sa 36 hanggang 37 degrees Celsius ang init sa ilang mga lungsod. Ayon sa mga meteorologists, inaasahang lalong titindi ang init sa timog bago ito kumalat sa hilagang bahagi ng France sa susunod na Linggo. Dagdag pa ni Briseño, kung mangyayari ito, itong ikatlong heatwave na mararanasan ng France ngayong taon na. Ang unang heatwave ay naitala pa noong Mayo na itinuturing na mas maagang pagdating ng matinding init kumpara sa mga nagdaang taon na. Habang ikalawang heatwave ay nagsimula noong Hunyo 17 at nagdulot ng matinding epekto sa kalusugan, edukasyon, transportasyon at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Samantala, patuloy na nananawagan ang mga otoridad sa publiko na manatiling alerto, uminom ng sapat na tubig, iwasan ng matagal na pagbibilad sa araw at sundin ang inilalabas na abiso ng pamahalaan upang mabantayan ang posibilidad ng panibagong matinding init sa mga darating na araw.
10: Itong naranasang pag-normal ng temperature ngayon ay ito ay pansamantala lamang, dahil mayroong report na ito ay ang heatwave ay muling babalik sa kalagitnaan o mid-July, no? Same temperature and the same heat, no? Na pwedeng pumalo ng 40 hanggang 41 degrees Celsius.
9: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Saira Joy Aload Bautista, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
8: Bombo Business News!
2: Dating business report, mga kabombo, magpapatupad muli ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Bate po yan sa inisyal na resulta ng apat na araw na kalakalan o trading sa world market. Batay sa naturang resulta, tumaas ng piso at 20 sentimo ang diesel at ang kerosene, habang bumaba naman ng piso at 10 sentimo ang presyo ng gasolina. Gayunpaman, maaari pa rin po itong magbago dahil sa hindi pa kasama sa presyuhan ang trading ngayon pong araw ng Biyernes. Pero kung sakasakali man na mapanatili po itong mga kabumbo Castro Nation, at ito na po yung magiging pagbabago by next week, ito po yung projected price natin. Ang diesel, kapag ka naipatupad na po ito, ang diesel ay magkakaroon na po ng presyong 69 pesos and 97 centavos kada litro. Ang kerosene naman ay magkakaroon na po ng presyong 114 pesos kada litro. Ang gasolina ay posibleng magkakaroon ng 78 pesos and 07 centavos bawat litro. Pero ang paalala po ng Department of Energy, posible pa rin pong magbago ho yan at inaasahan pong iaanunsyo ang kabuang price adjustment sa pagtatapos po ng araw ho na ito o kung hindi man bukas hanggang sa araw ho ng Lunas. Kaya abangan po yan sa Bombo Radio Philippines at sa Starogam. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwedeng-pwede po ninyong balikan ang mga provincial station po natin. Yung mga programa po ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood, napakinggan o na-monitor sa mga nakalipas na oras o mga araw. Sa Luzon area, dyan po sa may norte, sa may Cagayan Valley, nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Sa probinsya ng Pangasinan at iba pang mga probinsya dyan sa may Ilocos Region, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Ganun din po dyan sa may probinsya ng Benguet, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa bahagi ng Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, habang dito sa Mega Manila, pwede po din subaybayan, pakinggan at panoorin ang Star FM Manila.
5: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigarawa. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombotster nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
11: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Yan na hong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news in and information. Basta Radio. Bombo!
12: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected. Anytime, anywhere.
13: Like mo, share mo.
14: Basta Radio Bombo.
15: Star FM,
16: the best music station across the nation.
17: Kwelang-kwela ng mga DJs.
16: Ang galing sa information.
15: Fully digitalized. It's all for you.
18: Star FM across the nation.
13: Star FM number 102.7.
15: Basta Star.
19: Yung buhay mo parang playlist. Halo-halo, minsan skip, minsan repeat. Kaya kaming working people dito sa BGC, kailangan namin ng soundtrack na di kasusukuan. Yan ang 102.7 Star FM.
20: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
21: Star FM.
22: Star FM.
23: Star FM.
15: Star FM. It's all for you.
24: Star FM.
25: Sa palengke, may swerte!
26: May swerte? Sa palengke?
25: Oo!
27: Bumili
25: bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
20: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
25: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
20: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
0: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
21: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
22: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
23: The Philippines' number one Star FM.
24: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
26: it's all for you.
24: It's all for you in the afternoon. We'll keep

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali, at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: It's all for you.
4: 102.7.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.

0: na?
1: Gora na!
0: Gina! We are back again and again and again. At ikaw pa rin po ay kasalukuyang nakikinig sa inyo pong paboritong hintirang pinapakinggan. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. At ngayong hapon na ito, welcome na welcome ka na rin sa ating programang It's All For You in the Afternoon. At syempre, dahil ngayong hapon na ito, may panibago po ulit tayong episode ng mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Kaya naman kung ikaw ay handa na, by the way, sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo, tayo rin po ay nasa Facebook Live as of the moment. Kung ikaw rin ay nakikinig sa inyo po mga live stream through Google or apps, pwedeng-pwede ka rin pong manood sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. At dahil nga dyan, ikaw ba Star Nation, bago tayo magsimula, no? Kailan mo ba natanong? Kailan mo ba natanong sa sarili mo na, okay ba ba ako? Umiyak. Okay ba ba ako? Diba? Kailan mo ba yon genuinely natanong sa iyong sarili? Dahil mukhang ayan ang nagiging kasalukuyang struggle ng ating letter sender. Kaya pakinggan na natin ang kanyang storya ng paghinto at pagpapatuloy. Istoryang pasada.
2: Pwede namang sabay nating harapin yung pagsubok na dalawa. Bakit kailangan nating ihinto?
3: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
4: Malay mo, hindi natin masabi, di ba? Sa pagmamanifest ko, makulitan sa akin yung universe, tapos matupad yung mga gusto ko talagang gawin. Ayoko naman magsisi sa huli, no?
3: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
5: Paano ba gusto nila? Ihinto ko yung mga pangarap ko para sa kanila? Paano naman ako? Gusto ko ituloy yung pangarap ko eh!
4: Istoryang pasada.
3: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.

Pinili kong huminto. Hindi dahil ayoko na, kundi dahil pagod na ako. Isang magandang hapon ni Star DJ Kimigora at sa inyo po mga tagapakinig. Ako po si Neri. At kasalukuyan po akong nagtatrabaho sa isang shop dito sa Pasay City. Matagal kong inisip na ang pagiging laging abala ang sukatan ng aking tagumpay. Na para bang kapag hindi ako busy, kapag hindi ako productive, wala akong kwentang nilalang. Ang sakit pakinggan. Pero kapag puno po ang schedule ko, kapag halos wala na akong pahinga at kapag lagi akong available para sa lahat, pakiramdam ko may halaga ako. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi na ako nabubuhay. Parang araw-araw na lang akong tumatakbo ng walang direksyon. Napagod na ako sa toxic productivity. Napagod na akong isipin na kailangan kong laging may ginagawa para maging sapat. Napagod na akong isakripisyo ang oras, kalusugan at kapayapaan ng aking isipan para lang maabot ang mga inaasahan ng ibang tao sa akin. Sa trabaho, lagi akong unang nagsasabi ng oo, kahit pagod na pagod na pagod na ako. Kahit hindi na kaya ng katawan at isip ko, tinatanggap ko pa rin ang dagdag na responsibilidad. Takot akong tumanggi dahil ayokong isipin nilang tamad ako o hindi ako marunong makisama. Unti-unti, naging people pleaser rin ako. At sa proseso, nakalimutan kong alagaan ang sarili ko, DJ Kimi. Isang araw, napatingin ako sa sarili ko at naitanong ko, hanggang kailan ko ito gagawin? Doon ko napagtanto na wala namang magliligtas sa akin kundi ako rin. Kundi kung hindi ako ang magtatakda ng boundaries o hangganan, paulit-ulit lamang po ako na aabusuhin ng aking mga workmates. Paulit-ulit lang po akong mapapagod sa kaka-please sa kanila. Kaya nagsimula akong magbago. Natuto akong magsabi ng hindi. Kapag alam kong puno na ang kapasidad ko o schedule ko, hindi na ako nagkaroon ng guilt kapag pinili kong magpahinga. Hindi ko na hinahayaan na ang halaga ko ay nakabase sa dami ng trabaho o sa pagiging laging available sa iba. At sa lahat, hindi lahat nakakaintindi sa pagbabago kong ito. May ilan na nagsabing nagbago na raw ako at tama sila. Nagbago na nga ako. Pero ang pagbabagong iyon ay para sa ikabubuti ko, hindi para manakit ng iba. Pinili kong unahin ang mental health ko, ang kapayapaan ng isip ko at ang buhay na hindi umiikot sa pag-aproba lamang ng ibang tao. Ngayon, mas magaan na ang pakiramdam ko. Mas may oras na akong huminga, magpahinga, at gawin ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa akin. May oras na rin po ako makipaglaro sa aking mga anak. Natutunan kong hindi ko kailangan ubusin ang sarili ko para patunayan ang hanganghalaga ko. Hindi ako tamad dahil nagpahinga ako. Hindi ako masamang katrabaho dahil marunong akong magtakda ng boundaries. At hindi ko kailangan maging people pleaser para maging mabuting tao. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagpili sa sarili. Ito lamang po ang aking istoryang pasada, nagmamahal at gumagalang. Neri ng Pasay City. Neri, Neri, sana dumami pa ang katulad mo.
Ang sarap makabasa ng ganitong klase ng istoryang pasada na alam na nila kung ano ang hindi tama at ang tamang gawin. Very good! Palakpakan! Bibigyan kita ng medal, Neri, pag nagkita tayo, ha? Nagkita tayo minsan, oo. Pero alam nyo, ano, isa sa mga mahirap talagang sabihin ng isang tao ay mag-no. Lalo na tayo mga Pilipino, kasi tayo mga hospitable tayo mga Pilipino, eh. Na parang, sige, okay lang, go! Oo ka lang ng oo. Kasi mahirap na sabihan. On, iniisip mo kasi pag nag-no ka, no, pag sinabi mo tumanggi ka, pag sinabi mo hindi, masamang tao ka na, o wala ka ng, wala naman tong pakisama. Pero, dahil nga natuto ka na from your past experiences na hindi naman pala pinapatuyuan ng rebulto ang mga taong ganon makisama sa kanyang katrabaho, na parang nawawala na siya ng oras sa sarili niya, dun ka na parang nagpa-zoom out yung perspective mo na sana dumami rin yung ganitong klase ng tao, yung pananaw nila na hindi nakabase doon sa pagiging maraming ginagawa nila yung halaga nila. Mahalaga ka, Castornation. Tandaan mo yan. At hindi yun nasusukat. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa dami ng kanyang responsibilidad, sa dami ng mga bagay na kaya niyang sabihan ng yes or oo. Mahalaga ka dahil mahalaga ka. Diba? At kung yung productivity mo, yung walang hanggang trabaho mo, yung makakapag-alis ng iyong freedom, yung makakapag-alis ng oras mo sa sarili mo at sa trabaho mo, baka kailangan mo mag-isip-isip. Diba? And of course, sa mga Castornation natin na nakakaranas ng ganito, na parang wala na silang time magpahinga. You have to make time to rest. Lagi niyong tatandaan yan. Tayo lang dapat ang gumagawa talaga ng paraan para tayo ay makapagpahinga. Kasi kapag bumagsak ang iyong pangangatawan, yung immune system mo, kapag yung resistensya mo ay hindi naging okay, di ba? Sino ba ang mahihirapan? Tayo rin namang mga tao. Kaya dapat, number one priority din natin, Castornation. Oo naman, syempre, nagtatrabaho tayo para meron tayong makain sa araw-araw, may panggastos tayo, may pambayad tayo sa mga bills, 'di ba? Pero at the same time, dapat hindi mo rin kinakalimutan yung sarili mo na makapagpahinga ng maayos. Kasi at the end of the day, ang sarili mo labang ang kakampi mo. At the end of the day, ikaw at ikaw lamang ang makakatulong sa iyong sarili. Maraming salamat kay Neri. And one last advice, siguro, no? Yung tama ka na isa sa pinakamalalaking tagumpay mo ay yung pagpili mo sa sarili mo. Yung pag-set ng boundaries, oo, no? Yung mga taong matatapang, nagsiset na ng boundaries yan. Kaya ikaw ay isa kang matapang na babae. Diba? Yung pagpili sa sarili mo, hindi dahil wala kang pakialam sa iba, kundi dahil alam mong hindi mo maibibigay ang pinakamahusay mong version kung ikaw mismo sa sarili mo ay ubos na. So, lagi nating tatandaan, for us to be able to give to others, kailangan fulfilled ang ating mga sarili, puno ang ating mga sarili, meron tayong pahinga, at meron tayong nasa mabuting state tayo ng ating pag-iisip, mental health, physical health, para tayo ay makapagbigay rin sa iba, to give our 110%. And maraming salamat po kay Neri. And of course, kung ikaw rin meron ka rin istoryang pasada na katulad ni Neri, maaari mo yan isend via message. Magmensahe ka lang o mag-send ka lang ng iyong mensahe sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. And of course, okay, tayo po ay magbabalik tugtugan na ulit. Siyempre, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan. Dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information, tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye!

Awiting Tadhana by Up Dharma Down. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:55 in the afternoon is our Philippine Standard Time. O, tingin-tingin ka sa kanan, kaliwa mo, consternation dahil hindi natin alam, baka yung katabi mo sa jeep, yan na pala ang nakatadhana sa iyo. Bigla ka tuloy na patingin sa dalawang gilid mo, tas wala ka palang katabi ngayon. Well, anyway, highway by the way, Exornation, hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the Afternoon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Pero, hindi pa po tayo magpapaalam dahil magtutuloy-tuloy ang ating paggora, paglarga, at pagpasada ngayong hapon. Susunod na ang programang Afternoon Star Sweep. At syempre, kasama kapiling nyo pa rin pong Gumora ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimi Gora The Explorer. At bukod sa mga nakaiindak nating mga dugdugan, marami pa tayong pagsasaluhan ng mga impormasyon na kailangan nyong malaman at ngayon nyo lang malalaman. Kaya naman, stay tuned and happy listening sa iyo. Baliktugtugan po tayo, but to formally close our program, leaving you with the song Rude by Magic. Dito lang yan sa himpilang regahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, magandang hapon, Metro and Megastar Manila.

0: 7 is Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 14 na Star Minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:14 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Okay, let's go. Again and again and again. Isang magandang hapon sa Rockstar Nation natin. Nakasalukuyang masarap ang higop ng kape, nagmemeryenda ng ensaymada at ng banana cue. Ay, kasarap naman. O habang ini-enjoy mo ang pagnguya ngayong hapon na ito, Rockstar Nation, isabay mo na rin na ang syempre pag-indak. Eh, isipin mo yun, oh. Parang nage-headbang. Habang nakikinig sa mga tugtugan natin ngayong hapon ng Biyernes. Thank God it's Friday. Sa mga nag-aasam ngayong hapon na ito na malapit-lapit na ang kanilang pag-out sa kanilang mga trabaho. At i-enjoy na nila ang kanilang inaasam-asam na rest day. Konting tiis na lang, Rockstar Nation. O di naman kaya kung ikaw ay nakapag-out na sa inyong opisina, ikaw ay nasa biyahe na, ini-enjoy mo na lang ang mga tanawin habang nasa jeep ka, kaya nasa tricycle ka, o, i-enjoy mo yung mga tugtugan natin ngayong hapon. Dahil bukod sa mga tugtugan natin ay mga impormasyon din na kailangan nyong malaman at ngayon nyo lang malalaman din ang aki pong ihahandog at ihahatid sa inyo. Kasama kapiling nyo na pumuli ang inyong OTG DJ as in on the go, Star DJ Kimmy Gora the Explorer. Tuloy-tuloy pong ating mga nagagandahang tugtugan, RWBRB as in Relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: You're on the Afternoon Star Sweep on Star FM.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Hey Ping, gagawa ng content, playtime with Dylan, movie time, and chill with Jim.
4: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
3: Basta radio sa FM.
4: Alas na.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!
9: Star

0: 5 hours since day 1. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 31 star minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:31 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Okay, let's go.
0: We are back again and again and again. Hello naman sa mga nagme-merienda sa mga oras na ito. Mga tinapay. O diba, malay mo ang mini-merienda mo ngayon, gardenia loaf bread pa. Speaking of gardenia loaf bread, isa yan sa mga pwede mo rin na ihulog sa ating entries sa ating swerte sa palengke 2026. And speaking of swerte sa palengke 2026, sa mga nag-aabang na malaman kung ano ba yung mga pwede mong ihulog, di ba, na mga pang-entries mo. Mamaya meron ka na pala sa kusina, hindi mo lang alam. O ito na, ipapaalam ko na sa'yo para ikaw ay aware. Alam mo naman na gusto ko na ikaw ang nakakaalam first hand ng mga impormasyon natin. Dicaster Nation, ito na nga yung mga proof of purchase na maaari mo talagang maisali sa ating swerte sa palengke, di ba? Kung gusto mong manalo ng cash, gift pack, at radyo, well. Maraming ka pang pwedeng pagpilian, Caster Nation. Pero ito, para makasali, makinig ka ng mabuti as of the moment dahil narito na ang ilan sa mga proof of purchase na pwede niyo pong bilhin at ipunin. O, sa mga nagme-merienda dyan, itong proof of purchase na ito, pwede ito pang merienda, pwedeng pang almusal, pwedeng pang midnight snack habang ikaw ay paunti-unti ka pumupunta sa kusina ninyo tapos para kumain. Nako, perfect na perfect to, Caster Nation. Ang gardenia loaf bread, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia. Ano ba kasi, Caster Nation, yung ibinibigay rin na sustansya naman talaga nitong gardenia loaf bread ay pampalakas sa mga chikiting natin, lalong-lalo na ngayon ay pasukan na. Syempre, perfect itong pambaon din ng inyong mga anak at syempre hindi lang ng inyong mga anak, ng iyong asawa, 'di ba? Na papunta rin, papasok din sa kanyang trabaho, tapos pwede din itong baunin nila o kaya naman imeryenda nyo as a whole family. Ang kailangan nyo lamang gawin ay simpleng-simple. Mag-ipon ka lamang po ng 1 empty plastic of any loaf variant and size. Ganon lang kadali kapag bumili ka sa groceries ninyo dyan, sa mga tindahan ninyo, ay huwag mo nang itapon ang mga mismong pakete. Yung 1 empty plastic po kasi ng any loaf variant and size ng gardenia loaf bread ay pwede nyo na rin po yan gawin bilang inyong entry. And of course, kasama rin natin ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Mag-ipon lamang po ng 1 crown of San Miguel Pale Pilsen na may 320 ml o kaya naman ng 1 crown o yung mismong tansa ng San Miguel Pale Pilsen Grande. O ulitin natin, San Miguel Pale Pilsen po, mag-ipon lamang ng 1 crown o tansa ng San Miguel Pale Pilsen na may 320 ml o kaya naman ang isang tansan din po o crown ng San Miguel Pale Pilsen Grande. Ayan ha, Caster Nation. Of course, kasama rin po natin ang Red Horse Beer, kasanggamo sa relax sarap. Mag-ipon lamang po ng 1 crown of Red Horse Beer in any size. Ayan ha, again, ang Red Horse Beer po, maaari kayo mag-ipon ng 1 crown o isang tansan ng Red Horse Beer in any size. Oh, ito pa sa mga Caster Nation natin na talagang gustong-gustong maging masarap ang kani-kanilang mga lulutuin, talagang para ganahan syempre ang kanilang mga kaanak, ang kanilang mga anak sa mga niluluto po nila. Kasama natin dyan ang Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na dinamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Actually, maraming pwedeng paglutuan niya eh. Yung tipong magluluto ka lang ng mismong pechay, tapos sahugan mo ng tokwa, tapos lagyan mo ng sarsaya, oyster sauce. Kanina yan ang ulam ko, yung sarsaya oyster sauce ang ginamit ko. Perfect na wala ka ng ibang pwedeng ilagay, wala ka ng dapat idagdag pa. Kasi yung mismong sarsaya oyster sauce, perfect na siya, kaya gaganahan talaga tayo. Perfect din siya sa adobo kapag magluluto ka, sa fried rice, at marami ka pang pwedeng pag-eksperimentohan syempre na luto na dishes, 'di ba? At talagang kapit na kapit ang sarap, kapit na kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Mag-ipon lamang po ng 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce na may 30 grams. O, ibig sabihin po noon, ipon po tayo ng mismong sarsaya na dalawa na pakete. Yung dapat na pakete na iyon ay may 30 grams. Ayan. At syempre, sa mga ka-Sternation natin, maaari din po kayo mag-ipon ng Red Horse Super RH Strong. RH Super ang shot ng tropa. Mag-ipon lamang po ng 1 crown or tansa ng Red Horse Super. Again, yung Red Horse Super or RH Strong, 1 crown o isang tansan po ng Red Horse Super ay pwede nyo na po yan gawin bilang inyong entry. Sa mga masasakit ang katawan, 'di ba? Sa mga pinagod ng kanika nila mga trabaho, sa kanika nila mga buhay. Naku, pahiran mo lang yan ng Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. Tanggal na ang sakit ng pangangatawan ninyo. Di ba? Sa sobrang hardworking mo, no? Kailangan mo rin talaga ng haplos. At haplos ng Efficacent Oil ang perfect din dyan. O, mag-ipon lamang po ng 1 cap or label in any size ng Efficacent Oil. And of course, Kister Nation, ito perfect na perfect sa mga nanay na gusto talaga makatipid ng kanilang ginagamit sa bahay. Kasama rin natin ang Orokan. Sa Orokan, maayos ang buhay mo. Mag-ipon lamang ng 1 product sticker or coupon bearing any or all Bombo promo titles. Yung mismong sticker po ng halimbawa meron kayo dyan na timba, organizer, or di naman kaya coolers, diba? Maari nyo pong tanggalin yung stickers nung Orokan pail na iyon or Orokan na lalagyanan na iyon. Tapos pwede nyo na po yan gawing entries ninyo. Or di naman kaya kapag bumili kayo sa mismong tindahan po ng Orokan products, yung mismong Bombo promo titles po noon ay pwede nyo pong isali. Pwede nyo po yung hingin doon sa sales lady kung saan po kayo bumili. Bibigyan po nila kayo. Ayan, at syempre, Castor Nation ha. Kasama rin po natin ang Omega Painkiller. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Para sa mga nangangalay dyan, perfect ang Omega na ipahid sa inyong katawan. At syempre, mag-ipon lamang po kayo ng 1 cup or label in any size ng mga narin, ng mga Omega Painkiller po. Kung ikaw po ay meron kayo sa bahay niyan, di ba? Maaari nyo po yan, Castor Nation, na gamitin na bilang inyong entries. Kaya naman, hulog-hulog na ng iyong maraming entries dahil the more entries you send, the more chances of winning! Kaya ikaw, Castor Nation, ha? Makinig ka lang sa ating himpilan para alam mo yung mga proof of purchase na maaari mong bilhin at maaari mong isali bilang iyong entry. So, tuloy-tuloy pa ang paghuhulog dahil malapit-lapit na rin ang ating palengke activation. At makinig ka lang sa ating himpilan para alam mo yung mga mechanics at para maalam mo rin yung mga naglalakihang prices na aming ipamimigay at dami-damihan mo pa ang iyong mga entries. Dahil nga, lagi namin sinasali. O lagi namin sinasabi, the more entries you send, the more chances of winning. Kastarnation, ito ang swerte sa palengke 2026. Balde-balding papremyo na. May cash pa kung saan. 9 million total prizes ang aming ipamimigay nationwide. Kaya naman, sali-sali na. Well anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang Afternoon Star Sweep. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang nakahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Awiting Tibok by Earl Agustin. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:56 in the afternoon is our Philippine Standard Time. At dahil dyan ka, Sir Nation, ikaw ay tumitibok pa rin ang iyong puso, good for you. Ibig sabihin, marami ka pang pagkakataon na magmahal ulit. Keep it beating. Just beat it. Ay, ko pala yan. Well, anyway, highway, by the way, susunod na ang programang Twilight Zone. At ako pa rin po ang inyong makakasama sa programang iyan. Kaya naman, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. To formally close our program, leaving you with the song, Sugar, para sa mga matatamis ang ngiti ngayong hapon. Here's Sugar by Maroon 5. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, Metro and Megastar Manila.

0: play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
1: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
2: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Star FM.
6: The best music station across the nation.
7: Kwelang-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
5: Fully digitalized. It's all for you.
8: Star FM across the nation.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.
8: The Philippines' number one Star FM.
5: Welcome to the Rocker's Paradise, Twilight Zone.
8: Twilight Zone on Star FM.
5: Twilight Zone on Star FM.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
2: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.

0: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta. Bringing plant potential for life.
5: Pure Gold. Always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
8: Twilight Zone.
7: Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 19 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi, 5:41 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: 102.7 Star FM News Update.
0: Castro Nation News Update muna tayo ngayong hapon na ito dahil handa na ang House Prosecution sa impeachment trial. Handa na nga po ang House Prosecution Panel para sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado sa July 6, 2026. Araw po yan ng Lunes. Ayon sa lead prosecutor na si Geraville Luistro, nakapaghanda na sila ng ebidensya at listahan ng humigit kumulang 57 na saksi na ihaharap sa paglilitis. At Kasar Nation, sinabi rin ng panel spokesperson na si Representative Zia Alonto Adyong na wala nang nakikitang balakid sa pagsisimula ng trial matapos makumpleto ang pre-trial conferences. Dagdag pa ng mga mambabatas, mahalaga ang pagtindig o pagdinig upang mailatag ang mga dokumento at testimonya na magpapatibay sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Sa unang bahagi ng paglilitis, ipipresenta ng prosecution ang artikulo ng impeachment na tumutukoy sa umano'y banta ni Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. At yan na muna ang ating news update sa mga oras na ito. Panatili lamang po nakatutok sa ating himpilan para sa ilan pang mga news update at maaari din po kayong bumisita sa ating Facebook page and po ang 102.7 Star FM Manila. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 17 star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi, 5:43 in the afternoon is our Philippine Standard Time.

0: Star FM.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: Travel.
7: Okay, bagong negosyo.
8: Buti na lang, may Cebuana na lumilihi.
9: Sang lang.
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan.
16: Sa Cebuana,
17: goods ka.
18: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

And that was a blue sky. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 o alas 6 ng gabi. 5:55 in the afternoon is our Philippine Standard Time. At hanggang dito na lang po ang ating programang Twilight Zone. Medyo kinapos ng konti pero buong pusong lumaban pa rin po ang Gilas Pilipinas at pinakita po nila ang tapang at determinasyon pa rin naman pero kinapos sa doubling overtime ang laban nila sa New Zealand Tall Blacks sa kanilang Window 3 laban sa 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. So pwede pa naman tayong bumawi. Bawi tayo. Well, anyway, Highway by the Way, Exarnation, hanggang dito na ang ating programang Twilight Zone. Pakantabayanan po natin ang mga nagbabagang balita para sa Bombo Network News Evening Edition. To formally close our program, leaving you with the song, Tensionado, na sabay-sabay tayong na-tense. Tensionado by Soft Dish, dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good evening, Metro and Megastar, Manila.

0: Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Araw po ngayon ng Biyernes, ikatlo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, Typhoon Bavi nasa loob na ng monitoring domain ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Ngunit wala pa ho itong epekto sa ating bansa at pagpasok sa ating teritoryo ay tatawagin itong Bagyong Inday.
4: Ang impeachment court naman pinadadalo si Vice President Sara Duterte sa nakatakdang trial sa Lunes.
3: Nag-araw ng impeachment trial, Vice President Sara Duterte magpupokus muna umano sa mga motion at opening statements ng magkabilang panig.
4: Senator Rodante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at iba pa na harap na sa kasong plunder na isinampa ng ombudsman. Pag-i-issue naman ng arrest warrant kontra kay Senator Marcoleta at mga kinasuhan, inaantabayanan na.
3: Mga pamilya ng mga drug war victims, hirit sa Korte Suprema, naganap ng ibasura ang mga petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
4: International news naman, burol sa napas lang na Supreme Leader ng Iran sisimulan na bukas. Isang 43 anyos naman na security guard himalang na iligtas ng buhay matapos matrap ng 8 araw, kasunod na magkasunod yan na paglindol sa Venezuela.
3: Sa ating balitang palakasan, sa ating FIFA World Cup update, Switzerland, tinapos na ang 88 taon ng tagtuyot sa pagbulsa ng panalo sa World Cup knockout stage. Bakbaka naman ng Gilas at ng New Zealand ay umabot pa sa double overtime pero ang Pilipinas ay nabigo sa huling bahagi ng naturang laban. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
5: Bombo Weather Update.
3: Pinabantayan ngayon ng State Weather Bureau ang Bagyong Bavi na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility pero nitong hapon ay nakapasok na ho ito sa monitoring domain ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Ay niya sa inisyal na ulat, huling namataan ang bagyo sa layong 3,190 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 150 kilometers per hour at malapit sa gitna. Meron naman niyang pagbugso ng hangin na 185 kilometers per hour at kumikilos ito ng pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Kaya naman ay posible pa itong lumakas habang papalapit sa ating teritoryo. Kung sakasakali napapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan naman ito ng local name na Bagyong Inday. Inaasahan din na ito ay magiging isang super typhoon at pagamat wala pang direktang epekto sa bansa, patuloy na minomonitor ng mga ekspertong galaw ng naturang bagyo dahil maaari itong makaapekto sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw kung sakaling ito ay lalapit pa sa ating bansa. Nagpaalala naman ang mga eksperto sa publiko na manatiling nakatabay sa mga opisyal na abiso tuwing may ganitong sama ng panahon, pero huwag basta maniwala doon sa mga hindi beripikadong impormasyon na lumilitaw sa iba't ibang pamamaraan, lalo na sa internet.
4: Naglabas na rin po ng pormal na abiso ang Senate Impeachment Court na naguutos kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagbubukas ng kanyang impeachment trial sa araw yan ng Lunes, Hulyo 6 sa Session Hall sa Senado sa Pasay City. Ang naturang notice ay nilagdaan ni Senate President Sherwin Gatchalian na siyang magsisilbing presiding officer ng impeachment court at nakasaad na dapat humarap ang bisipresidente ng personal o sa pamamagitan ng kanyang mga abogado alinsunod sa writ of summons na inilabas noong Mayo 19. na-impeach nga ang pangalawang pangulo ng House of Representatives noong Mayo 11 dahil sa apat na artikulo ng impeachment. Kabilang dyan ang misuse of public funds, unexplained wealth, bribery sa mga opisyal ng Department of Education at pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang Senado ay nagtakda rin po ng 72 trial days kung saan 62 araw dito ay nakalaan para sa House Prosecutors habang 30 araw naman para sa depensa. Sa pagbubukas ng paglilitis sa Lunes, inaasahang maghain muna ng formal appearance ang prosecution at defense bago magbigay ng kanilang opening statements. Ang mga pagdinig naman ay gaganapin tuwing araw ng Lunes hanggang Miyerkules mula sa oras po ng 2:00 ng hapon at lilipat sa araw ng Martes hanggang Webes matapos ang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Si Vice President Sara Duterte nga ang kauna-unahang opisyal ng Pilipinas na na-impeach ng 2 beses ng Kongreso. Kapag napatunayang guilty sa kahit isang artikulo, matatanggal siya sa pwesto bilang Vice Presidente at mawawala ng karapatan na muling tumakbo sa 6 na anuman po na posisyon sa gobyerno. Kabilang dyan ang kanyang inaasang kandidatura sa nalalapit po na presidential election sa taong 2028.
3: Okay pa rin yan, mga kabombo at mga consternation, ang mga motion at opening statements muna ang magiging sentro ng paghimay o pagtalakay sa unang araw ng impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte sa darating na sa 1 Hulyo. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua na sa 2 araw pa naasahan na sisimulang ganap ang presentation ng mga ebidensya at mga testigo matapos naman na maresolba ang mga isyo na pagtungkol dito sa mga proseso. Kabilang sa mga nakabinbin ng mga motion ang pagpapahintulot na sabay ang paglahok ng public at private prosecutors at ang pagbubukas ng silyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman umano ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa kung saan ay maalala mga kabombo na pumayag ang panig ng depensa na buksan ito kung isasagawa ang nasabing hakbang sa pamamagitan ng executive session. I'm Ken Chua. Humaba rin ang pre-trial conference dahil iginigit ng panig ng depensa na hiwa-hiwalay na markahan ang mahigit 4,000 dokumento na gagamiting ebidensya. Nakatakda naman ang magsimula ang impeachment trial sa 6 Hulyo at inaasahan na tatagal ng humigit kumulang sa 3 buwan.
4: Samantala, kuha paputan ng karagdagang report si Senator Rodante Marculeta, dating Representative Mike Defensor at iba pa, naharap na sa kasong plunder na isinampa ng ombudsman. Kumuha pa tayo ng development dyan sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario.
6: Mga kabombo, ito po si Bombo Grant Hilario at nandito po tayo sa Sandigan Bayan kung saan formal nang naisampa ng Office of the Ombudsman ang mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o yung kaso na pagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Pero po yung mga isinampa ng tanod bayan laban kay Senador Rodante Marculeta at pati kay former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor at iba pang mga individuala.
7: Nagugat ang naturang kaso sa pag-amin ni Senador Marculeta na siya'y nakatanggap ng pera mula sa mga nabanggit kasabay sa kanyang pagtakbo bilang senador noong makarang eleksyon. Kung kaya't dahil dito ay tuluyan ang sinampan ng ombudsman si Senador Marculeta ng kasong plunder kasama pati mga nagbigay sa kanya ng donasyon. Ito ay sa kabila ng pambabatikos mula sa panig ng mga taga-suporta ng mamabatas at ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sa kamakailang panayam kay Ombudsman Jesus Quispulboy Irmulya, pinabulanan ito ngayong selective justice o pinipili sa kung sino lamang ang kakasuhara. Narito ating balikan ang panayam kay Ombudsman Jesus Quispulboy Irmulya.
8: It was an active, no such thing. It's not selective justice. Nothing has changed. You will find. Walang nagbabago. This has not changed anything. Okay? Wala akong mensahe. Pasal sa akin lang, we will do our job. Huwag kami namin trabaho namin. Sinabi ko na kanina. Okay na yun. Okay na yun. Okay, nothing has changed. Okay? Okay. Thank you.
7: Yan ang dinig ni Ombudsman Jesus Quispinbol Remulla sa makaraang panayama. Sa kasalukuyan, matapos ang agarang pagsasagawa ng raffle of cases na Sandigan Bayan at maibahagi sa mga dibisyon ng mga kaso, inaantabayanan na. Pero yun, sa ngayon ang kusunod na gagawin hakbang na naturang korte. Posible kasi mag-issue na ang Sandigan Bayan ng arrest warrant laban sa senador para sa mga kasong isinampa ng Ombudsman. At kung maglabas man, ang kasong plunder ay isang non-bailable case at diretsyong sa detensyon ang bagsak ng mababatas. Abang ang isa namang kaso na paglabag sa Presidential Decree No. 46 ay maaari mapapagpian sa paang akusado. Kaya po man, binigyan din ng Ombudsman na sa opisyal nitong payag na bagamat kinikilala ang kulturang Pilipino na utang na loob, wala itong puwang pagdating sa mga pampublikong opisina. Nagdulot man ang mainit na pagtatalo, mga opinyon at rally ang patungkol sa isyo, iling ng talag bayan na hayaan na lamang ang ebidensya at batas ang magdesisyon hinggil sa kaso.
6: Mula dito sa Sandigan Bayan, ito si Bombo Grant Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Naghatid yan sa atin sa oras na 11 minuto na makalipas ang 6 ng gabi. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinampok ang naging papel ng private sector sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Samantala, sa mga karagdagang balita, etong si Representative Tino naman ay tahasang binatikos yung pagtatala ng Pilipinas bilang upper middle income na status at wala raw saysay kung kulang naman ang pasahod sa hanay ng mga manggagawa. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Analy Soberano.
9: Binigyang diin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang mahalagang papel ng private sector sa pag-unlad ng ekonomiya habang umaangat ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Sa joint press statement sa Canada, sinabi ni Pangulong Marcos na naging prioridad ng kanyang administrasyon na gawing mas kaakit-akit ang Pilipinas sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa private sector at pagpapalawak ng mga free trade agreement. Sinabi naman ni Carney na mahalaga rin ang pakikipagtulungan sa private sector, gayon din ang pagsunod sa batas, paggalang sa karapatang pantao at transparency upang mapanatili ang pag-unlad ng ekonomiya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: For years, worked very, very hard to make the Philippines a more investment-friendly destination for both locals and for our friends around the world. And that it derived from that was our very early decision, very, very early on in my administration, that the private sector is recognized as a full partner in national development. And that has led us to the FTA now that we are talking about with Canada, and to the other 20 plus FTAs that we have been able to come to and sign in the last.
9: Sa kabilang dako, tinuligsa ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino ang pag-classify ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income country na anya'y hindi sumasalamin sa tunay na kalagayan ng mga manggagawa. Ayon kay Tino, nananatiling mababa ang kita ng mga manggagawa dahil umaabot lamang sa 510 pesos ang karaniwang arawang sahod, malayo sa tinatayang 1,312 pesos na living wage. Sinabi rin niya na bagamat lumalago ang ekonomiya ayon sa World Bank, hindi ito nararamdaman ng karamihan dahil nananatiling mababa nga ang sahod at lumalala ang agwat ng mayaman at mahirap. Iginit ni Tino, dapat unahin ng pamahalaan ang pagpasa ng House Bill No. 202, ang 1,200 pesos living wage bill upang matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa. Binigyang din ni Tino na ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay ang pagkakaroon ng sapat na kita, seguridad sa trabaho at disenteng pamumuhay ng bawat Pilipino. Pakinggan natin si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino.
11: Di naman makakain ng milyong-milyong mga Pilipino ang pinagmamalaki ngayon ng Malacanang na pumasok na raw ang Pilipinas sa hanay ng mga upper middle income countries sa daigdig. Para sa marami, laganap pa rin ang kawalan ng trabaho. Yung mga may trabaho, kapos na kapos ang kita. Maraming natutulak na mag-abroad. Napakalaganap ng kahirapan at gutom. Sino ang nakikinabang sa kasalukuyang ekonomiya? Ito yung iilan na mga trillionaryo at bilyonaryo. Meron na tayo ngayong dollar trillionaire. Sila yung may-ari ng mga negosyo sa langis, sa tubig, sa kuryente, sa mga mall, superhighway, airport, na siyang pinapaboran ng mga patakaran ng gobyerno.
9: Sa ibang balita naman, nananawagan ngayon si ABRA Representative J.B. Berno sa Philippine National Police na palakasin ang police visibility at seguridad sa mga paaralan kasunod ng pamamaril ng isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Hiniling ng mambabata sa pambansang pulisya ang mas madalas na pagpapatrulya at mas mahigpit na koordinasyon sa mga paaralan, lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Suportado rin ni Berno ang panukalang investigasyon ng Kongreso sa insidente sa Tacloban shooting upang masuri ang mga isyu sa seguridad sa mga paaralan at makabuo ng mga batas na makakatulong sa pag-iwas sa kahalintulad na trahedya.
12: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Nakatakda namang ipatupad ng Pasay Traffic and Parking Management Office ang pagsasara ng ilang pangunahing kalsada sa lungsod sa Lunes po yan, kasabay ng pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Batay sa abiso, parehong northbound at southbound lanes ng GW Jokno Boulevard mula sa May Seaside Boulevard hanggang sa Atang Dilarama Street ay isasara para sa trapiko. Pinapayuhan naman ng mga motorista na gumamit ng Macapagal Boulevard bilang alternatibong ruta upang maiwasan ng abala. Ang impeachment trial ay gaganapin sa may session hall po yan ng Senado sa GSIS Complex, Pasay City. At nakatakdang magsimula tuwing araw ng Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng hapon. Ang road closure order ay ipatutupad naman sa mga araw na may nakatakdang paglilitis. Ang hakbang ay bahagi pa rin ng mas pinaigting na seguridad sa paligid ng Senado kung saan inaasahang dadalo ang mga senador, house prosecutor, depensa at iba pang opisyal sa pagbubukas ng paglilitis.
3: Karagdagan pa sa ating mga balita. Iginigit ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Sia Alonto Ajong na hindi pinapawalang bisa ng unmodified opinion ng Commission on Audit para naman sa 2025 ng mga issue kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Yan ay noong nakaraang taon. Ayon nga kay Ajong, nananatiling matibay ang ebidensya ng prosecution sa lahat ng articles of impeachment kabilang na ang umano'y maling paggamit ng liquidation ng confidential funds. Paglilinaw ni Ajong,

0: na buwan ang kanyang libing dahil sa digmaan at seguridad. Ngunit ngayon may umiiral ng ceasefire, inilatag na ang 7 araw na prosesyon. Nitong Hulyo at 3, dumating ang kanyang kabaong sa Tiran para sa isang pribadong seremonya kasama ang mga dayuhang delegasyon at mga opisyal. Sa araw naman po ng Sabado o bukas yan at Linggo, opisyal na ilalagak ang kanyang labi sa Tiran Grand Masjid para masilayan ng publiko. Habang sa Lunes naman, isasagawa ang funeral procession o parada ng paghahatid sa mga lansangan ng Tiran. Sa araw naman ng Martes, dadalhin ang kabaong sa banal na lungsod ng Qom para sa panalangin ng mga scholar ng Islam. Sa araw naman ng Miyerkules, ililipad ang kanyang labi patungo sa Iraq para sa prosesyon sa mga sagradong lungsod ng Shia na Najaf at Karbala. Sa araw naman ng Webes, ibibiyahe pabalik ng Iran ang kanyang labi upang tuluyang ilibing na sa Imam Riza Shrine sa kanyang tinubuang lungsod sa Mashhad. Tinataya ng mga opisyal ng Iran na sa pagitan ng 15 hanggang sa 20 milyon katao ang makikibahagi sa buong linggong aktibidad. Kaugnay nito, nagdeklara na rin ng public holidays o walang pasok sa mga lungsod na daraanan ng kabaong. Isasara rin ang airspace ng Tiran at Mashhad sa mga partikular na araw para sa seguridad. Hindi naman tiyak kung dadalo sa funeral ang kanyang anak at bagong itinalagang supreme leader ng Iran na si Mujtaba Khamenei. Samantala, sa iba pang balita, sa Ibayong Dagat, himalang nailigtas ng buhay ang isang 43-anyos na security guard matapos matrap ng 8 araw sa ilalim ng mga gumuhong gusali sanhiya ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Kinilala ang survivor na ito na si Hernan Alberto Gil Flores na nagtatrabaho bilang night watch guard sa isang 7 palapag na shopping center. Nanatili siyang ligtas sa loob ng kanyang security booth sa basement ng gusali. Naging matibay ang cabin nito na lumikha ng isang air pocket o espasyo na may hangin sa gitna ng gumuhong istruktura. Nangyari ang insidente sa lungsod na may Katyala Mar sa estado po yan ng La Guayra na isa sa mga rehiyon na pinakamatinding nasalanta ng lindol. Mahigit 100 oras din ang ginugol ng mga bumbero at rescue workers upang tuluyang mahukay at mailabas si Hill mula sa ilalim ng humigit kumulang 140 na tonelada ng gumuhong simento. Matatandaan noong Hunyo 24 ng taong kasalukuyan, niyanig ang hilagang baybayin ng bansa na magkasunod at malalakas na lindol na may lakas na magnitude 7.2 at magnitude 7.5. Nitong gabi lamang ng Webes, umabot na sa 2,595 katao ang kumpirmadong nasawi sa lindol at libo-libo pa ang nawawala. Kaya naman ang pagkakahanap kay Hill pagkaraan na mahabang panahon ay itinuturing na isang malaking milagro at simbolo ng pag-asa.
1: Balik sa mga balita sa Pilipinas, naghain mga kabombo ng petisyon sa Korte Suprema ang mga kaanak ng mga biktima ng kampanya kontra sa ilegal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay upang ideklara na unconstitutional na umano ang kautusan at memorandum na nagpapatupad ng tinaguriang War on Drugs. Ayon sa kanilang kinatawan mula naman sa Center Law Philippines, nilabag ng mga issuance ng dating administrasyon ang karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad ng mamamayang Pilipino at nanatiling epektibo ang mga ito dahil naman sa kahit ito ay nagkaroon ng hakbang para sa pagbawi, binago kahit nagpalit na ng administrasyon ay may mga pangyayari pa rin na maiuugnay sa naturang mga kautusan. Kasabay naman ang paghain ng musyon, humiling din sila ng writ of amparo at permanent protection order upang maprotektahan laban sa patuloy na banta at harassment na kanilang nararanasan o ng kanilang pamilya. Ang hakbang na ito ay sinabay sa 10th anniversary ng Protect Double Barrel o Project Double Barrel na inilunsad naman noong Hulyo ng taong 2016 na sinasabing nagdulot ng libu-libong pagkamatay ng mga pinaghihinalaang may kaugnayan sa ilegal na droga. Sa kasalukuyan, nakadetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig at nakatakdang humarap sa pagliliti sa International Criminal Court sa darating na 30 ng Nobyembre ng taong ito, kaugnay ng kanyang kasong Crimes Against Humanity.
0: Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Ang Department of Education pinalalakas na ang Parent-Teacher Associations para support.

0: puin ang karahasan sa mga paaralan. Kaugnayan may nakalapang report si Bombong Isak Cotoner.
1: Inimok ng Department of Education Secretary Sunny Angara ang mga paaralan sa buong bansa na mas paigtingin ang pakikipagtulungan sa Parent-Teacher Associations of PTA upang makatulong sa pagtigil sa karahasan at iba pang banta sa loob ng mga eskwelahan. Ayon kay Angara, mahalagang magkaisa mga paaralan, magulang at komunidad upang mapanatili ang ligtas ang mga mag-aral laban sa anumang uri ng panganib. Paliwanag ng kalihim, sa ilalim ng Omnibus PTA Guidelines, may malinaw ng sistema para agad matukoy ang mga problema ng mga mag-aral, papalakasan child protection at mabigyan ng intervention ang nangangailangan. Inimok din niya mga paaralan na gamitin ang mga PTA meeting hindi lamang para sa administrative concerns, kundi para talakayin din ang attendance, pag-uugali, mental health, anti-bullying programs at responsabling paggamit ng internet. Kasabay nito, mahigpit na ring nakikipag-ugnayan ng Department of Education sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology upang maprotektahan ang mga estudyante laban sa impluensya ng mga online terrorist, groomer. Ito ay matapos mabunyag ang online extremist group na posibleng may koneksyon sa madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Nanawagan din si Angara sa mga magulang na bantayang mabuti ang mga online activities ng kanilang mga anak dahil hindi man 24 oras na namamonitor ng mga guro at school staff ang digital engagement ng mga kabataan. Kaugnayan, pakinggan natin ang tining ni Education Secretary Sunny Angara.
2: That's something we're asking assistance from the PNP from kasi medyo bago sa amin itong mga narinig namin mga cyber. Wala kaming capacity to really monitor the concerted action of terrorist groups, of online groomers, yung mga ganyan. So, magpapatulong kami dyan sa PNP, sa DICT, because sila talaga yung nakaka-monitor on a large scale of these actions. Pero on top of it, in fact, we got a briefing from them last week. Sinabihan kami na may mga groups talaga active. So, that's why we're nananawagan din kami sa mga magulang na bantayan yung online screen time ng mga bata. Kasi kami, walong oras sila nasa eskwelahan, pero di na namin mabantayan yung oras na nasa bahay sila, na online sila. Doon nila na nakakasalamuha yung mga ganong elemento na hindi nila aware, nire-recruit na pa sila. Kala nila bata yung kausap nila sa Roblox. Pala, terrorist groomer.
1: Ang panawagan ay kasunod ng sunod-sunod na insidente ng kaharasan sa mga paaralan.
3: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radio Bombo.
4: Nag-atid sa atin sa oras na 28 minuto na makalipas ang ika-anim ng gabi. Nagtungo nitong araw ho ng Biyernes sa Office of the Ombudsman, si Attorney Levito Baligod kasama ang ilang mga dating tinaguriang bagman ni dating Representative Elizalde Co upang magsumite ng kanilang affidavit. Bahagi ito ng paghahanda para naman sa posibleng reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at maging kay dating Representative Co. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, hinihintay pa ng kanilang tanggapan ang pirmadong affidavit ng 8 sa kabuang 18 dating bagmen bago pa man tuluyang maisama ang kanilang testimonyo sa reklamo. Ang mga affidavit, mga kabombo, ay inaasahan na maglalaman ng detalye hinggil sa manoy anomalya at katiwalian na kinasasangkutan ng 2 dating mga opisyal ng House of Representatives. Ang pagsusumite ng mga dokumento ay nakikitang mahalagang hakbang upang mapalakas pa ang kaso laban sa mga dating opisyal, lalo na at inaasahan na magsisilbing pangunahing ebidensya ang mga testimonya ng mga dating bagmen. Sa oras naman, makumpleto manong lahat ng affidavit, maaari ng formal na ihain ng Office of the Ombudsman ang reklamo laban kina Romualdez at maging kay dating Representative Co.
5: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
4: Tinapos ng Switzerland ang kanilang 88 taon na paghihintay para naman sa pagbulsa ng isang panalo sa knockout stage ng World Cup. Tinalo ng naturang kupunan ng Algeria sa huling match ng Round of 32. Yan ay sa Vancouver sa bahagi ng Canada at nagtala ng puntos na 2-0. Maagang nagpakitang gila sa mga Swiss kung saan ho ay ikasampung minuto ng naturang laro, agad na ho na nakakuha ang Switzerland ng 1-0 lead. Matapos naman ang maipasok ni Brill Imbolo ang isang mabilis na short-range shot sa tulong na rin ng assist mula sa kanilang pambato na si Johan Mansambi. At sinundan at sinubukan naman ng Algeria na gumanti sa dulong bahagi ng first half, ngunit mas lalo itong nabaon pagkapasok ho ng second half. Sinamantala nitong mga Swiss at partikular ng kanilang defender na si Dana Doye ang mahinang depensa ng Algeria at bigla ang naipasok ang ika-apat na put anim na minuto ng natural laban ang pangalawang goal para sa Switzerland. Mula naman sa gitna ng box, dahilan yan ay para umakyat ang punto sa 2-0. Hindi na nakapurma pa ang Algeria hanggang matapos ang kanilang laban kahit pa man ang stoppage time. Dahil nga dito ay opisyal na nakapasok ang Switzerland sa round of 16 kung saan hoy mananatili sila sa Vancouver para naman harapin ang magwawagi sa pagitan ng Colombia at Ghana sa darating na 7 ng Hulyo.
5: Combo Sports News.
4: Samantala, naging kapanapanabik, umabot pa nga sa double overtime ang bakbakan sa pagitan ng Gilas Pilipinas at ng New Zealand sa nagpapatuloyan na World Cup qualifiers. Hinabol ng New Zealand ang 1-point lead ng Pilipinas sa third quarter na at itinabla ang score 83 sa pagtatapos ng fourth quarter. Pagpasok ng overtime, naging git-gitan ang kanilang laban. Unang dalawang kupunan hanggang mauwi naman sa unang overtime all 93. At pumasok na nga ang second overtime na hawak ng New Zealand ng kalamangan sa unang dalawang minuto pa lamang. Ngunit mabilis ito na hinabol ng Pilipinas at naiposte ang 97-96 sa kalagitnaan ng second overtime. Dalawang minuto bago pa man magtapos ang laban. Ayun, naiangat ng Pilipinas ang kalamangan sa 4 points. Nagtala ng 100-96. Sa tulong po yan ng clutch shot nitong si Justin Brownlee. Ngunit mabilis naman na nahabol ng New Zealand at itinabla ang score sa 100. Isang minuto bago pa man magtapos ang laban at yun nga mga kabombo ay nabigo ang Pilipinas na makuha ang pagpanalo. Ngunit marami ang nagbigay ng pagpupuri ano, doon sa naging tagumpay ng pagpapakita ng galing ng atin po mga atleta dyan sa naturang laban. At marami ang fans na nanghinayang na dun sa kinapos na performance.
0: Samantala, balik pa po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Isang pulis na hinayaan na kuyugin ang isang motor rider sa rally. Iniimbestigahan na. Ang Philippine National Police itinuturing namang mapayapa ang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang.
6: Yes, Bombo Ever at Bombo Dennis at itinuturing nga ng Philippine National Police na naging mapayapa ang kabuuang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Sinabi yan ni Police Colonel Allen Reyko, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police, na bagamat mayroong mga kaunting alitan, ay mabilis naman ito naayos dahil sa presensya na rin ng mga kapulisan. Narito yung ating pahayag dito ni Police Colonel Allen Reyko.
7: So we would like to acknowledge the organizers and the participants for their cooperation and their discipline, but special sincere appreciation for our troops on the ground, yung ating mga police mismo na nasa kalsada, and our other partner agencies, traffic management units, the LGUs, and other stakeholders for their professionalism and dedication during the throughout the three-day activity. But most of all, to the general public for their patience and the respect for public order.
6: Nagsasagawa na rin ang Philippine National Police ng investigasyon tungkol sa isang police patrolman na nakita sa konfrontasyon na makasapi ng Iglesia ni Cristo sa isang motorista. Ito yung insidente na kung saan kinall out mismo ni Senator Rafi Tulfo na dapat ay bigyan ng leksyon ang police dahil parang hinayaan na kuyugin ng mga INC or Iglesia ni Cristo members ang motor rider. Sinabi ni ko na ang nabila, na nasabing police ay nakatalaga sa District Mobile Force Battalion na itinalaga na ngayon sa District Personnel and Records Management matapos ang insidente. Tinayang ng police official na lahat ng mga anggulo ay kanilang sinusuri para mabigyang linaw ang nasabing investigasyon. Muli, ang naging pahayag dito ni Police Colonel Alin Rico.
7: We have already identified the subject policeman. He is a patrolman assigned at the DMFB or parang yung RMFB of the district of QCPD. He's been now placed under sa PIHAS holding center, holding admin center. Wala pong ano yun. Does not have any bearing on the investigation. Just so happens for us to be able to get quick access or ready access to him while the investigation is ongoing. We would like to review everything that happened and all the circumstances surrounding the said incident, yung viral incident. And the QCPD has already been directed by the Chief PNP to talk to all parties concerned, not only to the policeman, but to those who were rally participants, as well as one of the most important is the rider himself, kung ano po ang nangyari talaga. And then that's the time that we will make, And regarding the statement of the good Senator Tulfo, we respect and we acknowledge his concern for the Philippine National Police, and we will surely take into consideration his recommendation for the retraining, if warranted.
8: Bombo Juvino Galang, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Tuloy-tuloy tayo sa mga balita. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney nitong Huwebes, oras ho dun sa Canada, ang paglalagda sa ilang mahalagang kasunduan na nagpapalawak at nagpapalalim pa ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Kabilang sa mga nilagdaang dokumento, ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Tourism ng ating bansa at Department of Industry ng Canada para naman sa kooperasyon sa turismo. Gayun din ang kasunduan sa pagitan ng National Commission for Culture and the Arts at Department of Canadian Heritage para naman sa cultural cooperation. Nilagdaan din ang Joint Declaration of Intent concerning energy and natural resources cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng naturang bansa, at ang Joint Declaration of Intent sa pagitan ng Department of Migrant Workers at Department of Citizenship and Immigration ng Canada hinggil yan sa kooperasyon sa larangan ng paggawa at migration.
0: Sa iba pang report, ang prosekusyon nais na mailahad ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue sa publiko sa halip na gawing closed door. Kaugnayan, may report pa si Bombo Cindy Grida.
9: Is Bombo ever, naniniwala nga ang House Prosecution Panel na marapat lamang na mailahad sa isang open court o pampublikong pagdinig ang selyadong Bureau of Internal Revenue o BIR box sa oras na pahintulutan ng pagsusuri nito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. na magsisimula ngayong Lunes, Hulyo 6. Iginiit ng prosecution na dapat makita ng publiko ang nilalaman nito para sa transparency. Sa halip na buksan ito sa isang closed door o executive session tulad ng unang iminungkahe ng panig ng depensa. Naglalaman ang nasabing kahon ng mga tax records ni Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Man Scorpio na maaari umanong mag-ugnay sa mga kinakaharap niyang reklamo, partikular na ang aligasyon ukol sa unexplained wealth. Kapag binuksan ito at nakitang hindi tugma ang mga numero sa deklaradong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ni Duterte, magsisilbi umano itong mabigat na ebidensya laban sa kanya. Kaugnay niyan, pakinggan natin at panoorin ang naging pahayag ni House Prosecution Panel Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers.
10: Dapat ay mabuksan ito in an open court, no? Ika nga sa harap ng ating mga kababayan, dahil napakahalaga nitong box na ito, dahil ito daw ay naglalaman, ano, according to the prosecutor, ito ay naglalaman ng ebidensya na magpapatunay na meron talagang unexplained wealth, no, ang akusado, ang puntong ito si Vice President Sara Duterte. Now, kung ito ay mabuksan at hindi tugma ang numero doon sa nadeklarang SALEN o doon sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth na ating pangalawang Pangulo, makikita natin na magandang at mabigat na ebidensya ito doon sa aligasyon na unexplained wealth.
9: Kaugnay nito, inamin ng prosecution na inaasahan nilang dudulog ang kampo ni Duterte sa Korte Suprema upang hilingin ng pag-iit sa mga batas ukol sa confidentiality ng mga tax records para sa kanilang depensa na itinuturing na karagdagang isyo o legal na hadlang sa takbo ng paglilitis. Ngunit tiniyak ng prosecution na sa kabila ng mga legal na usapin na maaaring harapin, nakahanda ang kanilang panig sa tulong na rin ng mga pribadong abogado na magiging bahagi rin ng paglilitis upang ipaglaban ang paglabas ng mga mahahalagang dokumentong ito. Samantala, ayon kay House Prosecution Panel Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers, lahat ng mga prosecutor ay nangakong dadalo sa unang araw ng trial sa Lunes upang ipakita ang kanilang suporta sa isa't isa. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin muli ang naging pahayag ni House Prosecution Panel Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers.
10: Yung ibang prosecutors na bago na hindi pa nakapag-enter ng appearance dahil ngayon lang nag-volunteer sila at hindi sila umabot doon sa pre-trial conference. So, maaaring darating din sila sa Lunes dahil sa ganun mag-enter bilang private prosecutors dito na mismo sa impeachment court.
0: Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa puntong ito ng ating balitan, dako na natin ang ulat ng ating mga himpilan. Constitutional law expert na nawagan sa public officials na hindi dapat matakot o kaya ay dumepende lamang sa voting block katulad ng Iglesia ni Cristo dahil ayon sa kanya, sinisira daw nito yung kahulugan talaga ng demokrasya sa ating bansa. Narito ang pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo.
11: Nanawagan ang isang constitutional law expert sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag matakot o umasa lamang sa suporta ng mga voting bloc sa panahon ng halalan dahil maaari umano itong pahinain ang diwa ng demokrasya ng bansa. Sa pangyam ng Bombo Radio kay Attorney Michael Henry Yusinko, sinabi nito na dapat nakabatay sa interes ng taumpayan at sa konstitusyon ng mga desisyon ng mga halal na opisyal at hindi sa pangambang mawala ng suporta mula sa mga organisadong grupo ng botante. Sinabi niyang bagamat karapatan ng anumang organisasyon na mag-endorso ng kandidato, hindi dapat maging dahilan ito upang maimpluwensahan ang pagpapatupad ng batas o ang pagganap ng mga opisyal sa kanilang tungkulin. Binigyang diin din ni Yusinko na kailangan manatiling malaya at pata sa mga institusyon ng pamahalaan upang mapanatili ang tiwala ng publiko at ang tunay na kahulugan ng demokrasya. Idinagdag pa nito ng pananagutan ng mga opisyal ay nasa taumpayan at sa batas at hindi sa anumang grupo o voting bloc na maaaring sumuporta sa kanila sa halalan. Pinunto din niya na hindi nakabubuti ang pagpapairal ng voting bloc na sumusunod lamang sa dikta ng pinuno kung sinong kanilang ibuboto o susuportahan.
12: Hindi nakakabuti magkaroon ng voting bloc na ganyan na blindly sumusunod lang sa utos ng pinuno, hindi maganda yan. And second, hindi rin maganda na ang mga public officials natin ay natatakot sa kanila kung sino mang voting bloc yan. No? To the point na hindi na nila ginagampanan yung katungkulan nila. Parang nakikita natin ngayon, no, na yung mga public officials natin hindi magkaugaga na parang ini-excuse, no, yung Iglesia ni Cristo sa kanilang ginawa.
11: Si Attorney Michael Henry Yusinko para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Ayan Cahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
5: Bombo Police Report!
0: Pumuna dahil meron pong isang labi ng lalaking pinaghinalaang inihulog sa May Palumpon, Leyte na tukoy ng pagkakakinanlan. Illegal na droga nakuha naman mula sa biktima. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radyo Tacloban.
13: Natukoy na ang pagkakilanlan ng lalaking nakasilid sa sako na pinaghihinalaang inihulog ng mga sospek sa May Maharlika Highway sa Barangay Liberty, Palumpon, Leyte noong nakarang araw. Unang na-report na mayroong inihulog na bangkay sa naturang lugar matapos umalingasaw ang mabahong amoy na nagmumula sa naagnas na katawan ng biktima. Ayon kay Palumpon Municipal Police Station Officer in Charge, Police Captain Rusty Alvarado, mismo ang asawa at kapatid ng biktima ang nagtungo sa kinaroroonan ng bangkay upang kumpirmahin ang pagkakilanlan nito. Sa pagtatanong ng mga otoridad sa pamilya ng biktima, sinabi ng mga ito na minsan lang kung umuwi sa kanilang bahay ang biktima dahil nasa ibang lugar ang trabaho nito, kung kaya't wala silang ideya kung paano napunta sa ganoong sitwasyon ng biktima. Lumalabas naman sa isinagawang imbisigasyon na naristo na at nakulong na ang biktima noong nakarang taon lang matapos makuhaan ng baril at illegal na droga sa kanyang posisyon, subalit nakalabas din ito matapos magbayad ng piyansa. Matatanda ang nakita ang bangkay ng biktima na nakasilid sa isang sako at naka-duct tape ng muka kung saan nakasulot sa sako ang mga katagang BUF 7 huwag tularang Duterte. Maliban dito, nakuha rin sa bulsa ng biktima ang isang sachet ng pinaniniwalaang illegal na droga. Sa ngayon, may natukoy na ng mga persons of interest ang mga otoridad, subalit inimbisigahan pa kung tugma ba ang mga ito. Gayunpaman, walang plano ang pamilya ng biktima na magsampa o magpatuloy ang kaso.
14: Yung taong nakita no is naka silid, natakot yung mukha. So yung kamay naman po is nakatali sa likod. Mayroon pong nakasulat yung BOO F7 tapos huwag tularan Duterte. Yung po yung nakasulat sa takot. Identified na po, taga rito lang po sa barangay dito sa Palumpon, Leyte at yung alias po natin sa kanya yan yung po yung alias natin.
13: At mula dito sa impila ng Bombo ni Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
4: Samantala, driver at kanyang pahinante, swerte naman na nakaligtas kahit na bumangga sa poste ng kuryente at bumaligtad pa yung sinasakyang truck dyan sa Baknotan, La Union. May balita ang Bombo Radio La Union.
15: Maswerteng nakaligtas ang driver at pahinante ng isang trailer truck matapos itong bumangga sa poste ng kuryente at tumagilid sa National Highway, Barangay Ginabang, Baknotan, La Union. Nangyari ang aksidente sa madilim at kurbadong parte ng kalsada. Kinilala ng mga otoridad ang driver ng trailer truck na si Amiel Panaligan, 37 years old mula Batangas, at pahinante nito na si Bartolome Opinaldo, Tubong, Balawan, La Union. Sa panayam ng Bombo Radyo La Union, kay Police Major Araceli Pangaga, Public Information Officer ng La Union Police Provincial Office, na pag-alaman na natanggal at humiwalay ang pivot pin ng truck, rason upang tumagilid ito at bumangga sa poste ng kuryente. Naging pahirapan din ang pagligtas sa dalawang sakay nito dahil madilim ang lugar at kinakailangan pang gamitan ng hydraulic tools ng mga rescuers at ng kalaunay ligtas na nakalabas ang driver at pahinante nito. Patuloy na nagpapagaling sa Ilocos Training Regional and Medical Center ang dalawang biktima habang nagpaalala naman si Pangaga sa mga biyaheros na maging maingat lalo na ngayong panahon ng tag-ulan upang maiwasan ang aksidente sa kalsada.
16: Palagi po sana natin i-check yung ating vehicles para iwas disgrasya. Yung blue baguettes pa ang tinatawag natin na talagang chine-check natin regularly. At saka yung mga ganyang malalaking truck at talagang nagdadala ng mabibigat na bagay-bagay ay talagang dapat ina-insure nila na kondisyon ang kanilang sasakyan.
15: Ang eksklusibong panayam kay Police Major Araceli Pangaga, Public Information Officer ng La Union Police Provincial Office. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio La Union. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dachor, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Dako naman po tayo sa lalawigan ng Pangasinan ng Philippine National Police sa San Carlos City. Nagpapatuloy sa investigasyon sa aksidenteng ikinasawi ng isang konsihal sa bayan ng Bayambang. Kaugnayan, may report ang Bombo Radio Dagupan.
17: Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng San Carlos City Police Station na kaugnay ng aksidenteng ikinasawi ni Bayambang Councilor John Nazar David Junio na naganap bandang alas 11:30 ng gabi sa isang tulay sa Barangay Turak. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Lawrence Keith Calub, ang Chief of Police ng San Carlos City Police Station, natagpuan ng mga rumisponding otoridad ang sasakyan ng biktima na bumangga sa konkretong barrier ng tulay. Sa paunang investigasyon, lumabas ng sasakyan ay mula sa San Carlos City at patungo sa bayan ng Bayambang nang mangyari ang insidente. Sa isinagawang on-site inspeksyon, may nakita 8 bakas na nagpapakitang umakyat ang sasakyan sa gilid ng kalsada bago sumadsad ang ilalim nito at tuluyang bumangga sa concrete barrier. Batay sa paunang pagsusuri ng pulisya, isa sa mga tinitingnang posibleng dahilan ng aksidente ang pagkapagod at pagantok ng konsehal habang nagmamaneho. Gayunpaman, nilinaw ng PNP na nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon kabilang ang backtracking at pagre-review ng mga posibleng CCTV footage sa lugar upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente.
18: Kung ano po ang mangyayari. Also ma'am, nakiusap na rin po kami dun sa pamilya and kinuha na rin po yung sasakyan. Winidraw na po from the place of incident. And ngayon po, nakikiusap na lang po ako sa mga mamamayan na pumunta po dun and nag-take ng pictures na kung pwede, wag na po nating i-post. Respeto na lang po sa pamilya.
17: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan. Bombo Nicola Piranha nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one. And watch the source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Diyan naman mga kabombo sa Western Mindanao, ang Philippine Coast Guard nakasabat ho ng nasa halos 10 milyon na mga smuggled cigarettes. Alamin natin ang update mula sa Star FM Sambuanga.
19: Umabot na sa kabuuang 9.3 milyong pisong halaga ng mga kontrabandong sigarilyo ang nasabat ng Coast Guard Zamboanga City mula Enero hanggang Hunyo 2026.
20: Isinagawa ang mga intercepts gamit ang Multi-Role Response Vessel o MRRV 4404 batay sa mga intelligence report sa Region 9. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Zamboanga kay PC PCG Officer Lieutenant Coast Guard Denise Carl M. Rojas, PCG Deputy Commander ng Coast Guard Zamboanga Station. Sa pinakahuling serya ng operasyon, nasabat ang dalawang bulto ng kargamento. Ang una ay naglalaman ng 36 master cases at 60 reams na nagkakahalaga ng 5 million. Samantala, ang ikalawa ay binuo naman ng 25 master cases na may halagang 3 million.
21: We have actually 36 master case and 60 rims, estimated value of more or less 5,569,664 pesos. And the other one is 25 master case, estimated value is around 3,743,054 pesos.
20: Ayon pa kay Rojas, ang tagumpay na ito sa unang kalahati ng 2026 ay patunay na pinaigting ng kampanya ng ahensya upang tuluyang sugpuin ang illegal na kalakalan, protektahan ang lokal na ekonomiya at itaguyod ang kaayusan sa mga apektadong komunidad. Kasalukuyang nang nakikipag-ugnayan ang PCG sa Bureau of Customs para sa opisyal na inventaryo at turnover ng mga nakumpiskang kontrabando.
19: At yan ang ulat mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga. Ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Samantala, mahigit 90 na naitalang nasawing mga alagang baboy doon sa bahagi ng Surala, isinailalim ho sa pagsusuri para sa African Swine Fever Test at biosecurity measures. Hinigpita naman dyan sa bahagi ng South Cotabato. May balita ng Bombo Radio Coronadal.
1: Umabot na sa mahigit 7 na po na baboy ang namatay sa Barangay Muloy nitong mga nagkalipas na Linggo. Dahilan upang agad na magsagawa ng pagsusuri ang mga otoridad upang matukoy kung may kaugnayan ito sa African Swine Fever o ASF. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal, kinumpirma ni Boyet Fulgencio na labis nang nababahala ang mga hog raisers sa kanilang lugar dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang baboy, partikular ang mga inahin. Agad namang iniulat ang insidente sa Municipal Agriculture Office at isinailalim sa laboratory testing ang mga blood samples mula sa mga namatay na hayop. Nagpalawas din ng executive order ang barangay at ang lokal ng pamahalaan ng Surala na nagbabawal sa pagpasok at paglabas ng mga baboy at processed meat products upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng sakit. Pinagbabawalan din ang pagkatay ng mga baboy na hindi daraan sa accredited slaughterhouse. Samantala, sinabi Charlemagne Calo na wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Coronel City, ngunit agad nang naghigpit ng biosecurity measures ang lokal ng pamahalaan bilang pag-iingat. Kabilang sa mga ipinapatupad na hakbang ang mas mahigpit na monitoring sa mga piggery at animal quarantine checkpoints, regular na disinfection, at mahigpit na pagpapatupad ng travel requirements sa pagbiyahe ng mga hayop. Nagpatupad din ang kahalintulad na paghihigpit ang bayan ng Norala sa pamamagitan ng executive order na nagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, kari ng baboy at processed meat products mula sa ibang lugar. Habang hinihintay ang resulta ng ASF testing sa Surala, hinihikayat ng mga otoridad ang mga hog raisers na agad i-report ang anumang kaso ng pagkakasakit o pagkamatay ng kanilang mga alagang baboy upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit sa lalawigan.
2: Dito sa atin sa City of Coronadal, so far, ever since naman we are conducting surveillance, no? Yung every 3 months na blood surveillance yung ginagawa natin. Nagkakolekta tayo ng blood dito sa mga nagbababuyan para pinapadala sa laboratory. So right now, ang result noon is good for 3 months from May, June, July, cover noon yung RAS. Still negative po ang Coronadal for ASF. So base for last week of July, mag-conduct na naman kami again ng rutinary blood exam. So isa yan sa ginagawa natin na rutinary na noon para malaman natin if may mga cases tayo. So far ngayon, wala tayong case.
1: At yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ako, si Bombo Resalutang para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
4: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay batay dun sa pagsasara ng kalakalan para sa linggong ito. At naitala po yan kanina, magre-resume ang trading sa pagsapit na ho ng Lunes. Araw ho ng Lunes, asais po yan ng Hulyo at ganap na alas 9 ng umaga. Ang katumbas ng isang US dollar ngayon ay 61 pesos and 42 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos and 85 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 64 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 40 centavos. Habang ang Euro ay 70 pesos and 43 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maring tunghayan sa Bombom Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, mga kabombo, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan. Mapapanood na, mapapakinggan din. Nariyan sa bahagi po ng Davao City at maging sa kabuuan ng Davao Region ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Carrigal Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soccsaron Region, Bombo Radio Jansan. At sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
0: Sa Mindanao area pa rin po, maaaring yung tutukan ng Bombo Radio Malaybalay, gaya rin pong Star FM Zamboanga, Star FM Depolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities.
3: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
4: Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
6: Like mo, share mo.
22: Basta Radio, Bombo.
5: Star FM,
23: the best music station across the nation.
24: Kwelang-kwela ng mga DJs.
23: Ang galing sa information.
5: Fully digitalized. It's all for you.
25: Star FM across the nation.
5: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
26: Basta Star?
27: Ano? Sumagot ka. Kala ko ba lagi kang nandyan para sa akin?
26: Ano ba? Pagod na akong palaging itindihin ka.
27: Buti pang paborito kong radio station. Laging nandyan for me. Dito na lang ako sa 102.7 Star FM. Kasi never akong iiwan kahit sa pinakamasakit at pinakamabigat na eksena.
28: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
29: Star FM.
30: Star FM.
31: Star FM.
5: Star FM. It's all for you.
32: Star FM.
33: Sa palengke, may swerte.
34: May swerte? Sa palengke?
33: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
33: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dali Tanggihin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
28: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
5: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radyo Philippines.
10: Uy, sino yun?
11: It's a bird!
12: It's a plane!
10: No, it's me.
28: Lilipad na ang sweetie-tweetie DJ ng Star FM. Yvonne Adarna! Yvonne Adarna!

oras natin sa Bungabulan ng Pilipinas sa 19 Star Minutes. Makalipas po alas 7 ng gabi. 7:19 in the evening at the Philippine Standard Time. Kamusta ka naman? Grabe, ngayon na ulit tayo nagkarinigan. Ba? Ngayon, parang welcome back. Welcome back to you.

stress ka ngayon. Ano mo yun? Magda-day off ka na bukas. Weekend na bukas pero na-stress ka pa rin. I understand you. As someone, araw-araw na-stress. Na wala nang paglalagyan ng stress. Kaya naman idaan mo yan sa mga music. Dissertation! Tayo po ay magkakasama up until 12 in the midnight. Ganun talaga. Kaya naman, magbabalik-tiktokin na tayo dito lamang yan sa 21.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Ano na? Oras natin sa Popular Pilipinas 39 Star with us. Makalipas mo alas 7 ng gabi. Kahit maputi na ang buhok ko, yan ang uwitin ang mula sa soap dish. Ako kung magbibilang lang tayo kasi nation. Alala ko yung mga panahon, sabi ng nanay mo, kunan mo ako ng uban. One uban is equals to 1 peso. I miss those days. Ngayon kasi, nagpapakulay na sila ng buhok. Diba? Yung mga magulang, wala, gumaganda na talaga sila. Ayaw na nila ng white hair, kulay-kulay na lang tayo ng buhok. Yung mga nagpapabayalodge, ganon. Para talagang fresh na fresh, hindi halata ang edad. Ganon dapat! Charot! Ano, ang tawag doon? Yung age beautifully. Tama ba yun? Well, anyway, because radiation, ngayong oras na ito, ibabanggitin ko na ang mga proof of purchase para po sa ating swerte sa palengke 2026. Ay, kabog na kabog. Kung meron ka na nito, buti naman. Pero kung wala pa ka sa radiation, ito, pakinggan mo na. Una sa lahat, meron dyan ang ating Gardenia Loaf Bread. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas. Basta Gardenia. Ang gagawin mo lamang isang empty plastic of any loaf variant and size. So kahit ano yan, kahit anong flavor, kahit anong size, basta isang empty plastic ng Gardenia Loaf Bread. And pwede rin naman ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Isang crown o yung tansan ng San Miguel Pale Pilsen na 320 ml. O kaya naman, isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen Grande. Alam mo na yan, kung meron kayong mga kapitbahay na laging nagiinom, pagtapos nila uminom, sumingit ka lang, kunin mo yung tansan. O ito pa ha. O Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Isang tansan din, isang crown ng Red Horse Beer na kahit anong size. Of course, Kistery Nation. Meron din Red Horse Super Strong. RH Super ang shot ng tropa. Isang crown ng Red Horse Super. At Kistery Nation, at diba, dami natin yung option ngayon. Pwede rin ang Sarasaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnama na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarasaya Oyster Sauce. Grabe naman yon. Ang haba pala ng tagline. Ay, dalawang empty sachet ng Sarasaya Oyster Sauce na 30 grams. Yan ang iyong gagamitin. Kasi radiation ko, natandaan mo ba yung lahat? Again, Gardenia, San Miguel Pale Pilsen, Red Horse Beer, Red Horse Super Strong, at Sarasaya Oyster Sauce. Gan ka na muna, Kasradation. Of course, yung mga proof of purchase na yan, ilalagay mo yan sa loob ng sobre. One is equals to one entry. One sobre is equals to one entry, you know? Kaya naman, bili-bili na. At kung meron ka pa dyan, ay gamitin mo na. Oras na natin, 18 star minutes bago po mag-alas 8 ng gabi. 7:42 in the evening at the Philippine Center Time. Dyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Fixmento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
5: Star FM!
6: Star FM!
5: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Basta radyo sa FM?
10: Alos na! Star

Pagtingin, yan ang awitin mula po sa Ben and Ben. Sana hindi magbago ang pagtingin. Aww. Oras natin, 4 star minutes. Bago po mag-alas 9 na ang gabi. 8:56 in the evening at the Philippine Standard Time. Alam mo, minsan mapapasabi ka talaga, no? Kapag may nagugustuhan kang isang tao. Na parang nandun ka sa verge of pag-amin versus sa paglihim ng iyong nararamdaman. Bakit nga ba, no? Kasi minsan mapapaisip ka na kapag ikaw ay umamin, eh baka hindi ka na niya pansinin. Baka magbago na yung kanyang pakikitungo. Kaya kung umiibig ka ng palihim, mabigat din yan. Pero kung sa ikaka-kampante mo naman, siguro pwede pa, pwede pang itago. Not until hindi na kaya ng iyong puso at bigla ka nang umamin. Sana hindi magbago ang pagtingin. Yun yung sana ng mga taong nagmamahal. Kaya naman kasi recognition ko, kung gusto mo pang makarelate, wow! Gusto pang makarelate sa ating mga tugtugan tonight. We're up until 12 in the midnight. Susunod ang programa na It's All For You in the Evening. Alas 9 ng gabi ang ating Holy Rosary. Samantala, It's All For You in the Evening hanggang 12 in the midnight. And at 10:30 ng gabi, ang ating Facebook Live nagbabalik. Abangan mga ating katanungan sa ating Facebook page, 102.7 Star from Manila. Kasi Nation, ako po yung nakasama. At mga kasama pa yung sweetie girl, Ivana Darna, to formally move to our next program. Here's a song. Mula naman kay Moira and Jason. Awiting ikaw at ako. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Like more, share more.
1: You're with Yvonne Adarna.
2: Hi. Hi, ano? Hi, Kasri Nation. Kamusta ka? Kamusta ang iyong whole week? Whole week talaga. Dahil ngayon ay Friday, pero patulog ka na. At happy weekend agad-agad. Hi! Again, Kasri Nation, tayo po ay naka-live sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Muli tayo nagbabalik dito sa ating live. Ako, kailan ba tayo huling nagkita nung Monday, no? And Mondays, parang ang daming nangyari kasi parang daming nangyari this whole week. O depende siguro, depende sa buhay ng isang tao. By the way, dito sa Facebook page natin ang 102.7 Star FM Manila, pwede kang mag-heart o kaya naman mag-share. At mag-comment! Siyempre, magkakamustahan muna tayo. So, ano bang, may bago ba? May update ba sa'yo ng mga ginawa mo ngayong linggo? At ano ang gusto mong gawin bukas since it's weekend? Let's get party started! Well, congratulations para sa mga in love. At sa mga hindi na in love. Parang may expiration date yung pagiging in love. To the point na kailangan nyo nang umabot sa paghihiwalay. Kailangan nyo nang umabot sa hiwalayan. Ilang syllables yun? Hiwalayan. So kapag naglalaro kayo ng charades, pwede yon. Hiwalayan. Oh, by the way! Kasi hindi naman lahat ng relasyon perfect, hindi naman lahat ng tao perfect. Meron lang talagang siguro hindi kayo compatible o kaya may changes sa career, sa growth ng bawat isa. O kaya hindi lang talaga kayo nagkakasundo. Until to the point na nagkasundo na nga kayo. Hindi kayo nagkakasundo, no, pero nagkasundo kayong maghiwalay. Ikaw kasi Nation na kung ikaw man ang girlfriend or boyfriend, parang ilang taon mo nang kinikim-kim, ilang taon mo nang pinag-iisipan, ano ba? Makikipaghiwalay na ba ako? Titiisin ko ba? Titingnan ko ba kung may pagbabago? O i-end ko na to ngayon din? Kaso, ang problema, hindi mo alam paano mo siya gagawin, paano ka makikipaghiwalay? Sa text o sa personal? Kaya naman natin katanungan for tonight, Kasri Nation, mas okay bang makipaghiwalay sa text o sa personal? Ikaw na ang sumagot dyan. Ano bang naging mas effective sa'yo? Ano ba yung mas madali? Mas hindi masakit, mas magaan makipaghiwalay sa text o sa personal? Huwag naman messenger, no? Kasi parang, ewan ko, kung makipaghiwalay text or personal, gano'n na lang. Huwag na messenger. Ito nang sagot natin, mga ka-tradition. Sabi ni Kuya, good evening DJ Yvonne and Blooms. Mas magandang makipaghiwalay nung nakipaghiwalay siya, hindi alam ang gagawin niya. Kung lalaban pa ba siya or babawi na. Pero ang totoo, gusto na talaga niya makipaghiwalay. Wala talaga, kailangan ko na nga tanggapin sa sarili ko na wala na kami. Sa una lang masaya, pero sa huli ang pagsisisi. Walang perpektong relasyon sa akin. Pakiramdam ko noon, bumagsak ang mundo ko. Wala na akong parating kausap. Yung parating masaya, kahit patago kami nagkikita, napalitan na ng lungkot sa akin. Sa dami ng sinabi mo, Kuya, hindi mo sinagot! So ano nga? Alin nga mas okay? Personal o sa text? Hindi mo naman sinagot eh. Pero thank you sa sharing mo, no? Totoo naman, yung dati, lagi kami kausap kahit anong oras. O kaya, ano ba, dahil malungkot ka, pwede mo siyang matawagan, kausapin. O, masaya ka, napalitan na ng lungkot. Yung mga alaala na yan. It's part of life. Yun na lang isipin, it's part of life. Masakit, pero kailangan tanggapin at kailangan mag-move forward. Pero ang tanong ko nga, mas okay ba may paghiwalay sa text o sa personal? Sana sagutin mo! Saan mo siya nakipaghiwalay sa'yo noon? Kasi sabi mo, hindi niya alam kung lalaban pa ba siya o ibabawiin niya. Ganun talaga pag babae. Ewan ko, may part na naawa ba? Hindi. Siguro iniisip niya baka sayang yung relasyon. Pero sige na nga. Ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening DJ Yvonne. Para sa akin, sa text na lang. Para wag na kayo magkita. Mas masasabi mo rin naman sa text, matatagalan pa kayo at baka magkaiyakan pa. In fairness, ganun. Alam mo natin, no? Same. Parang naisip ko rin. Ewan ko, siguro okay na yung text. Kasi mamaya kapag sa personal, mamaya hindi mo pa matuloy. Dahil kinakabahan ka, o kaya naman, hindi ka pa super sure sa decision mo. Pag nakita mo siya, baka magbago pa yung isip mo. Ilang araw ka na nagpupuyat, no? Kung parang natutuliru ka na rin. Lord, makikipag-break na ba ako? Lord, paano ko sasabihin sa kanya na hindi siya masasaktan masyado? Paano po ako? Mahirap po mag-move on. Ang daming thoughts kapag nakikipaghiwalay. Pero kung ang tagal-tagal na tapos hindi matuloy-tuloy, gawin mo na lang sa text. I think, i-text mo na lang kaysa magkita. Kasi mamaya, hindi pa matuloy. Kapag sa personal kayo nagkita, ay huwag na lang. Imbis na, may sasabihin kasi ako sa'yo. Tapos hindi mo naman sinabi. Imbis na makipag-break, ibang topic yung pinag-usapan ninyo. Hindi na talaga natuloy. Ang hirap. At ito naman ang sunod. Sabi naman niya, sa tingin ko DJ Yvonne, mas okay ang makipaghiwalay in personal. Kasi sa personal na usapan, mas madali mong maipapaliwanag yung mga dahilan mo at makikita mo ang reaksyon ng kabilang panig. Nagpapakita rin ito na respeto sa partner. Pero depende rin sa sitwasyon, kung hindi safe o practical ang personal na pag-uusap, pwede namang gawin sa text pero siguraduhin malinaw at maayos ang iyong komunikasyon. Yes, of course. Yun talaga, unang instinct ng tao pag maipag-break is sa personal. Diba? Kasi, mas ma-enthusiast. Mas ma-emphasize mo ang iyong gustong sabihin. Mas magiging klaro. Kaso lang, ewan ko ba? Na-imagine ko kasi pag nakipag-iwalay ka sa personal, may part na maawa ka pa, o kaya parang magda-doubt ka ba, o itutuloy mo ba talaga ito? Ang daming pwedeng mangyari. O ito naman ang sunod, sabi niya, much better kung personal. Kasi kahit masakit, kaya pang maka-move on. Uy, oo nga, no? Kasi yung hiwalayan sa text, may mga questions ka na dapat mong malaman kung bakit kayo maghihiwalay. At kung may nagawa bang kasalanan, may pagkukulang ba? O napagod na sa relasyon na walang pagbabago? Yeah, may point naman. Totoo naman din. Totoo. Diba? Mas okay na rin siguro. Parang may level yan eh. Makipaghiwalay is personal, text, or wala na. May ganun. Pinakamasakit siguro yung hindi mo na alam bakit nawala. Pinakamasakit yung bigla na lang siya nawala. Walang pasabi. Break na pala kayo, di ba? Masakit yun. So, masakit yun sa isang tao. Ay, dun sa partner na hinihiwalayan. Kaya sige na nga, go for personal. Castration. Ha? Baka lang, ito na yung sign. Kung makikipaghiwalay ka ba ng personal o sa text, kung ikaw yung isa sa mga nalilito, baka lang naman, ito na yung sign. At ito sunod, sabi niya, good evening po, Mami Bon. Happy Friday and happy weekend. Mas maganda makipaghiwalay ng personal para malaman yung mga pagkukulang at yung mga hinanakit sa relasyon. Pero mas maganda kung maisasalba ang relasyon na pinaglaanan ng oras, pagsubok. Ay, hindi, pagsubok pala. Pagsubok ito, sabay hawak sa kamay, kaya natin to. O, di ba? Pag sa personal, hindi na natuloy. Ang tawag doon, yung tipong nadidelay, may obstacle, wala na, hindi na naman kayo naghiwalay. Diba? May paghawak kamay pa. Instead na, ayoko na. Ang dami na nating panahon na sinubukang ayusin. Diba? Tapos biglang ending, isasalba nyo pa rin. Hay nako! Ito naman ang sunod. Ayan, thank you so much! At lahat po naman nag-comment sa atin tonight sa mga kwentong breakup. Hello. Pwede ka mag-comment kasi Nation kung ikaw anong side mo, ikaw ba sa personal or sa text, saan ba mas magaan, no? Mas magaan para sa iyo at para sa kanya. Pero of course, pag-usapan muna natin itong breakup. Ang breakup ay isang sitwasyon na ginagawa ng isang magkarelasyon na hindi na talaga nag-work out. I mean, hindi mo naman kailangan mag-exercise o mag-gym. Pero kasi meron na talaga mga relasyon na hindi na umuusad. Hindi na okay. Nag-aaway na lang kayo palagi. Hindi na nami-meet yung mga expectations. Hindi na natutugunan yung pangangailangan ng bawat isa. Ano ba yung mga pangangailangan nito? Emotional. Financial. Charot lang. Ano? Eh, sugar daddy. Hindi. Emotional, no? At yung moral support kasi relation. So, ang pag-uusapan natin, of course, makikipaghiwalay. Number one, personal. Personal, parang kapag magre-resign ka, di ba? Sa personal mo ibibigay. Hindi yung parang true message na lang isi-send mo. Although, pwedeng isi-send mo, merong mga ganong extreme cases, isi-send, pero magpapakita ka pa rin sa personal. Mas maganda, and respeto kasi yun, no? Mas respetadong paraan. Lalo na kung matagal na at seryoso yung relasyon ninyo. Kahit nga hindi yan seryoso eh, mas maganda sa personal ka makipag-usap. Para naman, at least give respect to the other person sa pinagsama. Number one, sa tao. Number two, sa pinagsamahan ninyong dalawa. Okay? Para naman din, malinawan yung isa. Yung closure na tinatawag. Para man maging malinaw din. Hindi yung mabigat kasi Renation, no, na parang iniisip niya, bakit? Ano nangyari? Bakit biglaan? Makapag-express din yung isa nung kanyang nararamdaman. So, kailan naman pwede sa text? So, hindi natin tatanggalin yung privilege na pwedeng makipag-break through text. Okay, let's be fair. So, bago, pwede mo siyang gawin kung ilang beses pa lang kayong nagde-date, wala pang commitment, and siguro, pwede naman na kahit through text na lang kayo, you know, like that. Or kapag LDR, no, hindi na talaga kayo nagkikita, text na lang. Eto, kapag merong abuse, castration, abuse or in danger, ipapulis mo na. Tara. Kapag may abuse, syempre sa text na, wag na personal. Mamaya magwarla-warla 'yan. Yung tipong na-stress, bigla kang anuhin, 'di ba? So i-text mo na lang 'yan. Tapos i-block mo. I-block mo na lang, charot. But anyway, number one, of course, yung respect. Siguro i-add ko na lang din. Text mo na lang kapag ilang beses na kayo naghihiwalay at hindi matuloy-tuloy. I-text mo na lang yon. Huwag nang personal-personal kasi same-same lang naman eh. Tingnan natin, meron ba tayong mga live comments dyan? DJ Yvonne, good evening po. Ask ko lang po, pwede po ba yung crown ng Red Horse na isali sa swerte sa palengke sa NCR area? Nagkamali ako kanina. Okay, wala pong Red Horse sa NC dito sa Metro Manila. Meron po, San Miguel Pale Pilsen. Yun siya, pwede. Walang Red Horse sa San Miguel lang po. Dito sa palengke sa NCR. Thank you for asking. Good evening po, Sir Yvonne. Pasarap ng show pa kahit midnight snack. Ah, kahit anong oras pa. Naalala ko nga, kumain akong halo-halo 4 a.m. eh. Good evening po, Sir Yvonne. Mas maganda personal para alam niya lahat. Shoutout kay second mate Darwin Magalasen. Oo na, sorry na. Oh, i-personal lang inyong mga hinaing, ang inyong breaking up. Hi, DJ Yvonne, bagay sa'yo po yung violet. For me personal, para makita mo din reaksyon na totoong paalamanan, para tuldo ka na ang relasyon kung wala na talagang pag-asa. Kapag sa text po kasi nakaka-guilty isipin kasi may pinagsamahan din kasi kayo. Shoutout lahat ng work from home, graveyard person. Thanks sa napakagandang DJ Von. More word power. Bakit pakinggan ng word pa? Thank you so much. Diba? Eh, paano pag nakita mo yung, ano niya, yung reaction niya na nakipag-break ka in person, hindi ka ba maaawa? Mamaya hindi mo na ituloy. Instead na mag-break up kayo, maya-maya, pumunta pa kayo sa, ano, nag-date pa kayo, di ba? Kumain pa kayo somewhere, ganun. Hi DJ, ko, gandang gabi. Sa akin gusto ko personal para malinaw ang lahat kung ano at kung bakit ako makikipaghiwalay. At para hindi na siya masyadong masasaktan at hindi tayo DJ ko ang maghihiwalay. Ala! Ano pa yun? Sabi niya, kau pa din ang DJ ko. Haha, miss you. Yun lang po, DJ. Thank you, Star FM. Shoutout sa dalawa dyan. Dito ko nag-comment yung dalawang yun eh. Tatlo pala sila. Ewan ko nasaan yung mga yun. Ayaw ko nga siyang isipin pa. Pero hindi ko na kaya maalala, DJ. Ano nga? Masaya na siya sa partner niya. Ah, kaya okay na ako kahit ako hindi okay. Mas gugustuhin ko na ako na lang ang mag-isa kaysa siya, di ba? Ganun talaga pag nagmahal. Lungkot naman. Eh, hindi, ano na nga? So parang mas okay sa'yo na ikaw yung mag-isa kaysa siya yung maging mag-isa. Ganun ang iyong love. Bakit? May chance ba na maging mag-isa siya? Or mas may chance na ikaw ang maging mag-isa? Ano bang nangyari? Ala? As a chismosa, ate, anong nangyari? Hi, idol. Hello po. Ayan, mas okay na makipaghiwalay sa personal kaysa sa text. Kasi mas nagpapakita ng respeto at katapatan sa taong pinagsamahan mo. Nabibigyan din ng pagkakataon magpaliwanag, magtanong at magkaroon ng closure. Imbis na maiwan na lang na may bitin o hindi nasagot ng mga tanong, oo, mas masakit at mas mahirap gawin ng personal. Pero mas malinis sa konsensya at mas magalang na paraan para tapusin ang isang relasyon. Lalo na kung naging seryoso at matagal din kayo. Siyempre, ibang usapan kung kaya at ligtas naman, mas makatao pa rin ang personal na paghihiwalay. Nag-comment sila, sino? Sino ba yung dalawang tropa pips mo dyan? Hi, Idol Ivan. Hi po! Aba, naglalabasan na yung mga ano natin ha. Swerte sa palengke na kasi. Thank you so much sa lahat ng mga Kasray Nation natin nag-comment for tonight. O, teka lang, Kasray Nation, titingnan ko kung nag-comment ang iba dyan. Loading lang muna tayo. But anyway, you can still comment. Share mo naman ang iyong tawag doon, thoughts if I should love again. Oras natin is 1 minuto makalipas ng 11 ng gabi. 11:01 in the evening at the Philippine Standard Time. Basta ito yung tatandaan mo, no? Give respect sa taong, of course, nayakap mo rin yan eh. Diba? Ang dami niyo pinagsamahan, ang dami niyo yung oras na magkasama kayong kumain, sabay umuwi, nag-usap ng matagal, kinilala niyo rin yung isa't isa. Tapos ngayon, napapunta na sa papagano na kayo, ano mo yun, pababa na. Sige, patapos na yung isang relasyon. Give respect to that person. Para din naman, magkaroon siya ng time, ng space to express, to ask, and para malinawan. Ikaw din, kasi Nation, para rin sa'yo to. Para rin to sa inyong dalawa. Pero ang sakit lang. Sakit. Makipag-break. Kaya naman, para mas gawin nating masaya, ganon. Gawin nating masaya ang inyong mga gabi. Kasi Nation, happy advance weekend. And happy July. July na nga pala. July na nga ni. Diyan nga na muna ulit. At magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan. Meron pa. Okay, sige. Habol-habol tayo tonight. Oh, sabi ni ate, ako na lang kasi sanay na ako mag-isa. Aww. Thank you, my favorite DJ, Muamua Chup Chup. Either way, sabi, uy, grabe naman yan. Grabe naman yan! Either way, as long as masasabi mo sa kanya, ang problema kasi sa text, depende ang pagbasa sa nagbabasa. Sa personal, masasabi mo siya through your mouth at sa peace of mind mo rin. Kung makikipag... Again, ang pakikipaghiwalay, hindi naman kailangan magpaliwalag ng malalim, lalo na kung sure ka na. Kung makikipaghiwalay ka, sigurado ka na sa desisyon at kaya mo ng panindigan. Kailangan firm ka kasi kapag nakita mo ang reaksyon niya at dumambot ka, yari! Totoo yan! Ako, alam mo, DJ Antonio, parang feeling ko nanonood ka sa gabi dahil... dahil nagpa-practice ka na. Thank you so much and I agree sa iyong comment. Ganda ng iyong, ano, ang ganda ng iyong suggest. Kailangan talaga firm. Hirap kasi. Pag hindi na talaga nag-work, wag na. Oh, yan, yung mga mababait, DJ ko. Ah, shoutout sa dalawa. Okay, akala ko sila, ano. Thank you so much. O, tibok ng puso, correct? Ay, birthday mo ba? Totoo ba yan? Happy birthday! Saan ang spaghetti? Bukas may pa-spaghetti ka ba? Charot lang. Ilang taon ka na? Live your life according to the will of God. Ganun na. Ah! Bait ko! Yan ang aking advice. Okay, dyan ka na muna ulit. Kasi Nation, thank you so much sa lahat pa ng mga sumagot. And tuloy-tuloy ating mga tugtugan na patul 12. And the midnight, ito lamang yan. So 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star.

Yan ang awiting, pasulyap-sulyap, wala kay Tutsi. Tutsi Guevara. Oras natin kasi rin siya 16 star minutes bago po mag 12 and the midnight, 11:44 ng gabi ang ating Philippine Standard Time. Thank you so much. Thank you so much. Sa mga kasernisyon natin na tumambay, no, naka-tune in sa atin simula 4 a.m. Grabe naman yan siya. O kaya naman, no, talagang naka, ang tawag dito, bayana, kalimot yarn. Basta naka steady lang sa 102.7 Star FM. Kahit anong mga ginagawa, nagluluto ka man, nagtitinda, nagsiselfone, nanonood ng TV, naka-open pa rin yung radyo. Magtipid ka rin ng kuryente, ha? Kaya sa mga nag-work, and hello sa mga bumabiyahe rin. Magandang gabi sa iyo. Unfortunately, we are up until now na lang. Kasi hanggang 12 midnight lang po tayo. But nonetheless, thank you so much. Bukas ulit, 7 p.m. up until 12 in the midnight. Happy weekend, happy Friday, happy Saturday, happy Sunday, happy July, happy forever. I hope your heart is happy and I hope your mind is happy. Ganun. Para hindi lang heart, dapat pati yung utak masaya. At mas maayos ang iyong tulog mamaya. Ako po yung nakasama, ang iyong sweetie girl, Yvonne Adarna. Yes, this is Yvonne Adarna. Renisha, huwag makalimutang mag-ingat at magpakasaya. At maging mabuting tao. Kaya naman, dyan ka na muna at magbabalik-tugtugan na tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good night.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: Star FM.
1: Pinoy, gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Pinoy. Morning na. Gising na. Samahan na ang Star

0: Like mo, share mo.
1: Pinoy, gising na, morning na, samahan na ang Star

0: Isa sa ilalim sa full alert status ang buong National Capital Region simula Lunes, kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inopirma ito ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Aberine. Anya, mula sa kasalukuyang heightened alert status, muling itataas ang antas ng kaandaan ng pulisya matapos sa tatlong araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa NCRPO, maging pangkalatang mapayapa o naging pangkalatang mapayapa ang mga isinagawang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa kabila ng tensyon na naitala sa unang araw ng rally sa EDSA People Power Monument. Wala rin umanong naitalang malubhang insidente o aksidente nang ilipat ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Samantala, sinabi ng Philippine National Police na nakaanda na ang lahat ng security preparations para sa impeachment trial ng Vice Presidente. Aabot sa 6,000 pulis ang ideploy sa paligid ng Senado upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa pagbubukas ng paglilitis. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rayco, iniutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng mga pulis na manatiling disiplinado, walang kinikilangan at nakatuon sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Pinigyan din ni Nartates na ang pagtataas ng alert status ay bahagi ng patuloy na pagtataya ng pulisya sa sitwasyon upang matiyak na sapat ang mga hakbang sa seguridad habang ginagalang ang karapatan ng mamamayan.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita. Hiniling na mga pamilya ng mga nasawi sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Supreme Court na ideklarang labag sa konstitusyon ang mga pulisiyang naging batayan sa dating administrasyon. Sa pamagitan ng kanilang mga abogado mula sa Central Law Philippines, naghahain ang mga petitioner ng isang manifestation and urgent motion for resolution kung saan iniiling nila sa Korte Suprema na aksyonan na ang mga kaso na kabinbin pa mula noong 2017. Sakop ng petisyon ang 26 na komunidad sa Maynila na umano'y nakaranas na pang-aaras noong kasagsagan ng war on drugs. Dahil sa seguridad, hindi pinangalanan ang mga naturang lugar. Inihiling din nila sa Korte Suprema na ideklarang labag sa konstitusyon ang Philippine National Police Command Memorandum Circular Number 16-2016 o mas kinala bilang Project Double Barrel na naging batayan ng anti-drug operations. Nananatiling umiiral ang naturang pulisya kaya maaari pa rin umano itong magamit ng mga pulis bilang pasyahan ng mga operasyon sa mga mahihirap na komunidad. Bukod dito, humihiling din ang mga pamilya ng writ of amparo. Anila nakararanas pa rin ng mga banta, pananakot at maling impormasyon ng ilang pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Noong March 2025, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Kalauna ay dinala siya sa The Hague sa Netherlands upang harapin ang paglilitis.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pamatalaman sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwela-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
11: Basta Star.
12: Dito sa Las Piñas, palaging nakatuto kaming magkakabarkada. Palagi kasing good vibes ang music. Kaya kung may broken-hearted man sa tropa namin, pinapanig namin sa Star FM. Para sumaya. Siyempre, informed din kami sa mga balita. Kaya, saan ka pa?
13: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
14: Star FM.
15: Star FM.
16: Star FM.
17: Star FM. It's all for you.
18: Star FM.
17: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
19: 102.7.
20: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras na buka puluhan ng Pilipinas. 8 star minuto na, makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:08 in the morning.
20: Star FM across the nation.
21: Antonio Lambada.
22: Good morning!
23: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week! On Star FM!

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Ayos na! Star

0: FM.
1: Or FM.
2: Or FM.
3: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
4: Water 2.7 Star FM. It's all for you. Like Boss Shabo.
5: Mega Manila's best music station.
4: Aras Aras Star Nation, Cebu, Kabuluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 33 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:33 in the morning. At syempre, Star Nation, ngayong araw ay July 4, 2026. Araw po ng Happy, happy weekend po sa lahat ng mga Star Nation natin. Nasa mga oras na ito ay buhay na buhay at gising na gising. Kumbaga, magang po mga magang gumising kahit walang pasok. Aba, congratulations ha. Kasi isa lang patunayan, Star Nation, na marami kang magagawa ngayon. O kahit wala kang pasok. Depende na lang kung hindi ka nakatulala ngayon. At nakatingin sa malayo. Kasi kung ganyan, wala kang magagawa talaga. Hello po sa mga Star Nation natin. Na ngayong araw na Sabado ay may mga ganap, may mga labas. Oh, ngayong araw na to, ako baga may gala. Well, syempre, deserve niya naman yan. Oh, ngayong araw ng weekend, ha. Basta, meron kang pira. Kung wala, oh, sa bahay ka lang. Pumirmi ka sa bahay. Ay, nako, ang hirap talaga, no, Star Nation, no? Kailangan meron kang, ano, nakaready na extra money, no? Lalo na kapag may mga biglaan kayong labas, diba, ng iyong mga mahal sa buhay. O di naman kaya sa mga star mommies at star daddies natin dyan na kapag kailangan ni star students ng pera, diba? Pambili ng project o yung mga gamit sa eskwelahan, diba? Tapos wala tayong maibigay. Naku, grabe, no? Kumbaga, yung sahod natin kulang pa. Pero di ba dito sa Metro Manila merong dagdag sahod, di ba? May dagdag sahod kaya lang hinati sa dalawa. Hindi po installment. Ay, no. Pero okay lang yan, Star Nation. Dahil bakit kanyo? Meron na dito ha. Meron na ibibigay sa iyo ang Bombo Radio at Star FM para may chance ka makakuha ng extra income. Sa pamagitan ng pagsali sa ating promo. Wala iba, Star Nation. Pwede ang swerte sa palengke 2026. Araw-araw, balde-balde pa premi na may cash pa. Kung saan, 9 million pesos in total prices. Ang ating pinamimigay nationwide. Okay, sa mga Star Nation natin, ano pang iniintay nyo? Aba, sali-sali na, tulog-gulog na ng inyong mga entries. Dahil patuloy pa rin tayo tumatanggap ng week number 1 na entry sa ating promo. O sa mga Star Nation natin, kung ikaw gusto mo ng pampremyo, gusto mo bang manalo ng cash, gift pack at radio? Well, ano pa hinihintay niyo, Star Nation? Makinig mabuti ha, dahil narito ang ilan sa mga proofs of purchase na pwede niyong bilhin at ipunin. Eh nandito, Star Nation, yung isa sa mga way ninyo para mas lalong sumarap ang inyong ulam, ang inyong ginigisa. O di naman kaya kung gusto nyo ng bagong lasa, aba, Star Nation, subukan nyo nito. Walang iba kundi ang Sarsaya Oyster Sauce. Para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Aba, kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce! Nako, Star Nation, aba, kung gusto nyo ng legit at talaga namang masarap na oyster sauce na talaga namang mapapasaya ka talaga, Aba, subukan niya na ang Sarsaya Oyster Sauce. Kakagandaan pa niyan, may chance ka pang sumaya dahil baka ikaw ang manalo sa ating papremyo. Sa ating papromo, Star Nation, gamit-gamit ang Sarsaya Oyster Sauce. Ang kailangan lang natin, Star Nation, ha, dalawang empty sachet lang ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams. Mantakin nyo, napakadali lamang, Star Nation. Ha. Dalawang empty sachet lang ng Sarsaya Oyster Sauce. O, na 30 grams, meron ka ng isang entry. Diba? Like for example, nagamit nyo na yung Sarsaya Oyster Sauce nyo na nasa sachet. Alagay nyo na agad sa inyong sobre. O, diba? Kung meron ka ng dalawang sachet ng Sarsaya Oyster Sauce na nagamit, lagay mo na sa sobre, meron ka ng isang entry. O, diba? At sa mga Star Nation natin na sa buong linggo, talaga namang grabe yung hassle natin. Eh? Kaya deserve na deserve din nyo ang pahinga. Pero masakit ba ang inyong katawan? Aba, huwag ka mag-alala dahil sagot dyan ng Omega Painkiller. Dahil sa Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Ang kagandaan niya, sumarap na ang inyong pakiramdam dahil sa haplos ng Omega Painkiller. Aba, may sarap pa na ikaw mararamdaman kapag nanalo ka sa ating pa-promo gamit ang Omega Painkiller. Ang kailangan lamang natin sa ating Omega Painkiller, isang cup lamang po ha. Isang cup or label ng kahit anong size ng Omega Painkiller. So ibig sabihin, sa isang bote ng Omega Painkiller, Star Nation, eh meron ka na magagawang dalawang entry. Oh, yung isang cup, lagay mo na sa iyo sobre. Meron ka na isang entry. O di naman kaya, tapos meron ka pang label dyan, tanggalin mo na yung label ha. O pagkakalam ko, kailangan mo lang ano yan eh, i-blower para matanggal yung label ng Omega Painkiller. Tanggalin nyo, lagay nyo po sa sobre, meron ka na rin isang entry. O di ba? Parang dalawa ng entry na gawa mo sa isang bote ng Omega Painkiller. At sa mga Star Nation natin na nag-iisip na kadalang breakfast ngayong morning, aba, huwag ka nang mag-isip pa. Dahil, kung gusto nyo ng ramdam na ramdam ang everyday holiday sa inyong mga tahanan, aba, subukan nyo na po ang Holiday Sun Pride. Dahil sa Holiday Sun Pride, all day holiday, Biffy Mitty Linam Nam! Ito na yung bago ninyong breakfast, Star Nation. Ang Holiday Sun Pride, na talaga namang grabe yung pagkamiti ng Biffy. Talaga namang Linam Nam! Ang kailangan lang natin, Star Nation, sa Holiday Sun Pride, dalawang paper label lamang po ha, ng Holiday Corn Beef. Diba? O di naman kaya, dalawang paper label ng Holiday Beef. O di naman kaya, pwede nyo i-combine yan. For example, Star Nation, meron kayong dalawang Holiday Corn Beef. Tanggalin nyo yung label niyan. Yung dalawang label na yan, lagay mo sa sobre, meron ka lang isang entry. O di naman kaya, kung meron kayong Holiday Beef Loaf, dalawang paper label lamang po ng Holiday Beef Loaf. So ibig sabihin, dalawang Holiday Beef Loaf po, lagay mo na sa sobre, meron ka na isang entry. O di naman kaya, kung meron ka dyang Holiday Corn Beef na isa at isang Holiday Beef Loaf, tanggalin mo na yung label niyan, lagay mo na sa sobre, meron ka na isang entry. O di ba? At syempre sa mga Star Nation natin, yan ang gawin nating breakfast ngayong morning ng Sabadabadabadoo para ramdam ninyo ang holiday. And syempre sa mga Star Nation natin, wag na wag nakakalimutan ha, kahit na weekend, wag kalimutan na maligo ha. Ikaw pa naman pagka-weekend, ayaw mo maligo. Gusto mo, Lunes na agad. Wag, Star Nation ha, kailangan eh, maligo tayo everyday. At syempre, kailangan siguradong dapat siguraduhin natin yung gagamitin natin sa buwan ay subok na at talaga naman nagtatanggal ng germs. At syempre, hindi lang nagtatanggal ng germs. Dapat nag-iiwan din ng amoy na nakakasarap. Nakakasarap. Oo, kumbaga eh, talagang amoy fresco ka talaga. Walang iba, Star Nation. Gamitin mo na ang Bioderm Germicidal Soap. Bida, handa ka sa Bioderm! Oh, maraming mga ano yan, Star Nation, ha? Maraming mga variant yan. Ang Bioderm, merong coolness. Diba? Talaga namang nakakapresko. At marami pa mga variant. Sa mga sarnation natin na kailangan lang natin sa Bioderm Germicidal Soap, isang empty box lang. Or di naman kaya isang sachet ng kahit anong size at variant, pero kailangan isang entry. O kung meron ka dyan isang box ng Bioderm, yung box, kunin mo na. Lagay mo na sa sobre, meron ka lang isang entry. O di naman kaya kung meron ka dyan sachet ng Bioderm, o isang sachet lang, lagay mo na sa sobre, meron ka lang isang entry. Eh, Star Nation ha, araw-araw. Nakinig lamang sa ating impila para malaman mo pa ang iba pang mga proofs of purchase at maging updated sa iba't ibang announcement natin ha. Para naman sa ating promo. Kaya hulog-hulog na sa inyong mga entries, Star Nation. Dahil ngayong week number one, ay tuloy-tuloy pa rin po pagtanggap natin ng inyong mga entries. Dahil 9 million pesos total prizes ang ating pamimigay nationwide. Huwag na magpapauli dito sa Suwarto sa Palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radio. Damihan rin ang entries dahil the more entries you send, the more chances of winning. Kasama nyo na Star Nation ang inyong lingkod at check on your radio. Agad na siya din umaga sa ating programang Morning Star Sweep. Dito pa rin po yan sa inyong impilan. Nalagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo, share mo.
4: Kasama ang inyong happy birthday every day. Joko partner sa tawaran. At DJ na heart of sa hagwal pa at yami pa. Star DJ Antonio Navarro is my name. And music is my game.
1: Yabba-dabba-doo.
4: Sa mga Star Nation natin nagtatanong kung ano ba ang mga maaaring ninyong mapanalunan sa ating Suwarte sa Palengke 2026. Aba, makinig na mabuti dahil eto na!
2: 102.7 Star FM.
6: Suwerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
6: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
7: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
6: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
7: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
9: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
10: 102.7
11: Basta!

0: Here now is Star FM's top of the hour news.
1: Star Nation, narito na ating top of the hour news sa oras na ito. Sana pasok tayo ng ating balita sa ating sister station kung saan face-to-face classes sa San Jose National High School nakatakdang ibalik sa July 6. Entertainers iimbitahin bilang bahagi ng emotional healing ng mga kabataan. Para sa buong detalye ng balita na yan, makakasama natin live or direct mula po dyan sa Bombo Radio Tacloban, si Bombo Ninya Magpili. Bombo Ninya, please come in. Good morning.
0: Star FM Live Report.
2: Nakatagdang magpatuloy sa darating na Lunes, Hulyo 6, ang face-to-face classes ng mga mag-aarala sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kasabay ng pagpapatuloy ng klase ay nangako naman si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na mag-iimbita ng mga entertainers sa bilang bahagi ng emotional healing ng mga mag-aaral na lubos na naapektuhan sa nangyaring pamamaril sa naturang eskwelahan. Ayon kay Department of Education Tacloban City Division Information Officer Dr. Anilo Edera, patuloy ang pagsisigurado sa seguridad ng paaralan kung saan sinimulan na rin ang paglalagay ng perimeter fencing sa palibot ng paaralan at pag-i-install ng mga CCTV cameras sa buong lugar. Nagpapatuloy rin ang sinasagawang repainting sa paaralan lalo na sa mga silid-aralan kung saan nangyari ang karumaldumal na pamamarila upang tuluyan ang makalimutan ng mga mag-aral ang masamang nangyari. Matatandaang nagkaroon ng insidente ng pamamaril sa nasabing eskwelahan noong Hunyo 22 kung saan tatlong mag-aaral ang binawian ng buhay at ilang mag-aaral din ang nasugatan at dinala sa pagamutan. Samantala, plano naman ng Department of Education na maglagay ng metal detectors sa entrada ng ilang malalaking paaralan sa lungsod ng Tacloban bilang bahagi ng paghihigpitan ng seguridad.
3: Ang preparations natin for the resumption of face-to-face classes on Monday, July 6 ay nagsimula na. No? So una, nag-install na kita ng mga CCTV sa San Jose National High School from the city government yan. Saka nag-start na yung perimeter fencing and all other security measures. And yung pag-repaint ng mga classrooms para maging iba naman yung pagtingin nila sa environment nila pagbalik nila sa klase. And as promised by the mayor, during the first day of the resumption, mag-i-invite siya ng mga entertainers, which is part of the emotional healing ng mga bata at saka ng mga personnel ng San Jose National High School. Nagbibigay pa rin tayo ng psychological first aid sa mga learners, teachers na hindi pa nakapag-avail at saka mga parents. And that will continue. Psychosocial support will continue even during and after the resumption of face-to-face classes because it takes time to recover, to heal yung trauma na na-experience ng mga bata.
2: Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Department of Education Tacloban City Division Information Officer Dr. Anilo Edera. At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpili. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.
0: Star FM, top of the hour news.
1: Maraming salamat, Bombo Ninya Magpili. Live and direct, wala po dyan sa Bombo Radio Tacloban. Star Nation, aarasin mo pa ng babagang balita sa loob at labas sa bansa. Pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
4: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
5: Basta Radio Bombo!
0: 102.7
6: Star FM. Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio, mula sa Syngenta.
14: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
15: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
16: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
15: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
16: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
15: Masigla ka sa ko.
0: The Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
17: 102.7.
18: The Philippines number one Star FM.
5: Antonio Lambada. You're on the Morning Star Suite on Star FM.

0: Star Nation, mula rito sa Star FM Weather Center. Narito po ang ating ulat panahon. Ngayong araw po ng Sabado, July 4, 2026. Ako, lumakas pa nga po Star Nation ang tropical cyclone na may international name na Bavi bilang isang super typhoon. Habang ito nga po ay patuloy na kumikilos pakanluran sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Muli nga ho namataan Star Nation ang Super Typhoon Bavi sa layong po 2,985 kilometers sa east ng Eastern Visayas. Ito po ay may lakas na hangin na nasa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na hanggang 240 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. E sa ngayon Star Nation, ang nakaka-apekto po sa atin na sa mga panahon ng bansa ay ang Easterlies. So ito ka, Star Nation, ay nakaka-apekto sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon at Dinagat Islands. So kasasahan po dyan yung maulap agad sa maulap na kalangitan na may mga kalat kalat na pagulad, pagulod at pagkidlat. Habang dito po sa Metro Manila at natitirang bagay na ating bansa, magiging maaliwalas po ating panahon, di ba na lamang po sa mabiglaang pagulan sa hapon at sa gabi dahil po yan sa localized thunderstorm. Ito nga ho, Star Nation, na ayon po sa State Weather Bureau, posible pumasok nga ho ang bagyong binabantayan po natin sa labas sa Philippine Area of Responsibility sa darating po yan na Miyerkules o July 8. At ito po itatawaging Inday. Halito nga ho, ayon sa pinakahuling Tropical Cyclone Threat Assessment ng PAGASA, mataas nga ho ang posibilidad na dumaan malapit sa Northern Luzon ang Super Typhoon sa susunod na linggo dahilan upang posible magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signals sa malawak na bahagi ng rehiyon, gayon din sa ilang lugar sa Central Luzon. Kaya Star Nation, ha, huwag kalimutan pa rin na magbaon na ng payong. Siyempre, tubig din, iwas dehydration at mahabang-mahabang pasensya. Dahil di natin alam, di ba? Kala natin maaraw pero biglang uulan. Hindi naman kaya, maipit tayo sa traffic. Kaya wag ba kalimutang baunin ang mahabang pasensya. At siyempre, Star Nation, at sisikat po si Aring Araw. O sumikat na si Aring Araw kanina 31 star minutes after 5 in the morning. Taas sa lulubog naman po ito mamayang 30 star minutes ng alas 6 ng gabi. Mula po rito sa Star FM Weather Center, yan po ating ulat panahon. Hatid sa inyo ng 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!
9: Star!

0: Star FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Para sa Red Star Nation, sa buong kabluhan ng Pilipinas, 34 na star minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagmamaganda kumaga, 6:34 in the morning. Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
1: Star Trivia Number 1.
0: Hello po sa lahat ng Star Nation natin na magandang gising. Dahil sa kanilang magandang panaginip. Aba! Anong panaginip yan? Nanalo ka sa isang patimpala? O nanalo ka ng pira? Pero alam ba rin niyo ba, Star Nation? Or naisip niyo na rin ba, Star Nation, kung paano kaya nananaginip ang mga deaf o taong may kapansanan sa pandinig? May mga taong bingi na gumagamit pa rin daw ng sign language habang natutulog ha. Dahil sa isang pag-aaral, isang 71-year-old na lalaking may matinding kapansanan sa pandinig at REM sleep disorder ang napansing gumagamit ng maayos na sign language habang tulog. Kaya nagbigay ito ng mahalagang ideya sa mga mananaliksik tungkol sa posibleng nilalaman ng kanyang panaginip. Pinapakita lang nito na kahit tulog ang ating katawan, Star Nation, pwede pa rin magpatuloy ang paraan ng paikipagkomunikasyon na natutunan natin sa araw-araw. O mahalaga din na maunawaan natin na ang sitwasyon nila. Pero hindi kasali dito yung mahilig na, kumbaga, hindi kasali dito yung mga taong nagbibingi-bingihan ha. Sa utos ni Nanay.
1: Star Trivia Number 2.
0: Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na nag-last Friday night. O di naman kayo mga Star Nation natin na nagising ngayong araw na to pero wala sa kanilang bahay. Nandun sa kanilang tropa. Nakatulog na dahil sa nalasing sa kanilang inuman kagabi. Pero alam ba niyo mga Star Nation ha? Na ang alcohol pala ay pwedeng makaapekto sa ating memorya. Kaya may mga taong pagkagising kinabukasan ay ang unang tanong nila, ano ba nangyari kagabi? O yan yung mga palusot ng mga taong ano eh. Mga taong kapag tinanong, anong ginawa mo? Lasing kami, di namin alam yung ginagawa namin. Ayun, kahit gising sila, Star Nation, ay nakikipag-usap doon, pwede pa rin palang hindi ganap na makabuo ang utak ng mga alaala nila. Dahil naapektuhan nga po ng alak ang proseso ng pagbuo ng kanilang memorya. Hindi nakangulugang nito, Star Nation, na tulog ang kanilang utak. Kundi hindi lang nito naiimbak ng maayos ang ilang pangyayari. Kaya kung ang pinakamalinaw mong alaala ay pag-order pa lamang ng pulutan, aba, baka senyales na yan para maghinay-hinay ka sa pag-inom, ha? Tandaan, Star Nation, mas masarap ang kwentong naaalala mo kinabukasan kaysa sa kwentong ikinuwento lang sa'yo ng mga kaibigan mo. Dahil 50% doon, baka hindi totoo. Ayan, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning naman ang inyong hinatid at pwede ninyong ma-share sa inyong mga katropa. Star Nation, oras sa buka puluhan ng Pilipinas, 38 star minuto na makalipas sa 6 na nagbabaganda kumbaga, 6:38 in the morning. Balik ito ka tayo, ito pa rin po sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman. 102.7
3: Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
5: Vaping, gagawa ng content, playtime with Dylan, movie time and chill with Jen.
6: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
7: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100-gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta
7: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Cassette.
1: The one and only Antonio Lambada.
2: Move it, move it, move it.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Live
1: Oras Star Nation sa Bukabluan ng Pilipinas, ha? 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga, 6:54 in the morning. Happy, happy Sabadabadabadabadu pa rin, Star Nation. July 4, 2026. At hanggang dito na lang muna ang programang Morning Star Sweep. Huwag kayong mag-alala. Ay, muli tayo magkaratingan, Star Nation, ha? Mamaya pong alas 8 na umaga hanggang alas 11 na umaga sa programa It's All For You in the Morning. Makakasama po natin, Star Nation, si Star DJ Kimmy Gora maya-maya lamang. Ha? For the meantime, at tabayan na pagpataw na 7 na umaga, susunod na ang mga nagbabagang balita. Sin yan? Alam, maganda yung ano, di ba? Susunod na po, Star Nation, para sa mga nagbabagang balita. Bombo Network News Morning Edition. Live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
1: Pwede nyo rin po Star Nation i-download ang ating Bombo Radio mobile app. Yan. At kung saan mapapakinggan nyo po mga paborito nyo mga Bombo Radio at Star FM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao at syempre dito sa Metro and Megastar Manila. Available po yan, Star Nation. Libre nyo i-download, mada-download sa Google Play Store at Apple App Store. Hanapin nyo lamang Bombo Radio mobile app. Malati na nakatutok, Star Nation, dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
1: And here's SB19 para sa atin ang awiting Kanto. Star Nation, good morning! Good morning!

0: Paraglio.
1: Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
2: Bombo Radio Philippines.
1: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
0: Bas! Paradio! Bombo!
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Sabado, ika-4 sa buwan ng Hulyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, sa ating weather update, Super Typhoon Bavi patuloy na lumalakas bago pa man ang pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Mga Pilipino doon sa Guam, puspusan na rin ang paghahanda para sa paparating na Super Typhoon.
4: Ang National Capital Region isa sa ilalim sa full alert status sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Ang Philippine National Police handa namang ipatupad ang pag-aresto kay Senator Rodante Marculeta kapag lumabas na ang warrant of arrest laban sa senador.
4: Itong face-to-face classes sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan naganap ang mass shooting nakatakdang ibalik sa Hulyo 6. Mga entertainers iibitahan bilang bahagi ng emotional healing ng mga kabataan.
3: At sa ating balita sa iba, yung dagat, mahigit 2,000 na ang naitalang binawian ng buhay kaugnay ng matinding heatwave na naitala dyan sa France. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
5: Bombo Weather Update!
3: Patuloy ang paglakas ng Super Typhoon Bavi na kasalukuyang nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, ngunit pasok na doon sa tinatawag na monitoring domain. Matatagpuan ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa layong 2,785 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Ito'y may taglay na pinakamalakas na hangin na aabot sa 195 kilometers per hour at malapit sa gitna. Abang meron naman ho itong pagbugsong umaabot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo ng pakanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa ating bansa, mahigpit naman binabalaan ng mga eksperto ang publiko hinggil sa galaw nito dahil sa posibilidad na makaapekto ito sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. Kahit kasi hindi ito mag-landfall, malaki pa rin ang posibilidad na puminsala ang hahatakin itong hanging habagat na magdudulot na naman ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa malaking bahagi ng ating bansa. Kapag nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility, bibigyan ito ng pangalan ng local name ho na Inday na magiging ikasyam na bagyo para sa taong 2026.
4: Sa ibang balita naman, mga kabombo, Star Nation isa sa ilalim sa full alert status sa buong National Capital Region simula sa Lunes kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirina. Aniya, mula sa kasalukuyang heightened alert status, muling itataas ang antas ng kahandaan ng mga pulisya matapos ng 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Samantala, sinabi ng Philippine National Police na nakahanda na ang lahat ng security preparations para sa impeachment trial ng Vice Presidente. Aabot sa 6,000 mga kapulisan ang ide-deploy sa paligid ng Senado upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa pagbubukas ng paglilitis. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko, iniutos ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Artatas Jr. sa lahat ng mga pulis na manatiling disiplinado, walang kinikilingan at nakataon sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Binigyan din ni Artatas na ang pagtataas ng alert status ay bahagi ng patuloy na pagtatayaan ng pulisya sa sitwasyon upang matiyak na sapat ang mga hakbang sa seguridad habang iginagalang naman ang karapatan ng mamamayan.
3: Sa dagdag na balita, iginiit ni Senate President Sherwin Gatzalian na siya pa rin ang dapat na mamuno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay alinsunod sa umiiral na Senate Rules at Procedure on Impeachment Trials. Sa naging panayam, Ito kay Gatchalian ay sinabi niya na malinaw sa alituntunin ng Senado na ang Senate President ang magsisilbing presiding officer sa lahat ng impeachment trial maliban na lamang kung ang nililitis ay ang Pangulo ng Bansa. Gayunman, kinilala niya na may provision sa binagong impeachment rules na nagpapahintulot sa mga senador, lalo na yung mga bumoto kung nais nila na magtalaga ng ibang presiding officer. Ayon pa kay Gatchalian, kung iyon ang magiging pasya ng nakakarami, na naman siyang sundin ang desisyon ng mga senador. Tiniyak din ng Senate President na nakahanda na ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial sa darating na Lunes. Anya, kumpleto na ang security preparations kabilang na ang contingency plans kagaya ng backup power supply upang matiyak na hindi maantala ang pagdinig kung magkakaroon man ng power outages.
4: Bago tayo magpatuloy sa iba pang balita, puntahan muna natin ang iba pang report. Tinutukan ng ating news team ang Office of the Ombudsman. Binigyan diin na walang puwang ang kulturang utang na loob sa mga pampublikong opisyal. Kaugnay niyan, narito ang report ni Bombo Grant Hilario.
6: Binigyan din ng Office of the Ombudsman na walang puwang ang kulturang utang na loob sa mga opisyal ng gobyerno o pampublikong opisina. Sa inilabas na payag ng Tanod Bayan, mari nilang ipinalala na higit na mas malaga ang responsibilidad sa taong bayan kaysa pagtanaw ng utang na loob sa sinumang donor ng isang lingkod bayan. Bagamat nagbitiw ng ganitong komento ang Ombudsman, binigyang pagkilala pa rin ito ang kaugaling Pilipino na utang na loob. Lalo pat kung ito naman daw ay sa pagitan ng magkakapamilya, mga kaibigan at pati o miski mga kakilala bilang pagtanaw at pagpapakita ng pasasalamat. Nabanggit ang naturang termino o kaugalian Pilipino matapos kasuanan ng Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta, former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor at ilan pang individual. Kinakalap nila ang kasong plunder at pagdabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Nagugat ang naturang mga kaso matapos aminin mismo ni Senador Marcoleta ang umunoy pagtanggap niya ng campaign donations. Ayon sa Ombudsman, buhat ng mga tuwiran ang mababatas na mayroong utang na loob sa nadiskubring aabot sa 75 milyong pisong halaga ng donasyon. Ito anila ang eksaktong dilan kung bakit at kung para saan isinulat ang mga batas kontra plunder at bribery. Kung kaya't sa kabila naman isinagawang ilang araw na rally ng mga taga-suporta nito kasama mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, itinuloy pa rin ang Tanod Bayan ang pagsasampa nila ng mga kaso. Gayunpaman, sa makarang mensahe ni Sen. Rodante Marcoleta sa isa sa may sinagawang rally ng grupo, handa umano siyang ma-aresto kaugnay sa plunder case ng Ombudsman laban sa kanya. Walaan niya siyang problema kung ito ang magiging kabayaran daw sa pagtanggol sa katarungan at interest ng mga Pilipino.
7: Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang ma-arresto po ako, wala pong problema.
6: Yan ang tinig ni Senador Rodante Marcoleta na harap sa kasong plunder. Matapos formal ng makasuhan ng senador, inaantabayanan ang susunod na magiging hakbang ng Sandigan Bayan patungkol sa mga kaso. Isa na rito ay ang posibilidad na mag-issue ng warrant of arrest ng korte kontra sa mamabatas upang makuha ng hukuman ang kustodiya ng akusado.
8: Mula dito sa Sandigan Bayan, ito si Bombo Grant Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
3: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Hiniling ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Supreme Court na agaran ng resolbahin ang petisyon na kumikwestiyon sa pagbabago ng liderato ng Senado kahit ito ay napalitan na ng namumuno. Babala niya na maaaring makaapekto ang kredibilidad ng impeachment trial dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Iginint ni Cayetano na walang bisa ang sesyon noong Hulyo 3 na nagpatalsik sa kanya bilang Senate President dahil 12 lamang ang dumalong senador at kulang doon sa kinakailangang mayorya na may bilang na 13. Anya, hindi rin umano nito na itama ang naging depekto kahit formal na nahalal na itong si Senate President Sherwin Gatchalian noong 17 ng Hunyo. Binigyang din pa ng naturang senador na kailangan linawin ng Korte Suprema ang kahulugan ng majority of all members upang maiwasan ang mga posibleng legal na pagkwestiyon sa impeachment proceedings. Inihayag din niya ang pangamba na maaaring maapektuhan ang kinakailangang 16 na bilang ng boto para naman sa conviction kung may mga senador na hindi makakadalo dahil naman sa kinakaharap na kaso. Samantala, giniit pa ng kampo nito si Gatchalian na wala ng saysay ang petisyon ni Senator Cayetano dahil napagtibay ng special session noong 17 ng Hunyo yung bagong liderato at normal na operasyon na ang daloy ngayon dyan sa Senado.
4: Sa iba pang balita, kunestyon ni former Representative Mike Defensor kung ano ang tunay na pamantayan ng batas hinggil sa kasong plunder. Ito ay matapos tuluyan ang sampahan siya at si Senator Dante Marcoleta ng kasong plunder sa Sandigan Bayan nitong araw ng Biyernes, Hulyo 3. Iginiit ni Defensor na ang natanggap ni Marcoleta ay mga campaign donation at walang anumang sangkot na pondo ng gobyerno. Wala rin anyang ninakaw mula sa kaban ng bayan at walang pabor na hiningi. Ipinangako o ibinigay kapalit ng donasyon. Kaya nagtataka ito kung paano ito naging plunder o pandarambong. Iginiit ng dating mambabatas na kung ganito ang isinusulong na legal theory ng pamahalaan, dapat itong ipatupad anyan ng patas sa lahat. Ibinahagi ni Defensor na base sa mga pampublikong dokumento, lumalabas na nagbigay ng donasyon ang mga sumusunod na opisyal sa kampanya ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. noong halalan, kabilang ang 247 million pesos mula kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo, tiga 30 million pesos naman mula kina PCSO General Manager Mel Robles at Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Lahat umano sila ay itinalaga kalaunan sa mga matataas na posisyon sa gobyerno at nilinaw naman ni Defensor na hindi niya sinasabing illegal ito kundi sinasabi lamang niya ang katotohanan. Anya kung ang campaign donations ay ginagamit na ngayon bilang basihan ng kasong plunder, dapat din itong busisiin sa parehong antas ng investigasyon. Ayon sa dating mambabatas, hindi ito maituturing na patas na hustisya, kundi isang malinaw na anyo ng selective justice.
3: Sa dagdag pang balita, nanawagan si dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor na agad nang simula ng pag-iimbestiga sa malaking campaign donors ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kagaya ng binabanggit kanina, ay tinukoy ang ilang mga personalidad na nagkaloob ng malaking halaga para naman sa pangangampanya ng kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong taong 2022 at bago maitalaga sa gobyerno anya, ang ilan sa mga ito ay dati rin nakapag-donate ng malaking halaga. Iginit ni Defensor na walang kinalaman sa pampublikong pondo o anumang palitan ng pabor ang reklamong isinampalaban sa kanya at kay Senator Rodante Marcoleta, kaya dapat ganun din ang pagtrato sa sitwasyon ng kasalukuyang Pangulo at iba pang mga leader ng ating bansa. Nauna nang nagsampah ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder o pandarambong laban kay Marcoleta, ganun din dito kay Defensor dahil nga sa 75 million pesos na umano'y hindi idiniklara sa kanyang statement of contribution and expenditure nitong si Marcoleta.
4: Kaugnay pa niyan, ang Philippine National Police naman handang ipatupad ang pag-aresto kay Senator Dante Marcoleta kapag lumabas na ang warrant of arrest nito. May report dyan si Bongo Jovino Galang.
9: Handang ipatupad ng Philippine National Police ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta kapag mayroon ng lumabas na warrant of arrest dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder. Sinabi ni Police Colonel Allen Reyko, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police, na kanilang gagampanan ang kanilang tungkulin para maaresto ang ipag-uutos mula sa korte.
10: We do not deal in halimbawa po ma'am, but rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court. Of course, we follow yung systems and protocols that, in our operation. So most probably, it will still be the same. Generally the same.
9: Sa panig naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Sinabi ng kanilang tagapagsalita na si Police Major Helen De La Cruz na tungkulin nila ang magpatupad ng anumang utos ng korte. Paglilinaw niya na wala silang anumang ipinipili na mga kaso kung ang mga ito ay ordinaryo o may mga pangalan na mga tao. Magugunitang inaabangan ng karamihan ang maaring paglabas ng warrant of arrest ni Senator Marcoleta matapos na formal na isampa ng The Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan.
11: Ang CIDG po, isa po sa mga mandato talaga ng CIDG is to arrest wanted persons and fugitives across the nation. Yan po ay since time immemorial na nagkaroon ng nag-organize ang Criminal Investigation Detection Group as the separate support of unit of the PNP ay meron po kaming Uplan Pagtugis. Ito po ang aming campaign against all wanted persons and fugitives. So lahat po ng mga order ng korte, ng mga warrant of arrest ay amin po yung pinapatupad. The CIDG po seeks the truth and implement all the orders of the court and enforce all the warrants without fear or favor.
9: Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
1: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
12: Buksan ang mga bintana sa umaga at gabi para makapasok ang sariwang hangin. Nakakatulong ito para hindi agad gumamit ng electric fan o aircon.
13: Libre na, nakakatulong pa sa kalusugan at sa pagtitipid ng kuryente.
1: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bombo!
1: Bombo International News.
4: Umabot na sa hindi bababa 2,000 katao ang excess deaths sa France, bunsod na nararanas ng heat wave sa Europa simula nitong huling linggo ng Hunyo. Ayon yan sa public health officials doon, napag-alaman na 30% itong mas mataas kumpara sa nakaraang linggo. Kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi, lalo na sa mga nasa edad 45 pataas. Nabatid na noong Hunyo 24, inaitala ng France ang pinakamainit na araw sa kasaysayan ng bansa kung saan umabot sa halos 41 degrees Celsius itong temperatura sa Paris. Samantala, umabot naman sa 1,222 ang mga naitalang excess deaths sa Belgium, 39% na mas mataas. Halos kalahati naman ng mga nasawi ay nasa edad 85 pataas. Sa Netherlands naman, iniulat ng mga otoridad ang tinatayang 480 excess deaths noong nakaraang linggo, karamihan ng mga senior citizens na nasa 80 pataas. Ayon sa Copernicus Climate Change Service, ang Europa ang pinakamabilis uminit sa lahat ng kontinente at umiinit ng 2 ulit na mas mabilis kaysa sa pandaigdigang average. Dahil dito, mas madalas na nararanasan ang matitinding heatwave, kakulangan sa supply ng tubig at wildfire. Kaugnay niyan, mga kabombo, may nakapayan pa ang ating provincial station dyan na matinding heatwave doon sa France. Nagdulot nga ng pagsuspindi ng klase at ilang trabaho. May report dyan ng Bombo Radio, Manay Balay.
14: Patuloy na nararanasan ng ilang bansa sa Europa ang matinding heatwave na nagdulot ng panganib sa kalusugan at malaking epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Sa eksklusibo nga panayam ng Bombo Radio Malaybalay sa isang Pilipinang nanirahan sa Strasbourg, France, isinilaysay nito na matindi ang nararanasang heatwave sa Europa at mas mahirap umano itong tiisin kumpara sa init sa Pilipinas. Ayon kay Ann Barto, ang Bombo International News Correspondent, kakaiba ang init sa Europa dahil tuyong-tuyo ang hangin kaya mas matindi ang pakiramdam ng init. Dahil sa matinding temperatura na umabot hanggang 43 degrees Celsius, may ilang paralan na pinayagan ang mga magulang na huwag nang papasukin ang kanilang mga anak. Mayroon ding mga trabaho na pansamantalang isinuspende upang maiwasan ang panganib sa kalusugan. Dagdag pa ni Barto, naubos na rin ang mga portable air conditioner at electric fan sa ilang tindahan dahil sa panic buying ng mga residente. Samantala, May naitala na ring mga insidente ang may kaugnayan sa matinding init. Kabilang narito ang isang bus driver na nawalan umano ng malay habang nagmamaneho.
15: Tayong yung mga kababayan natin at yung mga Pranses na rin, na nagpanic buying sila ng portable na aircon, yung pwede na lang na isaksak at magamit ng direkta kahit walang split type. No? Sa lahat ng mga supermarkets at mall na nagbebenta ng aircon, nagkakaubusan na talaga ngayon to. Kamakailan lang, no, sa may balita na dito sa France na isang bus driver na habang nagmamaneho siya ng bus niya at ng may mga pasahero siya, sa sobrang init na naramdaman niya, nahimatay siya at ibinanggahan niya na lang yung bus sa puno kaysa may matamaan siya.
14: Ang panayam ni Anne Barto, Bombo International News Correspondent sa Strasbourg, France. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Malaybalay Bukidnona para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jacqueline Abrones and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
3: Samantala kung dyan sa Europa ay napakatinding init, naghahanda naman ang mga Pinoy doon sa bahagi ng Guam at iba pang mga isla dyan po sa naturang bahagi ng karagatan ng mga preparasyon dahil may napakalakas na bagyo na paparating ho dyan sa kanila at may direction din patungo dito sa ating kinalalagyan sa Pilipinas. At may balita ang Bombo Radio La Union.
16: Walang sinasayang na oras ha ang mga Pinoy na naninirahan at nagtratrabaho sa isla ng Guam upang maghanda dahil sa banta ng paparating na Super Typhoon Bobby. Ayon sa ulat ng Japan Meteorological Agency, patuloy ang paglakas ng Super Typhoon Bobby dahil sa mainit at very favorable na karagatan ng Pacific Ocean. At inaasahang tatama ito sa isla ng Guam at Northern Mariana Islands. Sa panayam ng Bombo Radio La Union kay Reynald Perino, Bombo International News Correspondent mula Guam, sinabi nito na puspusan ang kanilang paghahanda dahil sa banta ng napakalakas na bagyo. Kabilang sa kanilang mga ginagawa ay ang pagsasaayos ng bubong ng kanilang tinutuluyan upang hindi ito tangayin ng malakas na hangin na oras na tumama ang nasabing bagyo. Idinagdag pa ni Perino na patuloy ang pagpapaalala ng Guam Government sa mga residente na maghanda. Marami ring residente ang mga nagtungo sa mga supermarkets upang makapamili ng kanilang mga kakailanganin sakaling tumama ang malakas na bagyo. Sa ngayon, nakakaranas na ang isla ng Guam ng pag-ulan indikasyon ng papalapit na Super Typhoon Bobby.
17: Una-una po, 2 to 3 days bago dumating itong bagyong Bobby na to, nakapag-prepare na kami mula sa mga foods, especially po sa mga magkaroon man ng power interruption, may mga generators po tayo, may mga medical kit po tayo para kung sakali man na meron po tayong magagamit po. Mararamdaman natin itong pagtama mismo ay mga Sabado ng gabi hanggang sa Linggo, Lunes, Martes ay mararanasan ng sobrang lakas ng bagyong ito. Una-una po, inayos na nila yung mga drainage natin, mga Greek. Magpapaalala, every time nagpapaalala sila through tech na mag-prepare, mag-ingat. Ganun din sa mga connection. Una-una, mahirap yung mawalan tayo ng connection dahil sa power interruption. Tungkol po sa evacuation center, meron po tayong mga designated area po para sa evacuation center. Halimbawa, tulad ng mga eskwelahan. Meron din sa mga military airbase na nakapag-ready na po sila 2 to 3 days bago dumating itong bagyo. Nakapag-supply na rin po sila ng mga canned food, noodles, biscuit para sa mga sakaling masalanta ng bagyo na po.
16: At yan ang ulat mula sa Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News sa Bombo Raymond Datsora. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
4: Sa ibang balita, inatasan ng Senado na nakaupo bilang impeachment court si Vice President Sara Duterte na personal na humarap o magpadala ng abogado sa unang araw ng kanyang impeachment trial sa Hulyo 6. Naglabas si Senate President Sherman Gatchalian na magsisilbing presiding officer ng impeachment court ng formal na abiso sa kampo ng Vice Presidente kaugnay ng pagsisimula ng paglilitis. Batay sa pre-trial order, inaasahang tatagal ng 92 days ang impeachment trial kung saan 62 trial days ang inilaan para sa eksekusyon at 30 days naman para sa depensa. Bukas sa publiko itong paglilitis na mayroong 61 seats para sa mga bisita kada trial day. Nagpulong na rin ang mga senador sa isang all-member caucus bilang paghahanda sa pagsisimula nitong impeachment trial.
3: Kagnay ho niyan mga kabombo, mapapakinggan at mapapanood dito sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa mga update kagnay ho ng ating gaganapin na special coverage dyan sa impeachment trial sa araw ng Lunes. Sa dagdag nating balita, ang Commission on Elections ay tinukoy yung mga issue na may bahid ng fake news. Malaking banta raw doon sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Wala raw mga makinang pumalya na natukoy doon sa mga hardware testing na isinagawa sa Bangsamoro elections. May balita si Bombo Isa Cotoner.
18: Itinuturing ng Commission on Elections ng pagkalat ng fake news at disinformation ang pinakamalaking hamon sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections sa September 14. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco na patuloy ang kampanya ng komisyon laban sa maling impormasyon na maaaring makalito sa mga botante at makaapekto sa kredibilidad ng halalan. Kabilang sa mga kumakalat na maling impormasyon ang umano'y kailangan ang national ID upang makaboto at may bayad ang voter registration. Nilinaw ng poll body na libre ang pagpaparehistro at hindi kinakailangan ng national ID para makaboto. May mga kaso na rin umanong isinampal laban sa mga individual na nagpapakalap

0: anya nakahanda ang komisyon ng palitan ng anumang makinang sakaling magkaroon ng depekto. Nilinawin niyang nakalist lamang ang mga automated counting machines at hindi binili ng komisyon. Bagaman inaasahan ang posibilidad ng ilang technical glitches, sinabi niyang lahat ng mahigit 6,500 na mga makina ay isinailalim sa hardware testing ay pumasa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco.
1: Case na meron, alam niyo po yung pinadala sa amin ng provider na nilang pa sa 6,500. Kasi alam niyo kung bakit. Ang deadline namin sa kanila dapat pag tinay 6,500. So kung may mag, kung 6,500 lang dinala nila at may nag-fail, magmumulta siya sa amin yung kontrata.
0: Ang kauna-unahang barn parliamentary elections ay nakatakdang idao sa September 14 kung saan ihahalal ng mga botante ang mga magiging miyembro ng Bangsamoro Parliament na bubuo sa susunod na pamahalaan ng rehiyon. Umaasa ang COMELEC na magiging mapayapa, malinis at kapanipaniwala ang halalan sa tulong ng tamang impormasyon at maayos na paghahanda. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radio Bombo.
2: Iginiit ni House Assistant Majority Leader at Impeachment Spokesperson si Zia Alonto Adjong na hindi otomatikong napapawalang sala itong si Vice President Sara Duterte sa aligasyong may maling paggamit ng confidential funds dahil lamang sa unmodified opinion ng Commission on Audit para sa taong 2025. Ayon kay Representative Adjong, ang audit opinion ay para lamang sa year 2025 at hindi nito tinutugunan ang mga isyong kinasasangkutan ng 612.5 million pesos na confidential funds noong mga nakaraang taon. Anyan, natatili pa rin ang panawagan ng Commission on Audit na isauli ang mga questionableng pondo. Binigyan din pa na ito ay hindi pa rin nasasagot ang mga issue hinggil sa acknowledgement receipts at sa umunoy katang isip na pangalang Mary Grace Piatos na lumitaw sa mga dokumentong may kaugnayan sa confidential funds. Anya, layunin ang impeachment trial na malinawan ang mga isyong ito sa pamamagitan ng ebidensya at ng testimonya.
3: Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation ang ating humpanayam sa isang financial analyst kaugnay dito sa mga panibagong developments sa aspektong pang-ekonomiya, lalo't ang bansa ngayon ay nasa upper middle income level na at ano rin kaya ang magiging epekto sa atin noong pagkakautang na lumubo na sa 18.55 trillion pesos mga kabombo at mga ka-Star Nation. Mamaya ho yan sa tuloy-tuloy nating balitaan dito pa rin sa Bombo Network News. Samantala,
2: ini-archive na ng Sandigan Bayan 7th Division ng Kasong Graft laban sa nagbitiyo na mababatas at puganting si former Representative Elizalde Co. Dahil mahigit 6 na buwan mula nang maglabas ang korte ng warrant of arrest, ngunit wala pa rin sa kanilang kustudiya ang dating mababatas. Nauna nang ibinalik ng National Bureau of Investigation ang return of warrant. Tapos mabigong matagpuan itong siko sa mga address na nakasaad sa kanyang warrant of arrest. Nilinaw naman ang Integrated Bar of the Philippines na ang pag-archive ng kaso ay isang karaniwang hakbang ng korte at hindi nangangahulugang ibinasura na ang kaso. Ginagawaan niya ito upang hindi maantala ang mga schedule ng korte habang hindi pa nahuhuli ang akusado. Nahaharap itong si Zalde Co sa kasong graft kaugnay ng umano'y manumaliang 289 million pesos na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Iniuugnay rin siya ng Office of the Ombudsman sa SunWest Incorporated na isa sa mga kontraktor ng naturang proyekto. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines, mananatiling nakabitbin ang mga kaso at agad itong didinggin sa oras na maaresto ukusang sumuka ang dating mababatas. Dahil itinuturing siyang pugante, hindi rin umano mapapaso itong kaso kahit patumagal ang kanyang pagtatago. Sa pinakahuling impormasyon ng pamahalaan, pinaniniwala ang nasa France si Zalde Co at naghain ng asylum doon. Samantala, sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya na nire-review pa ng pamahalaan ang naging resolusyon ng Sandigan Bayan.
3: At kagaya ho ng ating binabanggit mga kabombo, mga ka-Star Nation, makakapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang isa sa mga tinutukoy ho natin, mga kinukonsulta natin sa mga gantong usapin. Kapiling natin sa ating linya via Zoom si Ginong Rogel Morales, isang financial analyst at tumanggap na ho ng iba't ibang mga pagkilala kaugnay ng kanyang propesyon. Magandang umaga po ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines. Kayo po

0: napapanood at napapakinggan ng atin ho mga taga-subaybay. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang umaga po sa inyo.
1: Magandang umaga, Bombo Dennis and Jaira at sa lahat ng ating mga taga-pakinig sa Bombo.
0: Kami ho'y napatawag ano? Dahil nais po naming mapag-usapan yung tungkol sa pag-akyat ng level ng Pilipinas sa upper middle income country. Ano ba ang kahulugan nito para sa mga karaniwang mamamayang Pilipino?
1: Para sa atin pong pagtingin dito, ang kagandahan sa nangyari is that we've been working for this for the past 40 years at nangyari nga ito. Dati tayo na sa lower bracket, nandito na sa upper middle income bracket, which is about $4,850 na tayo in terms of gross national income and per capita income sa mga individuals, no? So ang ibig sabihin niyan, medyo angat na tayo, umangat na tayo on an average, no? Pero ang realidad, kung titingnan natin, kaya tumaas yan because marami sa ating mga kababayan may bahagdan or percentage na medyo nakakariwasa ang pamumuhay. So nahahatak ang average niyan. Ang realidad diyan is if you compute $4,850 sa current conversion rate of 60, for example, that is 291,000 pesos average income ng family annually. Now, kung marami tayong mga kababayan nasa minimum wage earning capacity pa lang, wala pa silang 250,000. So hindi pa sila umaabot doon. Bakit nahatak tayo? Because hindi po pantay ang ang pag-spread ng wealth sa Pilipinas. Take for example, the top tier wealthy people in the Philippines. The number one is about $18 billion si Mr. Ricky Razon. Ang pangalawa sa kanya, mahigit 3 billion lang. Ang layo. Sino lang ang pinakamayayaman sa buong Pilipinas? Ang layo pa ng kanilang agwat. So ito po ang humahatak ng average natin kung titingnan natin ito. So sa pangkalahatan, parang ulan yan. Kung nasa drought season tayo, tuyon-tuyo lahat, pero may umulan na bahagi iba ng Mindanao, for example, at bumaha doon, baka mapapasabi kang sana all, sana naambunan ako. So yan po ang nakikita natin dito. So the challenge now for the government is to make that impact ang kalahatan, which is we are working on that. Ginagawa ng ating pamahalaan na magkaroon ng inclusivity at maramdaman ng lahat. Remember, ang ating entry is nandito, kakapasok lang natin sa entry level ng upper middle income. The bracket is 4,630 hanggang sa $14,000. So medyo maluwag po yan. So gradually, our government and the private sector will start working together para umangat ng umangat ang maramdaman ng lahat, hindi lang nasa taat na bahagdan.
0: Okay. Kaugnay ho niyan, ano? Paano nga ba yung pinakamainam na hakbang sa ngayon para maramdaman ho ito doon sa mga nasa laylayan? At ano naman ang pwedeng gawin ng mga nasa lower level, mga local government at pati na yung mismong mga mamamayan? Ano? Anong pinakamainam na gawin sa ganitong pagkakataon para makaagapay sa kasalukuyang sitwasyon?
1: Para po sa mga individual natin mga kababayan, if you just focus on your personal goal, yung financial goal natin, kasi kahit naman anong, parang train yan eh. Kahit alam mo may train kang matulin dyan, hindi ka naman nakasakay doon, eh hindi mo din ramdam, di ba? So ngayon, ang sa akin, if we focus on our personal goals, work on it, kaya nga ang hashtag ko sa buhay is kumilos ang ayon sa laki ng mga pangarap. If we do that, and together with the government side, the LGUs, to create more jobs, the focus is really to make jobs available for people para matulayan. At sila naman ay umangat din ang kanilang kabuhayan. Hanggat kikahos yan at walang tinatamasang maayos na pamumuhay, hindi nila maramdaman yung portion ng pag-angat natin sa atin pong ranking in the global scenario. So again, focus on your personal goals. Eh, malamang-lamang ang pangarap mo sa buhay, hindi naman kumita na ng 291,000 annually. For sure, you want to be millionaires. And if we work on that, at may katuwang tayong gobyerno, nang ganun din ang hangarin sa buhay, I promise this is going to be a better country.
0: Ang akin hong katandem dito, si Bombo Jaira Hanggayo, may ilang punto rin na nais na maitanong po sa inyo.
2: Sir, if we are seeing this as a positive development, ano naman yung epekto ng paglobo ng utang natin na 18.55 trillion pesos na pinakamalaki sa kasaysayan?
1: Well, yung utang na yan, huwag kayong masyadong mag-worry. Unang-una, tataas pa yan bago matapos ang taon. Baka pumasok pa tayo sa 19 trillion dyan. Ang importante dyan, in terms of percentage, as a percentage of our GDP or size of our economy, is within the range allowable. In fact, it's about 63% of our GDP. Ang importante, nababayaran natin yan at nagagamit sa tama yung inuutang na yan. And to top it all, ang dahilan na naman kung bakit lumobo, because nag-weaken din ang ating peso. Kung ang dati utang mo is $1 billion, and that time the conversion rate is only 50 pesos, that could have been just 50 billion, right? Pero, tumaas tayo sa 60, wala ka pang ginagawa, yung utang mong 1 billion naging 60 billion in terms of peso because nag-weaken ang ating pong tawag dito, currency. So our central bank, weighing the options, talagang naninimbang sila kung paano natin maaabot na humina din ang dollar against the peso at at the same time, magamit ng tama inuutang natin. Remember, kaya tayo napapautang. Mabuti na lang utang na to, mostly are domestic. Hindi yan galing sa labas na kasi ang style ng ating pamahalaan through the Bureau of Treasury is either mangutang domestically or local market or international. In this case, most of it are borrowed locally. Magandang bagay yan, dalawang na-achieve ng government. Number one, if you borrow locally, you allow people to take part in funding our GAA. Kung ano ang kinukulang ng BIR, Bureau of Customs and other agencies, collecting agencies for revenue, pag kulang ka dyan, inuutang ng gobyerno. At pag umutang ka publicly, you allow people to take part in nation building. And at the same time, you tame somehow the effect of inflation. Kasi nasa siphon off mo sa circulation yung mga pera na yan, especially if ang kinuha lang sa bonds, 5-year bond, 10-year bond. So you allow as an individual na matali yung pera mo for 10 years ginagamit ng gobyerno para sa nation building natin. Ikaw naman kumikita at the same time. And in doing that, umababa po ang inflation. If last April, the inflation was 6.8, I am thinking the May inflation will be a lot lower than that.
2: Now, bilang nasa sektor ng ekonomiya, sir, ano yung nais naman ninyong mapakinggan kasi malapit na itong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.?
1: Well, ang sa akin, focus tayo sana, ang dapat makita natin at madinig sa ating pong mahal na Pangulo kung anong kanyang strategy na talagang matugunan itong reversal ng ating pong pagbagal na ekonomiya. Kung nakikita natin, ang GDP natin was lethargic for the past quarter. I hope may pag-angat itong second quarter and we're now entering the third quarter. So there should be some adjustment. Nasa mid term na tayo ng ating pong not only for sa pamahalaan but also in the year 2026. Sana makita natin yung specific strategies, ano movement na gagawin nila in terms of infrastructure projects, creation of jobs, napakahalaga para sa akin na may ma-provide na hanap buhay. Lahat ng bagay gagana sa Pilipinas kung ang mga tao may income. Kung walang income lahat, maniwala ka sa akin, mabagal po ang takbo ng ekonomiya natin. So I am hoping that ang ating pamahalaan, lalo pa talaga naman siyang lumalabas ng Pilipinas, I think nasa Canada ang ating presidente ngayon, is trying to market opportunities in the Philippines at sana may maibalita siyang maganda para sa ating lahat sa darating na kanyang sona.
2: Okay, thank you so much. Abang Modanis.
0: Okay, with that, maraming salamat, Ginoong Morales, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo para sa mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio Philippines.
1: Maraming salamat po. Ganda umaga.
0: Mga kabombo, mga Castar Nation, ang isa sa mga kinikilalang financial analyst sa ating bansa, si Ginoong Rogel Morales, ang ating pong nakaugnayan live via Zoom. Samantala sa mga dagdag nating balita, mga kabombo at mga Castar Nation, itong mga tinututukan pa rin nating malalaking kaganapan at paksa dito sa ating lipunan, isinusulong ho itong si Senator Erwin Tulfo ang pagripaso doon sa Oil Deregulation Law. Yan ay upang matugunan umano mga reklamo ng publiko sa napakadalas at mataas na presyo ng langis at umano'y hindi patas na oil pricing. Ayon kay Tulfo, nais niya na siyasatin kung bakit mabilis ang nagiging implementasyon ng oil price hike kapag pataas ang trend. Pero kapag pababa, eh mabagal. O kundi man ay napakalito ng ipinapatupad na rollback. Anya layunin ng naturang hakbang na matiyak na mas makatarungan yung sistema para naman sa mga mamimili. Binigyang din pa ng senador na lipas na ang batas na ipinasa noong 1978 na kailangan itong iakma na ngayon sa kasalukuyang sitwasyon, lalo na sa sektor ng enerhiya, at dagdag pa niya, dapat na maging maasahan at makatawang energy sector para naman sa mga Pilipino upang matugunan ang tunay na pangangailangan ng mga mamamayan. Dagdagan pa ho natin, mga kabombo, ang ating panayam sa umagang ito. Kapiling naman natin via Zoom pa rin ang isa sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso. We're talking about Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito, and together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang umaga po sa inyo.
3: Magandang araw po. Salamat po sa pag-imbita at kamusta po sa lahat ng listeners ng Bombo.
0: Opo, at tayo din po napapanood ngayon sa ating pong digital platform. Napapakinggan na, napapanood pa kayo, Representative Ortega. Unang-una, makikikumusta muna ho kami doon sa level of preparation ng panig ng prosecution. Eh, malapit na ho kasi itong impeachment trial sa Lunes na ho ito. Kumusta naman ho ang inyong mga pagpupulong and other preparations?
3: Nakahanda na po. Nakahanda naman po ang prosecution. Siyempre, kailangan pong individually and by teams, naghahanda po sila kasi may kanya-kanya po silang toka. Actually, yun naman po ang inaantay po talaga ng lahat eh. Yung maumpisahan na at saka matuldukan na, tapusin na natin tong kwento na to kasi since 19 Congress pa po ito, wala po tayong mga natanggap na sagot. So ito na yung proper forum to address all of that.
0: Okay, mauubliga ho ba? Ito lamang para sa kabatiran ng mga common tao, ika nga, no, na kikinig at nanonood dito ho sa mga development na ito. Mauubliga ho ba ng impeachment court si Vice President Sara Duterte na dumalo ng personal dahil dun sa proceedings ng House? Hindi ho siya humarap dun sa kabuuan ng pagdinig. Kaya naman, pwede ba na lawyer na lang, the whole duration, lawyer lamang ho niya yung haharap at tutugon doon sa mga katanungan para sa kinakaharap na kaso ni Vice President Duterte?
3: Doon po kasi history would tell otherwise, no? Kasi since the 19th Congress po, kahit po sa budget briefings, budget hearings ng OVP, sa Quadcom po dati, never po siya nag-attend. So, nung tinanong po ako dati dyan sa tanong na yan, ang sagot ko po ay hindi po siya. Ang suspecha ko po at saka paniniwala ko na ay hindi po siya darating. Hindi naman po siya kasi mauubliga. Ngunit, syempre po, yung taong bayan po naghahanap ng tanong sa mga kasagutan eh. Kung mapapansin niyo po, lahat po ng imbitasyon namin noon, never po siya nag-attend kahit po sa justice. At pumunta lang po siya sa Quadcom nung naging resource person po si dating Pangulong Digong. So, tatingin ko po, hindi pa rin po siya attend.
0: Okay. Pero para sa kabatiran po ng mga kababayan po natin, mga kabombo natin na nakasubaybay, may parte ho ba sa impeachment trial na kailangan panumpaan niya ng personal, pirmahan niya ng personal, and kung hindi man siya magsasalita, at least magkaroon siya ng personal participation. Meron ho bang ganun?
3: Ideal po sana yun. Kahit ano naman po na trial o sitwasyon, kailangan nandun po sana. Pero hindi naman po siya binabawalan na hindi po mag-attend. Pero mas maganda naman po sana, may explanation o kahit anumang sagot na marinig galing po sa kanya. Pero sa body language po, saka sa basa ko sa diskarte, parang ang mangyayari po, dadaanin po talaga lahat sa abogado.
0: Okay. Ang akin po namang katandem dito si Bombo Jaira, may nais din pong mga punto na mga itanong sa inyo. Bombo Jaira, please.
2: Representative, anong take ninyo na hindi na matutuloy itong pag-upo ng isang lawyer na senator judge, kundi non-lawyer presiding officer ang hahawak sa trials? Do you think mas magiging liberal ang handling ni Senate President Sherwin Gatchalian pagdating dito?
3: Wala naman pong kaso or rason kahit na hindi po abogado o ano. Ang importante naman po ay yung pipiliin po ng kapulungan. Kasi nga po, vice president po yung magkakaroon ng trial eh. Eh usually naman po ang presiding officer parang ang dating po niyan eh ikaw yung ano eh, ikaw yung conductor kumbaga, ikaw yung nag babalanse, ikaw yung nagmamanage, saka ikaw yung nagsiset ng tone. So, sa tingin ko naman po, kahit sino po sa kanila ay well-equipped na maging head po ng impeachment trial, pero siguro yun po ang napag-usapan nila sa caucus. Nung nakaraang nga po, nasabi ko na ang edge po ni Senator Cheese, kaya po lumutang yung pangalan niya, eh karamihan po ng impeachment rules, eh marami po siyang sinulat saka marami pong na-contribute. Pero since Senate President po si SP Win, baka minarapat na po nila na siya na po ang umupo para mabawasan na po yung mga ibang agam-agam ng mga maraming grupo saka within the Senate itself, baka minarapat nila na since he's the Senate President, eh baka siya na po talaga yung pinili talaga nila.
2: Hindi po ba magkakaroon ng delays, Representative, ang budget preparations kapag nagsabay na po ito sa impeachment period?
3: Parang hindi naman po on the side of the House ang gusto niyo pong tanongin or sa side po ng Senado?
2: Yes, both, Representative.
3: Umaakyat naman po ang pagkabisi ng Senado pag halos patapos na po ang House. So hindi ko naman po nakikita na magkakaroon ng delay kasi sa unang-una sa House of Representatives, napakadami po namin doon na membro ng iba't ibang komite, iba't ibang members ng APRO. So tingin ko wala namang cause of delay doon sa amin. Sa Senate po siguro, kung tumagal po itong impeachment ng mga ilang buwan, hindi naman po tingin ko mabigat na factor kasi usually naman po ang committee hearings, nagra-run po siya ng alas 8, alas 9 ng umaga, tapos humihinto po siya ng session time. So, depende po sa schedule na gagawin. Usually, ang schedule naman po ng session time, alas 3 po kami nagsisession eh. Or pag minove nila ng mas maaga, pwede pong gawan din ng ample na time yung session time, committee time, saka yung sa impeachment time po. So, mas mahaba yung oras na iseset. Pero time management lang po yun. Kaya po yun.
2: Okay, Bobo Danish.
0: Okay, with that, maraming salamat po, Representative Ortega, sa mga naibahagi po ninyo na mga impormasyon kaugnay nitong nalalapit po na impeachment trial and other activities dyan naman sa panig na House of Representatives. Thank you so much.
3: Thank you. More power. Salamat po.
0: Salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula ho sa unang distrito ng La Union at Deputy Speaker ng House of Representatives, Representative Paulo Ortega V. Dyan po sa mga update kaugnay dito sa impeachment trial na sa araw na ho ito ng Lunes. Mapapakinggan at mapapanood po ninyo ang ating special coverage kaugnay ng impeachment trial sa pagsapit ng araw ng Lunes. Sa puntong ito ng ating balitaan, nakuha na ho natin ang mga ulat ng ating mga himpilan. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat daw pangunahan ng isang abogado at o kaya ay Chief Justice. Ayon ho yan sa isang grupo. Alamin natin kung bakit. May naging panayamang Bombo Radio Coronadal.
4: Quinistron ng grupong sambayanan ang kakayahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na mamuno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiita na nangangailangan na ang naturang proseso ng isang leader na may malalim na kaalaman at karanasan sa batas. Sa panayam ng Bumbo Radyo Coronadal, sinabi ni Sambayanan General Secretary Jeffrey K. Eric Cerez ng impeachment ay isang judicial, legal at political process. Kaya mahalagang may sapat na kaalaman sa batas at sa mga proseso ng paglilitis ang magiging presiding officer. Ayon kay Celiz, magiging komplikado ang impeachment proceedings dahil inaasahang magkakaroon ng mga objection, legal motions at iba pang usaping may kaugnayan sa rules of procedure. Aniya, mas magiging maayos ang pamamahala sa paglilitis kung ang mamumuno rito ay may malawak na karanasan na sa larangan ng batas. Samantala, sinabi rin ni Celiz na inaasahan ng kanilang grupo na gagamitin ng prosecution panel ang iba't ibang aligasyon na laban kay Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial. Gayunman, iginiit niyang may mga hakbang umano ang prosecution na maituturing na isang fishing expedition o paghahanap ng ebidensyang wala umanong sapat na legal na batayan. Sa kabila nito, nanawagan si Celiz sa publiko na manatiling mapanuri sa mga kaganapan, bantayang mabuti ang proseso ng impeachment at ipanalangin na, na maging patas at maayos ang pagdiniga para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino.
5: Si Chisi Escudero o si Alan Peter Cayetano o si Kiko Pangilinan, mga abogado, ang mag-preside, Gatchalian ang mag-preside, paano niya i-rule ang mga objection, mga motion, mga relevant law? Hindi siya abogado, wala sa judicial and litigation experience.
4: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Renz Aguinaldo para sa the number one in most trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: Kapakanan naman ng mga manggagawa na ismarinig sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May report ang Star FM Cebu.
6: Umaasa ang Trade Union Congress of the Philippines na matalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga manggagawa sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate, sinabi nitong sa loob ng 4 taon ng Administrasyong Marcos ay halos wala umanong naging pagtalakay sa sektor ng paggawa sa mga naging SONA ng Pangulo. 4 taon na rin umanong walang naging pakikipagpulong ang Pangulo sa labor sector. Sinabi pa ni Oñate, isa sa pinakamahalagang hinihiling ng mga manggagawa ay ang mabigyan sila ng pagkakataong makaharap at makausap ang Pangulo upang maiparating ang kanilang mga hinaing at panukala. Hiniling din ng grupo na sertipikang urgent o bigyang prioridad ng Pangulo ang panukalang legislated wage increase na nakabinbin sa Kongreso kasabay ng panawagang atasan ng kanyang mga economic managers na igalang ang magiging pasya ng Kongreso at Senado hinggil sa naturang panukala. Bukod dito, umaasa rin silang bibigyan ng direktiba ang bagong Labor Secretary ni si Francis Tolentino na agad makipagdialogo sa sektor ng manggagawa.
7: 4 taon na under the Marcos administration, every SONA halos walang mabanggit sa manggagawa. Dahil nga, 4 years na rin na hindi kinakausap ng Pangulo yung sektor ng manggagawa. So ngayon, at the barest minimum, yun na lang ang hinihingi ng mga manggagawa, no? Makameeting man lang yung Pangulo on top of our demands, no? Yung certification as urgent or prioritization nung legislated wage increase na nakabinbin sa Kongreso. At sana, no, merong assurance doon na sabihan niya yung kanyang mga economic managers na huwag namang harangin ng harapan, na sana respetuhin nila yung will ng Kongreso at Senado.
6: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Imbrun. This is Bombo Radio Philippines, the number one in most trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
8: Bombo Police Report!
0: Ito mga kabombo, yung magkalaguyo umano na aktibong pulis dyan sa Caraga Region, Koth Indiak. sa kanilang pagtatalik ayon, kinasuhan. Narito ang ulat ng Bombo Radio Butuan.
9: Sinampahan na ng kasong adultery at concubinage ang babae at lalaking pulis na parehong aktibong membro ng Police Regional Office 13 matapos mahuling nagsisiping sa isang inuupahang kwarto sa barangay Bayanihan nitong lungsod ng Butuan. Kinumpirma ito ni Police Regional Office 13 Regional Director Police Brigadier General Marshal Mariano Magistrado IV sa pamamagitan ng kanyang inilabas na official statement, sabay pahayag na parehong may asawa ang dalawa. Lumabas sa investigasyon na nahuli sila ng asawa ng babaeng pulis dahilan upang magsampa ito ng kaso pati na rin ng administrative case laban sa dalawa. Ayon kay Police Regional Office 13 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Jennifer Omiter, nagbigay na ng babala si General Magistrado sa lahat ng kanilang mga tauhan na hindi na niya palalampasin ang mga kahihiyang gawain na makakasira sa kanilang uniforme at reputasyon ng kanilang organisasyon. Tiniyak din niya sa publiko na walang ibibigay na special treatment sa mga sangkot nilang tauhan.
10: Investigation reveals that the female and male suspects are both married and active members of the Philippine National Police assigned at Pro 13. Suspects were caught by the husband of female personnel engaged in a suspicious act inside a rented room. Hence, the filing of a criminal act for adultery, an administrative case against both personnel for the act complained of.
9: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Kevin Linaak and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
8: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Nag-aabang ho ng ating Foreign Exchange Update. Ang batayan po ng ating foreign exchange ay sa pagsasara ng trading nito hong araw ng Biyernes. Magre-resume naman ang kalakalan pagsapit na ho ng Lunes alas 9 ng umaga. Ang katumbas ngayon ng isang US dollar ay umaabot mga kabombo ng 61 pesos and 42 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 85 centavos. Singaporean dollar 47 pesos and 64 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 40 centavos. At ang Euro naman ay 70 pesos and 43 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas man o Mindanao. At tutukan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio at Star FM through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Mindanao Region, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan. Unahin natin dyan sa region ng Davao, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Carrigan Region, Bombo Radio Butuan. Habang sa Soccsaryen Region, Bombo Radio Jensan. At sa mga Ilonggo speaking sa bahagi ng Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Tsabakano na riyan, ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
11: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines.